0: may ibang nakatirang. Oh, yun naman.
1: Pwede, pag medyo may mga edad na baga, pwede.
0: Oo, yan ang mga, okay, dapat may ganyan.
1: Naghahanap tayo ng mga lugar na pagka umaga, ang tunog mo na,
0: yo.
1: Ganun dapat.
0: Kan. At minsan ay pag yun ay na-develop, doon tayo magkakapikap.
1: Ayun.
0: Maganda ron.
1: Ang problema, iniisab mo pa rin. Oo, may isabihin. Puntahan mo pa rin. Baka may iba ng ano yun eh.
0: Eh, si Canorb, pumunta doon.
1: Oo. Si okay Canorb, pa man daw.
0: Oo, ang taas na ron ng mga damo.
1: Kasi ang alam ko,
0: may mulberry ako doon eh.
1: Oo. Oh. Ang alam ko pa rin, may tagasulot ng lupa doon eh.
0: Ano mo pala?
1: Alam ko. Ah, ayon sa Registry of Deeds. Naka-record sa registry.
0: Ayan, oo. Oh.
1: Ang tagasulot ng lupa pala doon.
0: Oo. Oh.
1: Sigulayat.
0: Oo, oh, sigulayat. Uy, tuloy tayo ha. Yung ikapat po. Yung ikapat po natin, financial support. Ha.
1: Ayan.
0: Naibabiglang inibabiglang.
1: Ayan yung pag-usapan ay, sulayan. Oh,
0: mahirap po.
1: Mahirap po.
0: Pass is pass.
1: Pass is pass. Kaya ingatan mo yun pa din. Tabad yun pa din. Magmata ka pa din. Nakapangaran na yan.
0: Yan.
1: Kay gulayan.
0: Ayun. Ayun pa namang katabi nun.
1: Oo. Ay, napangalan na eh.
0: Ay, nako. So, balik po tayo dito.
1: Balik pa tayo.
0: Pwede rin po kayo sa pang-apat. Pwede po kayo. Alam nyo naman, ang ating pong istasyon ay walang commercial. Walang ang income nito ay galing lang talaga sa Diyos. Kami po ay, tayo po ay sama-samang manampalataya na ito ay magpapatuloy ang bawat programa. At kung kayo po naman ay tinatouch ng Lord sa inyong pakikinig, na nais nyo pong magbigay suportang financial. At kung kayo po ay mapadaan dito, kami po may coin bank dito. Mm-hmm. Na pinyo pong paglagakan ang inyong mga coin. Mm-mm. At pag napuno,
1: Pakibalik ho.
0: Pakibalik. O kaya pick-upin namin.
1: Oh, hindi ho yan para pang grocery.
0: Yan. So, yun po. At kayo naman ay bibigyan ng
1: panibago.
0: Panibago. Ayaw. At malaking tulong po yan sa ating pong istasyon.
1: Salamat tununong tabi sa mga ating mga partners, sa apat na para na ating partnership. Hari naman ay lalo kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. 8:05 na in the morning, tapos ako sa kita, marumunan muna kita sa mga paalaala mula po sa ating istasyon.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy, at suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral, ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara, di baling tambak, mabahot malusak, di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala, bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli, at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
3: Akuin mo na.
2: Diba?

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Ito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Tuloy-tuloy na po tayo. Maraming salamat po sa mga paalalang yan. Wala po sa ating istasyon. Alas 8:10 na rin pagkaaga. Maduman na kita po sa ating last and final segment, ang servisyong Kerian.
1: Servisyong Kerian, tatak Kerian!
0: Pwede sa servisyong Kerian, ituloy ta na lang usaping youth.
2: Yung mga kabataan
0: ngayon. Mga kabataan natin ngayon. Kasi
2: alam mo naman yan ang sinabi ni Jose Rizal nung araw.
0: Ang kabataan!
2: Ang pag-asa ng bayan.
0: Kaya lang minsan-minsan ay...
2: Kaso na iba yung track. Na iba yung daan ng ibang mga kabataan. Hindi naman natin nilalahat sa Pilipinas. Pero maraming mga kabataan na napalihis ng landas. Na ang landas na pinili ay hindi... medyo ang dulo ay hindi maganda.
0: Hindi maganda. Yeah. Lalo na ngayon pa dito, parang meron ng tuloy, parang nabalitaan mo naman pa rin yung mga nangyayari sa ating mga kabataan, lalo na sa mga schools. Ikaw nga ni Elite Life pa din nangyayari dyan sa, diyan dito naman sa Bacacay, sa Zamora, ano. Ikaw na naman dyan yung saksakan na nangyayari sa loob pati ng classroom.
2: Nako.
0: Can you imagine, 13 anyos pa rin, may ganun ng kaisipan?
2: Oo.
0: Diba?
2: At minsan sinasabi ng iba, bakit sabi may mga gwardiya naman? Eh hindi mo, nalulusutan yan.
0: Nalulusutan
2: yan. Madaling lusutan yan. Lalo na't mayroong kaisipan na ang kabataan ay mayroong salitang ano, natitirahin. Pinagbantaan o pinagplanuhan.
0: Tsaka lalong-lalo na pag nabubuli yung bata. Siyempre mag-ano na yan, parang nag-iipon niya ng galit.
2: Yan.
0: Oo. Pero medyo magtataka ka lang pa din na dumaan tayo diyan sa pagiging ganyan. 13 anyos, parang wala pa tayong kamuang-muang na.
2: Ay, wala pa. Nung ako'y 13 anyos, pag nabagyo dun sa amin sa Quezon, mas gusto naming nabagyo. Nung 13 anyos ako, yan ang aking pag ganyang malakas na ulan, nasa ano kami, nasa takbuhan.
0: Takbuhan.
2: Sa kalsada.
0: Naliligo pa eh.
2: Naliligo.
0: Laro pa ang nasa isip natin eh.
2: Laro-laro pa yun.
0: Oo.
2: Nung mga 13 ako, kasama na yan ako'y mahilig sa basketball. Yan ako'y laging nasa laruan. At tinatawag ako ng nanay ko. Aba, ikaw, dalhin mo na ang damit.

0: Tapos sumunod pa dyan pa din, breakdance.
1: Yung breakdance.
0: Yung mga paikot-ikot sa loob, sa baba.
1: Ayan, nako, breakdance.
0: Breakdancer din ako pa din nung araw. Yeah. Ayun nga mga ano yan, struts mo.
1: Tapos nausin parang robot na gano'n, no?
0: Oo, yung mga gano'n.
2: Tapos yung ulo mo umiikot.
1: Ayan! Nakatigil yung katawan.
0: Ayan.
1: Ang sama. Umiikot yung ulo, nakatigil yung katawan.
0: Mamaya-maya hiwalay na, mamiray.
1: Pero, yan ang ating buhay nung araw.
0: Nung araw kasi, nung kabataan natin. Naalala ko noon pa di, maaaraw kayo ng edad, nag-ano pa tayo, nag-tatawag din, nagsasyato pa tayo.
1: Ay, nakuyan, no.
0: Syato.
1: Alam mo yung balod, yung ginagano na chinelas.
0: Ha?
1: Yung chinelas, inaabot na ganon.
0: Oh.
1: Ay, dyan ako nahimatay. Nag-collapse ako pa di. Oo, hindi ako nakabangon. Sa sobrang bend.
0: Ikaw pala ang unang bender. Ikaw pala ang unang bender, bender of the
1: Oh, hindi yan. Hindi yung mga nasa Senado.
0: Itong ginaganon, yung inaabot sa likod.
1: Inaabot sa likod.
0: Ganyan pa ang mga laro natin. Parang hindi pa seryoso.
1: Ang edad natin nun, mga ano, hayang ganyang edad. 10 taon, 11, 12.
0: Tsaka trabaho pa din. Tumutulong tayo sa magulang.
1: Correct.
0: Sa trabaho.
1: May assignment tayo. Ay, pero ngayon, ha? Ang kabataan, 13 years, nakakapatay na ng tao.
0: Yun na nga.
1: Saan ang galing yung ganong kaisipan?
0: Yan.
1: Kaya mas maganda yung kay BM on Robia kanina eh.
0: Mm-mm.
1: Yung mga proyekto niya.
0: Talagang focus sa kape. Kaya nga nagustuhan ko yun pa rin. Talagang gusto ko siyang makausap. Kasi nakita ko yung programa niya about youth innovation and entrepreneurship program.
1: Tama,
0: sabi ko kailangan malaman ito ng taong bayan. Ano? Kailangan ito... ma-encourage kahit yung mga churches sa pari, yung ang pinag-usapan natin na sa church kasi puro tayo ano mga youth natin
1: activity.
0: Puro youth camp okay naman yun eh nag-grow naman sila spiritually kaya lang yung spiritual growth natin ba dapat ma-translate siya into public service
1: correct
0: diba
1: sa community, sa pamayanan, ano ba gagawin doon?
0: Ayun, kasi parang, pade, ang churches, parang walang programa sa community.
1: More on, ano lang
0: more
1: tayo.
0: More on church.
1: Church.
0: Kaya nga, pade, di ba, ginawa natin itong Legazpi City's Finest Christian Eagles.
1: Mm-mm.
0: Kasi gusto natin ang church ma-involve sa Christian, sa community service.
1: Yan, tama. Yun ang maganda eh. Yun ang maganda.
0: Kaya gusto, di ba, sabi ko ngayon na kay attorney, ate natin yun eh.
1: Oo.
0: Eagles din yun. Imbitahan natin
1: siya. Pati pala si
0: Consilor.
1: Yung kapatid niya. Nung makausap ko yan sa Tabaco, balak ko sana, sabi ko nga kay BM, balak kong imbitahan si Consilor sa male empowerment ng Tuesday. Usapang lalaki. Kasi makita rin natin ano yung kanyang plano sa mga
0: kalalak.
1: Eh lalo na involved din talaga at ang manggagawa ng charts.
0: Mm-hmm.
1: O itong si Consi, si kapatid ni BM. Si Consilor. Yun, maganda yun na ang kabataan natin ay after ng mga activity ng simbahan, ay mayroong project at plano dito sa labas.
0: Sa labas.
1: Sa mundo.
0: Kaya nga sa, di ba sa atin sa Legazpi City Finest Eagles Club, meron tayong planong mag-community service
1: once
0: a month.
1: Ngunyan,
0: gusto natin isama yung ating mga next in line na mga youth para makita nila paano nagtutulong sa komunidad ang mga Christian leaders. Di ba?
1: Tama,
0: So, yun ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, sa mga listeners natin ngayon, ng mga pastors, mga youth. Pag dumating man ang time na magpatawag na ng consultative meeting or consultation, si BM Sheena, baka po pwedeng suportahan
1: natin
0: sa pamamagitan pa din ng pagpadala ng ating mga youth leaders.
1: Oo, correct.
0: Di ba? O, halimbawa sa imo pa din, pero ang youth mo doon, sabihin natin mga 500.
1: Oo. Mga 500. Ang dami yan. Dami.
0: Sabihin na natin mga 50 to 100.
1: Pwede.
0: Eh baka pwede nating ano ipa-train para naman sila maging magkaroon ng involvement sa community development program. Di ba?
1: Yun ang ano isang hinahanap talaga natin na may mga ganung ano eh. Kaisipan, ha? May ganong kaisipan na magiging partner. Magiging partner ng simbahan.
0: Ayun.
1: Na nasa...

0: local government, diba, mm-hmm. sa mga ating sa gobyerno. Mm-hmm.
1: Kasi yan pa di, ako pa di personally, yan ang aking advocacy, mm-hmm. na yung church hindi lang manatiling religious organization, mm-hmm. kundi magkaroon siya ng part o ng panaginip din na maging parte sa development ng komunidad. Mm-hmm. Di ba? Kumbaga, ang bawat church, mag-isip kaya ning ano kaya ang aking gagawin to support my barangay.
0: Ayan, oo.
1: Di ba? To support the purok. Mm-mm, kung saan situated ang barangay. Mm-mm. Kaya nga, ako pa di, dawa saan ako mag-star na lugar. Ang una-una kong ginagawa is courtesy call.
0: Mm.
1: Oo. Nagduduman ako sa barangay hall. Kinakausap ko yung kapitan. Ako po yung bagong lipat dito. Ako po ay ganito. Mm-mm. Paano po ako makakatulong sa barangay?
0: Yun. Ayun ang maganda eh.
1: Mm. Kami po ay taga-church na ganito. Mm-mm. Ganito po kami karami. Mm-mm. Kami po ay isang church. Paano po kami makatulong sa barangay? Yun.
0: At yan ay ano na rin natin sa church, sa atin, sa SOJC.
1: Mm-hmm.
0: Sa dalawang barangay na yan. Sapagkat nasa boundary kami,
1: mm-hmm.
0: alam ng barangay na yan ang simbahan.
1: Yan.
0: Na partner nila sa community.
1: Mm-mm.
0: At yun din, tama ka pa di, yun din ang isang hinubog namin doon sa komunidad.
1: Mm-mm.
0: Na kami ay katuwang.
1: Ayun.
0: Sa pagpapalaganap ng kabutihan, mm-mm. lalo sa buhay ng mga kabataan,
1: mm-hmm.
0: na sila ay maiayos. Hindi man 100%,
1: mm-hmm.
0: na kahit papaano malaking porsyento ng kabataan na sa kanilang paglaki,
1: mm-mm.
0: ay meron silang spiritual na ano tawag dyan, na spiritual na kaugnayan sa Diyos, at magkaroon sila ng good, kung sa pagdating ng araw, yung good, mm-mm. governance, no? At marami sa kabataan namin na,
1: mm-mm.
0: tumatakbo ng sa SK.
1: Mm-mm.
0: Oo, para kahit papaano ay nakapaglingkod bayan sila,
1: mm-mm.
0: at the same time tao sila ng simbahan na nakapaglingkod bayan.
1: Ayun. Yun ang maganda doon pa din. So sikapin natin pa din bilang mga Christian leaders, mga youth, mga pastors, na yung mga youth natin, kung hindi church as a whole, na makipagtulungan tayo sa ating mga purok, sa ating mga barangay, sa komunidad, sa syudad, kung
0: mm-mm.
1: saan tayo situated.
0: Mm-mm.
1: Para gan are the days na ang simbahan ay simbahan lang talaga. Di ba?
0: Correct.
1: Dapat tayo ay maging institution na tumutulong sa komunidad natin. Di ba? Sa
0: yun
1: community development.
0: Yun ang maganda nun. Mm-hmm. Yung bang pag dumating, pag may nagtanong sa isang barangay, na alam niyo po ba itong church na ito?
1: Mm-hmm.
0: Ay, oo. O, sasabihin ng barangay, oo. Kasi yan ay tutulong malakas yan, na katulong namin dito sa community.
1: Yung maganda, di ba?
0: Oo, oh, yun ang maganda.
1: Pero yun, alam mo ba yung church na ito? Nga, binabato nga namin yan.
0: Hindi sumusunod yan.
1: Sumusunod, binabato nga dito. Dalang iingay.
0: May ordinance sa kami.
1: Oo. Oh.
0: May barangay ordinance kami. Hindi sumusunod yan. Akala mo kung sino yung mga yan.
1: Okay, tama. Oh, may mga ganun talaga. Binabalitaan akong ganyan pa din.
0: Pangit, no?
1: Alam mo, meron akong... Hindi ko pa nga nasasabi sa pastor. Kaibigan ko rin yung pastor na ito. At the same time, yung kapitan doon sa lugar na yon, kasama natin, kuya. Oo. At naging vice chair ko siya ngayon sa isang organisasyon. Sabi niya, kuya, pastor ka pala. Sabi ko, sabi niya, kilala mo ba ang pastor na ito?
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, oo. Baka naman ngayon, kuya, makausap mo.
0: Mapayuhan mo.
1: Mapayuhan mo. Bakit?
0: Anong tigas ang payo?
1: Ang dami na nganyang reklamo sa barangay ng church nila, mga pastor.
0: Ay, ang pangit. Ano,
1: kasi kanya, unang-una na dyan, this oras ng gabi, ginilang kalabog.
0: Iyon. Yan ang sinasabi natin. kaya minsan, yan po ang aming inalri sa ating church. Na dalo na yan sa pagtugtog. Para bang walang pakialam sa kapitbahay.
1: Ayun na nga.
0: Ang hindi mo alam na ang kapitbahay mo ang unang-unang dapat dumipensa sa'yo.
1: Ayun na nga. Itong ito, iyon ang mga kapitbahay na daw. Kaya nga minsan daw, sabi ni Kap, binabato na lang.
0: Nako, yun ang
1: pangit. Kaya dyan sa, sa lugar na yun, kung may bumabato sa inyo, kayo na yung nireklamo.
0: Kayo yun.
1: Kayo yun.
0: Kaya tayo naman sinisikap natin,
1: mm-hmm.
0: na dapat mabago ang kaisipan ng komunidad sa atin.
1: Ayun.
0: No? Kaya nga po may mga bagay na ginagawa sa programa na pang komunidad eh.
1: Oo.
0: May mga programa tayong pang komunidad.
1: Mm-hmm.
0: At alam mo, napakasarap pakinggan pa di.
1: Mm-hmm.
0: Na yung mga unbeliever, yung non-believers, yung mga hindi kasama sa church, na nandiyan sa community, sa barangay, ang siyang dumidepensa pa sa simbahan.
1: Ayun, at maganda ang feedback.
0: Totoong nangyari yan dun sa amin sa diyan sa Upland, sa Ginubatan.
1: Mm-hmm.
0: Eh ba yung kapitbahay na medyo malayo-layo yung distansya. Mm-hmm. Eh may mga salitang narinig na ayan namang mga born again kasi nagpaparami lang yan. May mga project na dito, may mga ganyan. Alam mo sinagot nung ano ha?
1: Kapitbahay.
0: Nung kausap. Sabi niya, ay kung naman ako papipiliin ang mga iba't ibang relihiyon, mas pipiliin ko sila kasi sila ang nakakatulong sa barangay natin.
1: Okay, tama yan. Kung nakakatulong.
0: Oh, nakakatulong. Oh, at siya nga pag malalakas baga ang kalamidad, ang mga bagyong dumadating dito sa lugar.
1: Oo.
0: Sila ang kauna-unang may mga organization at wala silang pinipiling tao na tutulungan.
1: Yan.
0: O di ba napakasarap pakinggan?
1: Kaya dapat ingatan natin ang imahe natin, di ba? Kaya sa mga churches na medyo tahimik, medyo alam niyo na medyo masama ang dating ninyo. Eh baka naman pwede natin baguhin yung image na yon sa pamagitan ng pakikipagtulungan. Kishira baga, limbawa, yung church na yan, every summer mayroon niyang tree planting. Diba? Oo, ang church na yan, every once a month naglilinis yan ng drainage.
0: Sama-sama yung kanilang mga kabataan.
1: Oo, naglilinis yan ng ano ng along daron ng kanal. Hindi yung, yung church na yan, ang harapan yan, puro basura.
0: Alam mo ba, pati? Dahil, siyempre, napapatutuo natin na yung church dyan sa ano. Alam mo, yan ay naging project namin yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga youth natin, naglinis ng kanal. Sa buong barangay.
1: Mo na
0: alam mo bang yung barangay? Yung barangay captain, yung mga kagawad. Alam mo bang naglabasan sila at tumulong? Pati barangay tanod andun.
1: Kita mo naman yan.
0: Andun, kasama doon sa barangay, naglilinis.
1: So hindi niya di nila makakalimutan yan ng barangay o yung OJC na yan. Eh, talaga namang magandang impact niyan. Kasi hindi lang sila church, sila ay community, tawag dito, blessings.
0: At saka ano, yan ang nag-iisang born again church dyan, sa lugar na yan.
1: Matindi pati ang kalaban mo dyan, padi. Mga Maroners.
0: Yan. At isa pang kagandahan no, padi, pag okay ka sa barangay mo, sa community mo, maganda ang relasyon ng church sa kanila. Imagine pag may mga, di ba nakakapunta ka naman, di ba doon? Alam mo yun doon sa taas, di ba may rooftop kami, ganyan, may terrace doon. Alam mo, pag mayroong gawain doon sa church, ang barangay ang nagbibigay ng tulda yung tent. Nakalagay yan sa taas para may tent.
1: Ibig sabihin magandang relasyon.
0: At saka nagpapadala ng nagpapadala ng barangay tanod. Pag may mga events doon, barangay tanod ng isang barangay, barangay tanod ng kabilang barangay, nasa boundary kami. Kaya napakasarap ng pakiramdam po na tayo ay kaibigan nila. Alam na tayo tumutulong at kasama nila sa komunidad.
1: Alam mo, sa mga listeners natin ngayon na nagtatanong, saan ba yung sinasabi ni Bishop Ruel na church? Abay, nandun ho yan sa Mulan Bukad Grande. Yan ay sa harapan po ng isang famous dyan na resort. Nasa kanya din po yan.
0: Kasi magkapareho kami ng kulay.
1: Ayun. Pag ikaw ay mapakanta na ng mapapa, ay, nandun ka na sa kaharian.
0: Eh, napagkamalan nga pati yung parking sa amin eh. Okay, alam mo kung bakit? Parehas kasi kami ng kulay.
1: Aminin mo na pali.
0: Ha?
1: Aminin mo na. Na ang may-ari ng resort na yun ay hindi ikaw.
0: Hindi ako. Kaibigan natin. Kaibigan natin may-ari. Imagine mo, yung mismong may-ari nun. Talagang kaibigan natin. Sapagat pag nadaan siya doon, doon ako.
1: Baka kasi pa din, pag sinabi kong sa'yo yun, baka mamroblema ka sa kakahingin discount.
0: Baka pag may pumasok doon. Alam niyo po ba, kaibigan ko yung pasok ko niyan dito sa tapat. Baka may, sabi nung nasa pinto, hindi po namin
1: kilala.
0: Sama, hindi kilala.
1: I never know you. Ay, pwede magpaaram na kita.
0: O, Ay, ano oras
1: na ba? Alas 8:28 na?
0: Ay, pambira tayo pala eh. Oo. Hindi na natin nabasa itong ano. Basahin natin biglaan.
1: Oo, sabi ni Sis Pasura ni Lipolincio, wagas yung dungo, yung PWD mo. Hindi ko mapigil ang umalakak. Grabe ang dalawang bishop, Pastor Rikon, Pastor. Wagas talaga. Iyan.
0: Si Wing yun eh. Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout po teachers. Teacher K, galingan niyo po sa pagtuturo po. Then pagaling ka po, I love you and God
1: bless. Yan baga.
0: Yun ang hinahanap natin.
1: Yun ang hinahanap natin.
0: Hindi yung sinasabing ingat ka. Wala yan.
1: Wala yun.
0: Wala yun. Kumain ka na ba?
1: Wala yun.
0: Hindi yan ang hinahanap natin, yung mga machup-chup.
1: I love you.
0: At I love you.
1: Yun.
0: Kita mo na,
1: congratulations, Jonathan.
0: Congratulations. Jen Rodriguez, sangayon po mi sa Youth Development Program.
1: Ayun.
0: Hindi lang inside the church na involved sila, dapat meron din silang community service.
1: Ayun.
0: Isa po yan na gusto kong imungkay sa bawat churches bilang ilaw ng sanlibutan.
1: Ayun.
0: Kailangan maging katuwang tayo sa LGU, barangay at organization. Again, we are the light of the world.
1: Ayun. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po.
1: Kaya lang kami magpapaalam na.
0: Lagi sa mga sa mga nahuling nag-text, ha, hindi na namin mababasa yan.
1: Oo, yan. Sorry sa inyo. Paalam na kami. 8:29 na. Lagi nating paalala habang may oras pa.
0: Tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay.
1: Nakakasama natin ngayon sa technical side ang ating technicians. Dalawa na sila.
0: Dalawa na sila.
1: Si Don Ramon Diaz.
0: At yung laging andyan na may wisdom.
1: Mayan. John Buenabente. Wisdom. Buenabente.
0: Yeah.
1: Para 20 pesos. Pwede 20. 20 lang. Okay, kayo po ang mga lalaking magpapatigil ng inyong kalungkutan.
0: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
1: May period ka pa. Ang nag-iisa lamang tabi, El Solamente, Rico Jalit.
0: Ito naman po nakakasama nyo every Friday lang. Ito po si...
1: Ano na?
0: Gran Peru. Daddy Ruhu, wala po.
1: Bye-bye.
0: God bless. Bye-bye.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:33 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Abas at morning sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kakarians at mga kapamilya, kaibigan at mga katropa. Ayan, may bago akong word ngayon, katropa. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines at ito po ang FEBC Bicol. Ang Care 104.3 The Way FM. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama ngayong araw na ito at araw-araw. Ayan, tayo po ay live na live ngayon at magandang araw sa inyong lahat. At ito po ang inyong programa, Negosyo as in Trabaho. Kumusta po ang inyong mga almusalan? Ayan, ako ay nakapag-almusal ng masarap na ang aking almusal ay tocino and egg and rice. No? Rice is life talaga sa akin eh. Ayan, kaya magandang araw sa inyo and kudos sa lahat ng mga nanay dyan na nag-aasikaso ng kanilang mga baon, ng mga baon ng kanilang mga anak, ng kanilang mga asawa. Yung mga papasok sa kanilang trabaho o negosyo, magandang araw at ingat po kayo sa inyong pagbiyahe. Kaya batiin na natin ang buong Albay, 1st, 2nd and 3rd District of Albay. At syempre pa, ang Rapu-Rapu, Albay, magandang araw po. Ayan, at syempre, batiin din natin ang mga taga Comsur, Comnorte, Calaguas Island. At hindi natin kakalimutan dyan ang Sorsogon. Magandang araw, Sorsogon. At batiin din natin ang mga taga isla ng Masbate. Ayan, pupunta po ako dyan sa Masbate ng August 30 and 31. Ayan, may mainland Masbate ang aking pupuntahan. Ayan, see you Masbate. At syempre, isabay natin dyan ng Burias and Tikau Island. Hello, good morning. At hindi natin kakaligtaang kumustahin ang mga taga Happy Island of Catanduanes. Syempre, shoutout din dyan sa mga taga Tiwi Albay dahil special ngayon ang ating pag-uusapan. Kaway-kaway at pa-shoutout din sa mga taga Tiwi. Ayan, sila Ate Opel, sila Kuya Elpidio. Hello, magandang araw po sa inyo dyan. Ayan, so nice to, hindi pala so nice. Ano pala to, miss na namin na bumalik dyan sa Tiwi Albay. Parang last year pa yata ako nagpunta dyan sa Tiwi. Kaya siguro dapat na it's a reminder na bisitahin natin ang ating mga kakarians dyan sa Tiwi soon. Hello, hello sa inyo dyan. Magandang araw. Ayan, a blessed morning sa lahat ng ating mga nagbe-birthday ngayon. Lahat ng may mga sineselebrate ngayon, kami po'y masaya sa inyong mga kaarawan o anumang selebrasyon na mayroon kayo like your anniversaries or yung mga inyong mga tagumpay sa inyong mga anumang selebrasyon. Eh, kami po'y masaya at nakikiselebrate sa inyo. Kaya magandang araw sa inyong lahat at syempre batiin din natin dyan si Ate Jenna De La Rosa. Ate Jenna, hello, good morning. Ayan, kahit hindi yan nagpaparamdam, alam ko nakikinig yan sa radyo. Kaya sige lang po, salamat Ate Jenna. And of course, Ate, si Ma'am Sheena, ayan, si attorney, ayan, message tayo sa kanya. Ayan, Ate Sheena, Attorney Sheena, on Rubia de la Cruz, hello! Magandang araw po at ingat po kayo. Magandang araw sa inyong lahat. It's a beautiful Friday morning. Siyempre, batiin din natin, hindi lang yung mga taga Bicolandia, pati ang ating mga kaibigan sa labas ng Bicolandia na nakatune in sa atin, nanonood ngayon ng ating live program. Ayan po ay ang ating mga taga-iba't ibang bansa din ay batiin natin yan. Ayan, sila Ate Joy and Kuya Mario sa California, si Ate Janice at syempre si Kuya Daniel. Ayan, at sa iba pa na nakikinig sa atin sa ibang bansa, si Dr. Ariel Bernardo sa South Korea at ang kanilang team, ang Poyman team. Hello, hello po sa inyo. At batiin din natin syempre pa. Oo, ang aking asawa, batiin ko syempre yan ang sarap ng aking almusal. At nandito na si Sir Jonathan Herrera Alcon. Good morning sa Kimantong Albay sa mga taga
Kimantong Daraga Albay, lalo na sa Alcon family. At syempre, mga taga Burias Claveria Masbate, ang Grace Baptist Church, lalo na po sa panguna ni Pastor Dave Alcon. At syempre, kay Teacher Kay, hello, good morning, pagaling ka po. Huwag magpapagod at magpa-stress. Naku, naku, naku. Pastor John, mayroong I love you eh. Kuya Mon, basahin ko. Sabi ni Kuya Mon tuloy, Teacher Kay, sana all. Ayan, I love you daw and God bless. Tignan mo naman, ganun kakamahal ni Pastor Jonathan at buong Bicolandia, buong mundo. E pinagsisigawa ng I love you sa'yo, ha? Iba na to, Teacher Kay. Masaya kami para sa'yo, Teacher Kay. Ayan, at sabi nga ni Kuya Mon, eh, sana all. Ayan, at sabi ni Tristan Wyatt Gulay, marhay na aga, Ma'am Yvette. Hello po, magandang umaga, Kuya Tristan. At syempre, batiin din natin si na Mama Julie at Papa Frank Alcon. Aba, golden anniversary nila sa Sunday. Happy anniversary po. Ayan, si Mama Julie at si Papa Frank. At kung kayo may mga pabati at pa-shout out, ako po ang kasama niyo hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Pwede po kayong tumawag sa ating telepono numero 09988430573. At syempre sa ating Facebook page naman, dahil tayo ay nasa social media platforms katulad ng Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At andyan din tayo sa ating YouTube and Instagram, FABC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At kayo po iniimbitahan namin, mag-tune in kayo sa ating online streaming dahil kahit sa ang sulok man kayo ng Pilipinas o sa labas ng ating bansa, saan man kayo, basta may internet at may data kayo, pwede nyo po kami masubaybayan at mapakinggan dito sa ating himpilan. Basta may internet or data lang kayo, type nyo lang sa inyong mga gadgets ang bit.ly/thewayfm. Ayan, lalo na dun sa mga hindi na naabot ng signal ng ating radyo dito sa Bicolandia. Ayan, amin po kayong iniimbitahan na kayo ay mag-online stream. And good morning sa lahat ng ating Carians. At kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa lumalaki nating group chat or yung ating official group chat, eh mag-message lamang po kayo para kayo ay aming ma-i-add dito sa ating himpilan or sa Carians Official GC. And sa mga nasa social media platforms, nakikita nyo po tayo ay naka-t-shirt ng Care ng 52. Ayan, sinusuot-suot na namin to kasi po sa December, 53rd anniversary na natin. Ayan, syempre bago na t-shirt namin, 53 na yan. At ngayon pa lamang po, kayo po iniimbitahan namin na mag-join sa ating 53rd anniversary on December 5. Yan po ang first Saturday of the month of December ay ang ating selebrasyon para sa ating ika-53rd anniversary ng FEBC Bicol. At yan ha, talagang 53 years. Kahit wala po tayong commercial, wala tayong mga advertisement dito, eh talaga naman pong kitang-kita ang faithfulness ng Panginoon sa patuloy na pagsasahim papawid natin dito sa ating himpilan for 53 years. At syempre pa, dahil po yan sa ating mga kasabay sa paghayo. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kasabay sa paghayo. At kung nais mo na ikaw ay makasama namin sa gawaing ito sa ating pagsabay-sabay na paghayo, meron pong apat na kapamaraanan. At una na po dyan, ang inyong pananalangin. Napakahalaga po ng pananalangin. Ipanalangin niyo po ang ating everyday na programs, ang ating everyday na broadcast, ang ating transmitter site, lalo na po dito sa atin. Ako, lagi pong Christmas, ano, patay sindi. Ayan, kaya kagabi sa amin sa Taisan, the city of Taisan, ako, effective ang aking investment na bintilador dahil 6 hours na naman kami walang kuryente. Pero napakaganda talaga ng aking investment na bintilador at syempre ang aking
anong tawag doon, Kuya Mon? Yung last na binili ko. Yung pwede kang mag-charge, pwede kang mag, ano, lahat. Yung mga pangsaksak, ganun. Yan, nakalimutan ang pangalan eh. Ayun, power bank ba yun? Sa, ang sabi ni Habakuk, mini generator. Ayan, kaya hindi na kami namomoblema. Kaya lang, namomoblema kami dahil patay Cindy, baka masira ang aming mga kagamitan. Pero yan po, salamat po sa mga nananalangin sa amin dahil po ang ating transmitter site, ongoing na po ang pagpapagawa natin doon ng generator housing dahil nandito na po ang ating bagong generator na dadalhin doon para if in case man mawala ng kuryente, tuloy-tuloy lang ang ating pag-broadcast dahil po sa ating sabay-sabay na pananalangin, meron po tayong katugunan at provision para sa ating bagong generator doon sa ating transmitter site. At syempre salamat din at nag-iimbita kami na kami ay inyong imbitahan para po kami ay makasabay ninyo sa paghayo. Imbitahan niyo po kami every time you have mga events or mga anniversaries na sineselebrate sa inyong trabaho, eskwelahan man yan o sa inyong mga churches. Kahit saan po ay pwede kami pumunta sa buong Bicolandia, imbitahan niyo lamang po kami. At pwede nyo rin po kaming i-promote or pwede nyo rin kaming tulungan sa pagpapromote sa pamagitan ng pag-share ng ating mga program links upang mas marami pa ang makapanood ng ating magandang balita at mga ma-inspire. Marami pa po tayong ma-inspire ng mga tagapakinig. Ayan, at syempre pa sa ating pangatlong kasabay sa paghayo and pag-volunteer, kung nais mo na maipagamit ang iyong mga skills, ay pwedeng-pwede mo po yan na dito dalhin sa ating himpilan at tulong-tulong po tayo sa mga gawain dito sa ating himpilan. Pumunta lamang po kayo dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City upang mag-volunteer. And of course, ang pang-apat, because we are a non-profit, non-commercial entity, sama-sama po tayo sa pagbibigay at kayo iniimbitahan namin na sabayan kami sa pagbibigay o pag-sponsor. Katulad po ng ating programang Negosyo as in Trabaho, tinatawagan natin ang mga negosyante. If you would like to be a partner, ay pwede nyo po na sponsoran itong ating program. At ang iba pa nating mga programa. Or kahit wala po kayong sponsor na programa, ay maaari po kayo na magbigay at maging donor dito sa ating himpilan sa pamamagitan ng pagbibigay through GCash or sa pamamagitan ng ating bank transfers. Pwede rin po kayong pumunta dito, hanapin nyo lamang si Alvis Ray Aison upang maibigay po ang inyong mga tulong dito sa ating himpilan. At syempre pa sa ating coin banks, ayan, maaari po kayong kumuha ng ating coin bank dito sa ating himpilan. Sa ating mga negosyante, pwede nyo po yung i-display sa inyong mga office, sa inyong mga opisina, sa inyong mga negosyo. At pag ito po ay napuno, maaari na po itong ibalik dito sa ating himpilan or maaari nyo po kaming tawagan upang ito ay aming makuha sa inyong lugar. Salamat sa Newprint Masters sa inyong generous na pagbibigay nitong ating coin bank. Kaya ito po ay libre na makukuha dito. At ang coin banks na to ay brought to you by, sponsored by Newprint Masters for your printing needs. Punta lang po kayo dyan sa may Bonot at nandyan po ang bagong opisina ng Newprint Masters. Kaya kayo pong lahat ay aming iniimbitahan na kami ay inyong sabayan sa paghayo. Ayan, tayo po ay live na live ngayon. Supposedly, we have business as missions sa ating Friday segment. Pero ito pong ating pag-uusapan ay napakaganda din sa ating mga bisita mamaya dahil maganda na ito ay ating maipromote, maipakilala ang mga produkto dito sa Bicolandia, particularly sa Tiwi Albay. Kaya mamaya po ay makakasama natin sila, ang Department of Trade and Industry at ang ibang mga exhibitors para dito sa Tiwi Ceramic Trade Fair.
ay kailangan natin itong ipagmalaki, ano, dahil ito ay atin at gawang Bicolandia. Kaya naman, mamaya po ay atin itong bibigyan ng pagkakataon upang maipakilala itong ating napakagandang mga produkto. Maya-maya lamang po yan sa ating pagbabalik. Tayo muna po ay magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.

0: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang naguugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.
1: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Ang mga boksingero marunong umiwas o lumayo mula sa suntok ng kanilang kaaway para hindi nila masapo ang buong lakas ng kamao ng kanilang opponent. Ang tawag dito, roll with the punches. Sa buhay, asahan mo na hindi lahat ng iyong plano at expectation ay matutupad. Some things will even go counter to what you want. Ano ang gagawin mo? Magagalit? Magmumukmok? Susuko? How do we roll with life's punches so that we will emerge stronger and better instead of beaten and bitter? Magandang araw ka Pro Tips. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa pagharap sa mga hamon at suntok ng buhay at trabaho. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8, 9 and 16, "We are hard-pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day." Posible naman na kahit dumaraan ka sa mahihirap na karanasan sa buhay, trabaho o negosyo mo, ay makakaani ka pa rin ng maraming benepisyo buhat dito. Let me give you three reminders today on how we can roll with the punches. Unang-una, don't be caught by surprise. Expect that punches are sure to come. Kung tanggap na natin na hindi perpekto ang buhay at walang perpektong tao, hindi nakagulat-gulat kung may problema at pagsubok kang kakaharapin. Learning to accept the reality that we live in an imperfect world and there are people who will surely disappoint us. Sa totoo lang, kahit naman tayo ay maaaring maghatid ng disappointment sa mga katrabaho natin, hindi ba? Tandaan mo, na hindi naman ipinangako sa atin ng Diyos na magiging problem-free ang buhay natin. What He assured us is that His grace will be sufficient. Ang sabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Pangalawa, when a blow strikes you down, get up again. May mga pagkakataon na manghihina at madadapa tayo dahil sa mga pagsubok na darating sa buhay at trabaho natin. Napansin mo ba minsan sa basketball kapag nadapa ang isang player, mananatili siyang nakahiga sa sahig para makapagpahinga ng sandali. Tapos tatayo na siya at maglalaro muli. Problems like illness, financial losses, or relational conflicts will certainly slow us down. Pwede mong tignan ito na pagkakataon para huminto, mag-reflect, matuto, at sumubok muli. At pangatlo, rolling with the punches is not being weak. It is being resilient. Ang pagbabago ng pananaw sa pagsubok o problema ay malaking hakbang para ma-overcome ito. Problems can really overwhelm us. Sa maraming pagkakataon, ang tingin natin dito ay roadblock o hadlang para maging masaya, maginhawa at maunlad ang buhay natin. Pero alam mo bang mas maraming tao ang naging resilient dahil dumaan sila sa maraming problema? People become more resourceful, creative, and wise because instead of avoiding difficulties, they learn to simply roll with the punches when they came. Expect that punches are sure to come. When a blow strikes you down, just get up again. Rolling with the punches is not being weak, it is being resilient. Hindi ko alam kung ano ang mga kakaharapin mo sa araw na ito. Good for you if everything goes according to plan. Pero higit na mabuti, kung kahit hindi ayon sa mga plano mo ang mangyayari sa araw na ito, ay makangingiti ka pa rin at makapagsasabing, "Just bring it on because I can surely do all things through Christ who strengthens me." Kahit na may pagsubok, ka-pro tips, may you still be a blessing in the workplace today. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides.
3: IR Corner.

0: It's now 8:57 in the morning at tayo po muna ay mag-uusap-usap para sa ating BIR Corner. Bakit BIR? Department of Trade and Industry. Bigla ko napaisip, kuya, no? Halatang-halatang hindi itong segment natin pag Friday. Pero talaga po, hindi po talaga itong ating segment every Friday sa ating programa sa mga nakikinig sa atin na medyo nagugulumihan. Ayan, ang ating segment po every Friday ay ang Business as Missions. Pero ngayon po, napakaganda nitong ating, hindi naman masasayang, ano, diba? Dahil napakaganda po nitong ating mapag-uusapan dahil talaga namang siguradong maipagmamalaki natin ang ating mga produkto dito sa Bicolandia, especially sa Tiwi Albay. Ayan, maraming mga taga-Tiwi dito, kaya naman tuwang-tuwa sila, ano? Ayan, Tita Mel, ayan, sa taga-Tiwi yan. Ayan, kaya naman, pag-usapan natin ito ngayon, ang nangyayaring exhibit dyan sa May Ayala Malls, ang Disenyo Ceramica. Ito po ang title ng ating trade fair ngayon na nagaganap at ito ay ang mga products na galing sa Tiwi Albay. Kaya i-welcome na po natin ngayon si Mr. Jerome Barameda, ang DTI Disenyo Ceramica Project Lead, at ang ating dalawang exhibitors and of course business owners din ng mga ceramic goods or ano bang tawag natin yan, ceramic products, si Mr. Leonardo Clado at si Sir Alan G. Aladid. Magandang umaga po sa inyo.
1: Magandang umaga naman po, ma'am.
0: Ayan, at syempre pa, talaga namang tayo ay masaya na kami ay inyong sinamahan ngayong araw na ito. Ayan, bati muna po kayo, Sir Jerome, from the Department of Trade and Industry.
1: Hello po, magandang umaga sa lahat, lalo sa mga nakikinig po sa radio station.
0: Mm-hmm. Ayan, and also si Sir Leonardo. Ayan, sir, baka gusto nyo munang bumati sa mga taga-Tiwi Albay. Mag-hello-hello muna kayo at tayo rinig na rinig doon at marami tayong listeners doon.
2: Hello po sa mga taga-Tiwi dyan. Happy Coron Festival po.
0: Ayun, o nga no, festival nyo nga pala. Oo nga. Sige po, and of course, si Sir Alan.
3: Good morning po sa mga taga-barangay Putsan.
0: Putsan.
3: Happy Coron.
0: Ayan, oo, taga Putsan. Oo, medyo mahina ang sound. Ayan, ayusin lang muna ni Kuya Mon. Lahat na Kuya binuksan ko. Alin ba dyan? 1, 2, 3 lang, no? 1, 2, 3, 4. Tama? Ayan, kaya naman, sige po, ulitin natin, Sir Alan. Medyo mahina ang inyong boses kanina. Ano po? Kumusta po kayo, Sir Alan?
3: Mabuti naman po.
0: Ayun, lumakas na. Maganda na ang boses. Ayan. At syempre, sila po ang ating kasama today for Department of Trade and Industry. Ito po ay special segment natin dahil nga po gusto nating bigyan daan ang mga produktong ceramica na ating pinopromote ngayon sa Department of Trade and Industry. Pero bago po yan, sir, since kayo po ang project lead nito, Sir Jerome, ano po yung inyong goal o ano po ang inyong gustong maipakita dito sa nagaganap na trade fair?
1: Okay, ma'am. Actually, ma'am, itong trade fair, ang tawag po talaga dito is Saod Albay Trade Fair featuring Disenyo Ceramica. Kumbaga, nakafocus ito ngayon sa industriya ng ceramica sa Tiwi Albay. So, isa itong marketing activity na ini-implement ni Department of Trade and Industry Albay Provincial Office in partnership with the local government unit of Tiwi. And syempre ngayon, tinutulungan na din tayo ni Philippine Geothermal Production Company or the PGPC para mabigyan natin ng mas malaking assistance ang ating mga MSMEs na from Putsan na mga manufacturer din ng ating mga ceramics.
0: Ayan. Oo. And syempre, ang Tiwi kilala yan sa mga ceramics talaga. No?
1: Yes,
0: pag sinabi nating Tiwi Albay, ang dinadayo dyan, hindi lang yung simbahan, pero yung ano yung ceramics talaga, yung mga paso. Natandaan ko noon ng buhay pa yung tatay ko. Pumupunta kami dyan, daladala namin yung mini truck nila kasi bumibili kami ng mga malalaking paso talaga na nilalagay doon sa parang garden niya, ganun.
1: Yes,
0: so, yung mga iba't ibang sizes at iba't ibang disenyo ng mga paso. Pero ngayon, ha, nung last punta namin last year, ang dami na, hindi na lang paso yung pinupuntahan, pero iba't ibang klase na. Kwentuhan nyo naman kami dyan, Sir Leonardo and Sir Alan. ano-ano na yung mga maaabangan natin dyan na mga produkto. Aside dito sa nakikita niyo pa sa harapan ni Sir Jerome, eh meron po dyan na lampshade. Yan, medyo hindi nga nang kita. Ako na lang po siguro ilagay ko po dito. Ayan, na napakaganda nitong lampshade sa ating mga nanonood sa ating social media platforms. Eh makikita po natin itong napakagandang lampshade na ito na produkto galing sa Tiwi Albay. Ayan, no, nakafocus pa ha. Sa mga nanonood sa atin sa social media, napakaganda po nitong kanilang mga produkto. Medyo talagang interesting po ito sa akin ang mga ganintong mga produkto. Kaya sir, kwentuhan nyo kami. Aside dito, ano pa ang mga produkto na maaabangan at makikita natin, lalong-lalo na po sa mga dala ninyo ngayon dito sa Ayala, sa Trade Fair?
3: Actually, malaging tulong din naman yung naitutulong kang ano yan, ng DTI about dun sa product development ng ating produkto. Kasi nung mga time ng ano yan, nung panahon, talagang nandyan na yung produkto. Although, kailangan talagang i-develop pa kasi nakita nila na may potential yung raw material namin na mag-evolve pa siya. Kaya nag-conduct po yung DTI na mga trainings.
0: Yes. Ganun
3: po. Kaya ganun na po yung kinalabasan ng product namin. Halos maganda na talaga siya tingnan. Tsaka hindi lang sa ano yan, hindi lang siya pang decorative nga. Kundi ano na, nagagamit na rin siya as a sa loob ng bahay. Functional na po siya.
0: Oo, kaya nga. At the same time, pwede na napag-usapan natin kanina, pwede itong maging corporate giveaways. Kasi kung meron kayong disenyo, size, or anong gusto ninyo, ay pwede nilang gawin. At talagang si Sir Jerome, very confident siya. Sabi niya, kayang-kaya nila yun.
1: Kayang-kaya nila.
0: Diba? Bakit ganun ka-confident po kayo na masabi ninyo na kahit ano pa yung disenyo nyo or kung ano man ang request ninyo, ay kayang-kaya nila?
1: Bilang DTI staff na humahawak ng field ceramic lalo na sa kanilang mga taga Putsan, nakikita ko kung gaano talaga yung nakikita ko yung galing nila talaga.
0: Yes.
1: Kumbaga nasubaybayan ko din yung development ng bawat isa at nakikita ko yung potential ng kanilang produkto and kaya nila mag-adjust sa kung anong gusto ng kanilang mga customer.
0: Yes.
1: Lalo na ngayon, tinutulungan namin sila na mas ma-develop yung produkto nila sa kung ano yung trending ngayon.
0: Yeah.
1: Lalo-lalo yung mga ganitong mga lampshade na sa tingin ko minimalist and aesthetic siya tignan.
0: Yes.
1: So yun. Kaya kayang-kaya nila yan. Mm-hmm. Sa tulong din namin, makakaya din nila at ng mga partner agencies na willing talagang tumulong para ma-develop ang kanilang mga produkto sa Putsan.
0: Ayan, oo. And tanong ko po, kasi diba syempre, ito dati pa, matagal na to. Siguro mga ninuno pa natin nagpasimula nito, diba, sa Tiwi Albay. So, kayo po ba ay generation na, ilang generation na po ba ang lumipas? At ito po ba ay natutunan ninyo sa inyong mga ninuno? O kayo mismo ay may interest dito sa paggawa ng mga ceramics?
2: Ako dati, yan, yung sabi mo sir ma'am na nagka-interest talaga po ako ma'am sa ceramics kasi kasi yung asawa ko dating pottery hindi na pangasawa ko siya sa iko na kunyan ko sarili ko ang pwede pala siya
0: ang
2: business na, hindi lang siya kumbaga na kunyan mo siya ma'am na yung oras nasa sa pamilya mo and then yung oras hawak mo rin po ma'am.
0: Yan, tama ka dyan. O kayo naman po Sir Alan.
3: Ako actually, hindi naman talaga ako totally taga Bicol. Isa rin akong dayuhan. Ngayon po, nakapangasawa rin ako ng taga Barangay Putsan. Ngayon, nakita ko po yung potential ng hanap buhay nila. Kaya, sinubukan ko rin. Hanggang sa nakahiligan ko, yun nga po, nag-train ako under by, so pa-training po ng DTI. Grinab ko po yun para mas ma-develop po yung skill ko doon sa pagiging isang pottery.
0: Ayun, oo. Speaking of that training,
3: yes.
0: Tuhan niyo po kami dyan, Sir Jerome. Ano po yung training na to? Kailan po to nagsimula? Dito po ba'y patuloy pa?
1: Yearly naman, lagi namang may training ang ating mga beneficiaries from the field ceramics. Actually, itong ang trade fair na to, bago to nag-start, may mga pre-activities kami kinakandak tulad ng mga capacity building.
0: Mm-hmm.
1: And syempre, lalong-lalo na yung mga product development activity para pagbukas ng ating trade fair,
0: yes,
1: meron ng bagong mga produkto na makikita ang ating mga customers.
0: Ayun. Kumbaga, hindi lang siya, kunyari ngayon taong to, at sa susunod na taon, dapat may nadagdag or na-upgrade yung mga produkto ng Ceramico. Tama po ba?
1: Tama po.
0: Oo, kaya continuous ang inyong pag-training sa kanila.
1: Correct po.
0: Oo.
1: So, hindi lang siya nalilimit doon sa kung paano namin mapapaganda yung produkto, pati kung paano na i-manage mismo yung kanilang association.
0: Ayun.
1: And
0: kung
1: lalong-lalo na ngayon, kung ano yung pinaka-trending na kung paano nila i-market ang kanilang mga produkto, katulad nung paggamit ng digital marketing and AI.
0: Oo.
1: Ganun po.
0: Ay, napakaganda niyan, ano, na mayroon pang support ng ganito from DTI.
1: Yes.
0: And of course, sabi nyo nga, may association. So, ano po itong klaseng association na ito? At talaga po bang dito lang nakasentro? Ano ang mga membro? Sino ang mga membro? At paano makakasali dito?
2: Ang association, ma'am, ang pangalan ng association po sa Ceramics Manufacturer Association Incorporated, isa siyang organization doon. Kumbaga po, siya, si association po, siya nagpo-provide ng clay, ng raw mats ng mga members.
0: Oo. Maganda yun ah. Kumbaga yung materials na gagamitin para sila ay matuto at ito ay mangyari, provided. Pagka po sila ay mga negosyante na, pwede po ba silang mag-join dito? Paano po? Sino po yung mga qualified to join? Yan na lang.
4: Actually, sa aming organization, may ano din kami, may mga rules din kami na pinapatupad dyan about po doon sa mga yung mga member. May mga training po sila na dadaanan bago po sila makapasok doon sa organization namin as a member.
0: Oh, yun na maganda. Kasi parang sigurado muna tayo na tayo ay may alam dun sa ating jojoinan bago ka talaga mag-join. Di ba po? Ayan, sabi po ni Ate Melissa Serio Manzanilla, sabi niya, marhay na aga sa mga kababayan. One of the reasons why I'm proud to be Ate Winhon because of our ceramic products. Yan, yes, proud yan na taga-tiwi siya.
4: Salamat.
0: Ayan.
1: Actually, from tabako ako.
0: Ah, talaga?
1: From tabako ako. Kumbaga, kinalakihan ko din yung mga laruan dati ng gawa sa ceramics. Yung mga lutu-lutuan lang.
0: Yes, yes.
1: Tapos yung mga baril-baril na ceramic.
0: Yes.
1: Doon ko nakilala talaga yung ceramic industry sa Tiwi bago pa ako napunta ng DTI.
0: Right.
1: So, masaya din ako na ako ngayon ang humahawak na DTI stock para i-assist sila na mas mapaayos ang kanilang sistema and ang produkto nila sa kanilang industriya.
0: Yes, exactly. O, natandaan ko yon yung mga lutu-lutuan, mga kalde-kaldero, na mga ceramic yan talaga. Napakaganda niya. Na-enjoy ako dyan sa mga laruan na yan. And napakaganda nito kasi maipapakilala talaga natin yung hindi lang yung produkto pero yung galing.
1: Correct.
0: Ng mga tao na behind. Kasi syempre pag nakita mo yung product, hindi mo na tatanungin sino gumawa nito. Wala namang nakasulat, di ba? Tinitignan ko nga baka may nakasulat. Wala namang nakasulat dito sa produkto kung sinong gumawa nito, di ba? Pero hindi natin alam yung pawis, yung learnings, yung experience na itinutok para dito yung tao behind this product, maipakilala din natin. Ano po? At yan yung galing ng mga taga-Tiwi o yung Tiwinhon nga. Tama po ba? Tawag sa inyo ay Tiwinhon. Ayan, yung mga Tiwinhon, maipakilala ang kanilang galing sa paggawa nitong mga ceramics. So aside po dito, ano pa mga produkto na meron kayo aside po dito sa ating napakagandang lampshade?
4: Actually ma'am, ano yan? Hindi lang siya, ano yan, mga jars, mga lampshades. Meron po tayo diyan ng mga pang ano yan, yung mga pang award, pang token.
0: Yan
4: po lalo-lalo ngayon yung mga pang award sa mga events like basketball. Meron na po tayo diyan mga maganda po yung mga product na ano po na nagawa po natin diyan.
0: Oh, katulad po ng yung sinasabi niyo po, paano po ginagawa yung products na katulad niyan, yung sabi niyo pang award. Ano po yan? Plake? Ganun po ba ang minimension natin ngayon?
2: Yes, ma'am. Plake siya, ma'am.
0: Oh, so plake.
4: Plake
0: so,
4: and trophy po.
0: Ah, pwede na din ang trophy
4: yes,
0: ng
4: po,
0: ceramic?
4: Sa mga pang-basketball po.
0: Oh.
4: May mga trophy po tayo dyan.
0: Oh, that's good pala.
1: Actually,
0: na iba-iba talaga.
1: Meron talagang isa din sa kanilang MSME na nakafocus lang talaga sa trophies.
4: Yes.
1: So, doon naman niya talaga siya nag-focus sa item na yon. Kaya malaki
0: yes.
1: din naman yung naitulong nun sa kanya.
0: Napakaganda. Alam niyo po, tinitignan ko yung naka-ano ngayon sa trade fair sa Ayala. Nakita ko meron pang shape ng mayon.
4: Yes,
0: na ginawang ano, lampshade.
4: Ako tama po ang gumawa noon, ma'am.
0: Ay, ayun, yes, yung nakita ko. Ang ganda.
4: Ako po ang gumawa noon. Kasi mm-hmm. ang ano naman, purpose naman po, health and wellness. Isa po yung nakita ko sa paligid natin as kilala kita sa Mayon. Mm-hmm. Kaya yun po yung ginawa ko para mas bigyan siya na mas makahulugan. So,

0: Oh, hindi. Iba na to.
1: Ayan, ma'am. Ibang MSME naman. Kasi yung design yung ceramica kasi, dati, pure na ceramic products lang ang ino-offer doon sa trade fair. Ngayon, since may assistance from PGPC, nag-request si PGPC na sana mabigyan din ng chance yung ibang sector na ma-showcase din yung kanilang produkto. Kaya nagkaroon tayo ng ganyang product. Pero yung product kaya, ma'am, is made from aluminum wires. Pero maganda yung produkto. Pero gumamit pa din siya ng ceramic pot para doon sa base ng kanyang...
0: Oo nga, nakita ko ceramic pot pa rin yung kanyang ginamit na base. So, napakagandang disenyo sa bahay, sa opisina, sa kanman, pwede rin pang regalo. Alam niyo po ba na pwede itong, naisip na rin po ba ng Department of Trade and Industry or ng mga taga, ng association ng mga taga-TV na ito ay i-export or nakapag-export na rin po kayo dito?
2: Actually, sa export, dati, ano yan, may kumukuha lang sa akin ng produkto. Si Shell Med, yung Daraga.
0: Ay, yes po. Partner yes po natin yan. Hello, yes, Tita Med.
2: Tita Med, hello po. dati po kasi nakita nila yung product ko. Yes. Kaya nagka-interest po sila na i-market sa labas ng bansa po.
0: Oo, tama kayo dyan. Kasi naman, hindi naman pang ano to, hindi lang pang local. Yes. Yung mga itsura, pang ano na to, ginagamit na to, pang international, diba? Yan ang mga gustong-gusto natin. Even yung mga vases, iba't iba na yung itsura ng mga vase, yung flower vase, yung mga kung ano-anong nilalagay natin, ayan, iba-iba na ang kanilang itsura. Naalala ko tuloy yung ano, kasi kilala to mga banga-banga, parang banga, di ba to, natawag, banga. Yes, yung bang, ano, yung...
3: Tawag sa tulay. Tulay.
0: Oh, yan. Pero sa Tagalog, banga, no. Di ba? Minsan parang horror yung dating nitong banga na to, di ba? Na parang...
1: Sobrang laki.
0: Sa sobrang laki, may lalabas, yung disenyo, di ba? Yung mga ganyan na pelikula. Pero binigyan nyo ng... ibang konsepto ngayon, itong mga ceramics at yung mga banga-banga na ang sarap-sarap tignan. Nakaka-relax tignan, lalo na nabigyan siya ng mga iba't ibang kulay. Paano to, sir? Katulad nitong mga disenyo, no? Meron kasing mga naka-ukit. Nakikita ko dito, may mga naka-ukit. Kayo din po yung nag-uukit nito?
2: Yes, po, ma'am.
0: Oh, yung galing nyo talaga. Ang galing. Oo.
2: Kasi dati po kasi sa mga kampanahon, ano yan, kumbaga mga plain lang siya eh. Wala siya mga design.
0: Yes, oo.
2: Ngayon, sa tulong naman po talaga ng DTI na mas ma-develop pa po yung product namin, nag-ano po siya ng mga training. Kaya doon po nagkakaroon po kami na idea na iti-train po kami kung paano may papapagandahin yung product namin, kung ano ang magiging purpose niya. Katulad ngayon, makita nyo po sa harapan nyo yung isang claim na dati, titingnan nyo, claim lang dati, ngayon may purpose na siya, pwede na siyang lampshade na po siya.
0: Lampshade na
2: po,
0: siya.
2: Pwede na po siyang ilawan.
0: Oo, at napakaganda, pati yung color niya, and definitely may different colors to kung ano po yung anong tawag dito, yung kulay ng bahay nyo or yung disenyo, yung mga ano nyo, ayan o, nakikita ninyo, ang ganda. At yung mga disenyo niya ay napakaganda. Pero I am interested dun sa may lumalabas na uso kasi mahilig po ako nung mga may parang insento na gano'n. Gusto ko po yung sa bahay tas yung may umaamoy. Yan po yung mga gusto ko. Siyempre makikita doon pag may bisita, abo, talagang taga-Albay kasi merong Mayon Volcano design. Napakaganda. Ito pa po ang isa pang taga-Tiwi, si Teacher K na nagtuturo sa Tiwi, Albay. Ito siya. Ayan ang mga teachers natin. Hello, Teacher K. And of course, si Ate Ofel Rigel po ay taga-Tiwi din. Isa din natin silang mga isa sa mga tagapakinig natin na nagtuturo din doon sa Tiwi. At siya ay taga doon din. Ayan. Nako, kaya sabi ko sa inyo, marami tayong taga-Tiwi na listeners eh. Ayan, aside po dito, sir, katulad nito, pwede nyo po ba silang imbitan? Kasi baka naiingit na sila dito sa aking hawak-hawak at gusto na nila itong makita ng personal. Saan po sila pwedeng pumunta?
2: Para sa lahat po ng mga nakikinig ng ano yan, ng himpilan na ito, kami po naman sa organization namin, makikita po kami sa Barangay Putsan. Doon nyo po makita yung mga finished product namin. At saka isa pa po, and pag napunta po kayo doon sa ano namin, sa facility namin, hindi lang naman po Prada

0: ang ino-offer namin. May mga ino-offer din po kami para doon sa mga visitors namin, lalo na na po yung experiential tourism, kung saan po masusubukan po nila yung culture namin, kung paano po ginagawa namin.
1: Oh, talaga po yung experience ng pottery.
0: Yes po.
1: So welcome po sa inyo yung mga field trip ng mga bata, so that they can also enjoy and they will also, sila mismo yung gagawa ng pottery nila. Uy!
0: Para mas mag-enjoy naman po sila, hindi naman po masayang yung pagpunta nila doon na kung bibili lang sila ng product, at least ma-experience din nila kung paano talaga pinaghirapan yung produkto namin.
1: Ayun, nako. Kaya yung mga taga ano dyan, pwede ito maging field trip site. Kasi ba diba, yung culture, ipapakilala din natin sa ating mga estudyante. Sir Leonardo, baka gusto mo silang imbitahin. Alam ko po kayo ay mga exhibitors ngayon sa Ayala, pero at the same time, kayo din po ay mga members ng inyong association sa TIWI, sa pangunguna ng Department of Trade and Industry. Pero kayo din ay may kanya-kanyang mga negosyo at produkto. Tama po ba? Sige po, imbitahin niyo po sila, Sir Leonardo.
2: Sa lahat po na nakikinig at saka nanonood, iniimbitahan po kayo, namin kayo doon sa Ayala Mall. Nagbukas ang Diseño Ceramica na August 13 to August 16.
1: Mm-hmm. Ayan. Ano pong pangalan ng inyong space doon, sir?
2: Punta lang po kayo doon sa aming booth number 9, Chanel Ceramica Pottery Shop.
1: Ayan, oo, yun po. Pwede niyo silang puntahan, si Sir Leonardo. At syempre, si Sir naman, si Sir Alan.
0: Hello po, good morning po sa inyong lahat. No? Pwede po kayo pumasya ngayon sa Ayala Mall, doon sa activity namin sa, sa trade fair namin. Ang ano ko po is Alalid Pottery po yung ano po, business niyo po. Bali, sa booth number 13 po ako. Kung gusto niyo po makita yung mga product namin doon, malaya naman po kayo makakapagpili kasi hindi lang naman po kami ang totally ang exhibitor na nandoon. Marami po kami. May mga iba-iba po rin ang organization sector na hindi lang sa ceramic. Kung may mga ano rin, may mga agriculture din niya, parang may nakasabay din mga ganun ano yan. Hindi lang naman siya totally na nakapokus kami sa ano yan, sa mga product namin na ano yan, na mga about pottery.
1: Yan.
0: Marami pa po kayo mapagpipilian po.
1: Ayun, nako, marami pa. At talagang pwedeng-pwede, accessible, nasa Ayala Malls lang po sila. Anong oras po kayo nagsisimula doon, sir? Mula alas 10 yung pag-open ng mall.
0: 10 to 8.
1: Yes. So, mall hours sila from 10 until 8 p.m. hanggang bukas. Tama po ba?
2: Hanggang Sunday.
1: Hanggang Sunday. So, hanggang Sunday, nandoon sila. Kami po'y nag-iimbita sa inyo to come and visit them. At makita nyo po ang mga produktong ito na napakagaganda at maipagmamalaki nating ito ay gawang Bicolandia or gawang Bicol. Diba? Lalo na sa TIWI Albay. Ayan. Para po ito ay ating, alam nyo yun, yung mga corporate giveaways natin, yung mga souvenirs natin for the wedding. Maganda po ito na idea na talagang magiging useful. Hindi yung dagdag clutter.
0: So, yung mga ikakasal dyan. Kung gusto nyo po magkaroon ng mga idea po ng mga pang giveaways, punta lang po kayo doon sa Ayala para makahanap po kayo doon.
1: Ayan, oo. Pero si Teacher K, wag na siyang pumunta sa Ayala. Punta ka na lang sa TIWI. Nandiyan ka naman, Teacher K, para sa mga souvenirs ng inyong mga kasalan dyan. Sabi nga ni Sir. Ayan. So, sige po, Sir. Jerome, meron pa po kayong gustong i-remind or anyayahan sila dito sa ating himpilan.
3: Bago ko pa makalimutan, ulitin ko lang po. Inaanyayahan ko ang lahat ng mga tagapakinig na pumunta, bisitahin natin ang ating mga MSMEs from Putsan, TIWI Albay. Opisyal lang nagsimula ang ating trade fair na parte ito ng Coron Festival. Isa ito sa mga activity ng Coron Festival na opisyal na nagbukas kahapon, August 13, at magtatapos ito sa August 16 sa Linggo. So, suportahan natin ang ating mga tiwinhon, itong mga gawang tiwinhon, gawang albayano. So, marina, saod na po.
1: Ayan, Marina, saod na po. Ayan. Kaya kayo pong lahat ay aming iniimbitahan and looking forward din kami makabisita dyan. Hanggang Sunday pa naman pala kayo nandoon. At bibisita kami dyan, Sir Leonardo and Sir Alan, sa inyong yes, mga boots. Ayan. Ayan, Sir Alan and Sir Leonardo, meron pa po kayong gustong isabi ngayon sa ating programa bago po tayo magpaalam.
2: Ikunyan ko po yung aming page, official page,
1: yes,
2: page ng Putsan Ceramics Manufacturer. Ayan, Phil Ceramics / Putsan Ceramics Manufacturer Association Incorporated. Yan po. If ever may mga katanungan kayo about sa ceramics, dyan lang po kayo mag-message sa Facebook page na yan po.
1: Pwede pong pakiulit-ulit, sir?
2: Phil Ceramics / Putsan Ceramics Manufacturer Association Incorporated.
1: One word lang po yan, sir. Yes, Phil Ceramics.
3: Phil, ma'am. Philippines.
1: Philippines. Okay. So, yun po. PHIL. Yes. Ayan. Para po sa mga interesado dyan, katulad ni Pastora Annabel Lagria, nag-comment siyang beautiful. Nandyan po sila sa Ayala. Punta ka lang po dyan.
3: Saka baka makalimutan ko rin sabihin.
1: Yes.
3: Kung gusto talaga din ma-experience ng mga Tagaligaspi or ng 2nd District of Albay, yung sinasabi nilang culture, yung experiential tourism,
1: yes,
3: meron din po nyan dyan sa trade fair.
1: Oh,
3: so, meron ganong activity para ma-experience din nila yung
1: battery. Ay, punta ko talaga dyan. ayan, ang ganda-ganda. Nakita ko na, Phil Ceramics at Putsan Tiwi Albay. Ang kanilang Facebook page, tama po ba? Ito po ba yun?
3: Hindi po yan, ma'am.
1: Ay, hindi po ito. Mali ako.
3: Yung may official logo po ng Phil Ceramics.
1: Okay, sige, hanapin ko po yan. Magpapaturo po ako sa inyo mamaya dyan kung nasaan talaga yan. Ayan, kaya naman po, yes po, go ahead po.
0: Gusto ko po pala pasalamatan yung partners namin, lalo-lalo na po sa butihing mayor namin ng Tiwi, na very supportive po talaga siya sa amin, sa industry na ng sa ceramic po. Taus-puso po talagang pasasalamat namin sa kanila. Dahil sa kanila po talagang mas natutulungan po kami, lalo-lalo na po sa DTI. Lahat po ng DTI staff, lalo na kay pamumuno po ni Sir Dindo, si Sir Noel, sa staff po. Maraming salamat po sa inyo lahat po. Lalo-lalo po sa partners namin sa PGPC. Nandyan po si si Sir Erwin Vargas. Isa rin po siya sa masugid na nagsusupport po para dun sa aming industry. Salamat po ulit.
1: Ayan. At syempre, pwede nyo rin po itong ating programa, pwede nyo pong i-share dito sa inyong Facebook page para po naman ang inyong mga ating napag-usapan marinig din ng iba at mapanood din ng iba. Ayan, nakita ko na, Phil Ceramics - Putsan Ceramics Manufacturers Association Incorporated. Ayan po ang kanilang Facebook page na makikita nyo po doon at ibang-ibang produkto. Kaya naman, saod na. Tama po ba?
3: Marina, saod na.
1: Marina at saod na. Ayan, dito po sa ating nagaganap na trade fair. Dito sa Ayala Malls, Legazpi City. Kaya kami muna po ipansamandala na magpapaalam sa inyo ngayong araw na to at tayo nagpapasalamat kay Sir Jerome Barameda, ang project lead mula sa Department of Trade and Industry at syempre sa ating dalawang negosyante at exhibitor na si Sir Leonardo Clado at si Sir Alan Aladid. Ayan, kaya kami po muna ipansamandalang magpapaalam sa umagang ito. Pero bago po muna yan, alam nyo po ba, ako'y natutuwa at sila ay ating nakasama ngayong umagang ito. Hindi na sayang yung ating pag-preempt ng ating segment. Dahil po, mas nakilala natin ang produktong ceramico mula sa Tiwi Albay. Ayan, at bago po tayo magpaalam sa umagang ito, ay hayaan nyo muna po na ako ay magbigay sa inyo ng isang salita ng Diyos. Ito po ay nagmula sa Matthew chapter 9, verse 21 to 22. Ang sabi po dito, she said to herself, "If I only touch his cloak, I will be healed." And Jesus turned and saw her. "Take heart, daughter," he said. "Your faith has healed you." And the woman was healed at the moment. Ito po ay isang magandang paalala na kung tayo ay mananampalataya at maniniwala sa ating Panginoon, everything is possible. There is nothing impossible sa ating Panginoon, kailangan lang nating maniwala sa Kanya. At yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito. At ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa inyo para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating nakasama sa technical side, Don Ramon, and of course si Pastor John Buenavente. Ang mga taga-tiwi, ayan, mabuhay ang mga taga-tiwi Albay. Magandang araw sa lahat at susunod na po ang Family Matters with Pastor Joe Genduso and Pastor Alala Genduso na ang kanilang pag-uusapan is about being parents and of course ang kanilang about marriage. Okay? Yan po, susunod na ang Family Matters. Bye everyone!
4: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Douay FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Douay FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: And here we are back. As we said, we're following on our program from last week when we talked about the commandments for spouses. And by the way, we're recorded, but that doesn't stop you from sending your comments, because we will be monitoring them where we will. Okay, so I think first of all, maybe what we can do is look at the commandments that we discussed last week. Okay, just go through them quickly and then go on to our next one. So the first one for mga babaes, ako, yan.
1: Magala ka na ikaw ay isang babae. Yan.
0: Okay, so lalakis, first one, alamin ang dapa unahin sa bahay.
1: Yan, pangalawa, unahin din ang asawa para sa mga babaeng asawa, ano?
0: And then, tapos number two for the lalaki, dugunin ang mga pangangailangan ng asawa.
1: Para sa mga babae, magtiwala sa asawa.
0: And then, huwag ipagwalang bahala ang iyong asawa.
1: Sa babae naman, bigyang kasiyahan at kasiglahan ang asawa.
0: For lalakis, gawing kabalika ang asawa.
1: Sa babae, huwag tayong maging makulit o mataray.
0: Sa mga lalaki, huwag maging kuripot.
1: O mga babae, huwag mong kalimutang tumawa.
0: And then for lalaki, manguna sa pagdidisiplina. Yan, lead the way in discipline.
1: Ayan, okay.
0: Okay, so we move on. Continue on here. Our next one here for sa mga
1: needs.
0: Needs
1: na
0: okay.
1: Ito. Oo. Basic okay. Needs na ito.
0: Yeah, basic needs of the husband and wife.
1: Oo. Nung last week, mga utos.
0: Oo.
1: Oo. Ngayon, yung mga needs, no? Ng husband and wife. So, simulan na natin yung mga needs ng ano, wife, ano? Para sabi nga ang babae at lalaki ano ay marami po yung pagkakaiba ng babae at lalaki, no? Marami. Isang area diyan, no, in particular ay yung area ng pangangailangan. Magkaiba po yung pangangailangan ng babae, iba naman po yung pangangailangan ng lalaki. No? And so paano ba 'yan, ano? Ano yung pangangailangan? Ano ang pangangailangan naming mga babae, no? Sa aming mga asawang lalaki. Ano ang mga pangangailangan namin? So yan muna, ano. Sabi nga, sa marriage, ang lalaki, pinapakita niya kung yung kanyang pagmamahal sa kanyang wife by learning, ano, sa pamamagitan ng pag-aaral, no? Matutunan niya na ma-meet kahit papaano yung mga needs, basic needs na mahalaga sa kanyang asawa, no? Kailangan matutunan yon. Ang unang-una is kailangan ng babae yung spiritual leader. Yung leadership talaga ng ano ng husband, no? Kailangan niya. Sabi nga, a woman longs to follow a man of courage. Kasi, 'di ba, sabi nga is ang babae ay weaker kahit papaano, no? Na talaga titingnan natin physically weak ang babae. Tapos syempre sa mga decision making, minsan mas abagamat may alam din yung babae, may alam yung lalaki, pero parang kahit papaano mas secure yung babae kapag meron siyang nakikitang nagli-lead, no, sa kanilang pamilya. Kaya mapapansin natin marami po yung sa mga kababaihan, sa mga wives na parang pag nag-uusap-usap laging bagamat nabanggit na natin ito, no, na the way the man lead is different from iba naman sa inaasahan kasi ng mga kababaihan, di ba? That you, when you guys generally probably yung inyong pag-iisip ay talagang straight, inaayos yung mabuti, di ba? Pinag-aaralang mabuti yung bawat desisyon, yung mga ganyan. And so kailangan na maghintay, kailangan na mag ano yung yung babae magtiwala doon sa mga pagpapasya at mga paglilid ng asawang lalaki. Pero yun nga, isa sa mga pangangailangan ng babae is yung kailangan niya ng spiritual leader, no? Yung naghahanap siya nung man na kung saan ay susundan niya, a man of courage, conviction, commitment, compassion, and character. So ito yung gusto niya. Kaya minsan parang ano, parang din yung sa mga anak, no? Na minsan parang, 'di ba, gusto nila nagpapasaway minsan yung mga anak, pero gusto nila yung firm, yung nagdi-discipline, gusto nila na may nagsasabi ganyan. Kasi doon sila na si-secure, doon sila na okay, doon sila nakaka-feel na yung safe sila, na feel nila na nagagabayan sila. So pag nakikita nila ito, yun, parang napaproud yung wife na, wow, I have a leader, kumbaga ano, courageous leader, committed yung leader sa loob ng bahay namin. And ayan, gusto niya na, sabi nga dito, wants a man who can be both steel and velvet, hard and soft, di ba? Can be tough at times and can be, you know, soft at times. He can be a man's man, and at the same time, he can be gentle, tender, and approachable. Yan, okay. Yan.
0: Okay, so and mentioning there with the that's the part of the problem when a man is not there. An absent father, that what's happened is that's lost, okay? Mm-hmm. Now you talked about the stability of the family, the stability of the family, the children feeling comfortable is when the father is present. When there's no presence of the father, he's always away at work or always at basketball games or not participating in the family, he just comes home to sleep and then goes off again. The children, not only the wife, but also the children are affected in the fact that the stability isn't there. And there's a concern about what will happen one day. Will one day Papa just not come home, okay, because he's not really spending any time with us except to sleep. So important for the lalaki to be present, and not only just be present, but also be participating in the family.
1: Saka yung maganda, ano, especially kapag may kasamang anak, na yung pagdidesisyon, even in simple things, di ba, na hindi ibibigay yung desisyon sa nanay, na especially when the children are there, ano, na nakikita ng mga bata na the father is taking initiative, no? Ito, dito tayo, pupunta tayo dito, dito tayo gaganito, dito tayo gaganyan. Hindi niya binibigay yung responsibility to choose doon sa nanay, no? Na parang meron siyang leadership, meron siyang kumbaga anong tawag niyan? Ito nga yung courage or tapang, or yung hindi naman yung naggaganon siya, kundi yung okay, yung parang authority, no, na okay, now we will go here, dito tayo pupunta, so sige, tatay pupunta dyan, di ba? So pag sinabi niyang dyan pupunta, everybody should go there. Kasi pag nag-open ng option, what about you? Where do you want to go? Ikaw, saan ka? Wala na yon, mawawala na yung ano na yon, because everybody will be given an option na kung minsan ayaw doon sa gusto mo, ayaw doon sa ganun, mawawala siya. Diba? So, dapat, pag sinabi nung tatay na okay, now, let's do this, then everybody should follow. Maganda yun eh. So, kailangan, no? And sabi nga, he will take the initiative in cultivating a spiritual environment for the family. Yan, he will be a capable and competent student of the Word of God, and he will live out a life founded on the Word of God. He'll encourage and enable his wife to become a woman of God, to become more like Jesus, and he will take the lead in training their children in the things of the Lord. Yan, spiritual leader.
0: The need of the man, respect. The first one is respect. Ephesians 5:33 says, however, each of you must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Okay? Every man feels the internal pressure, talaga, we feel an internal pressure to succeed, okay? To do well, not only to do well in all the things. And we think not only in work, but also in raising our families and in our relationships and how we spend our time. We want to succeed. And so we love and we need positive feedback. And if there's a lack of respect there, or there's a constant criticism or a lack of appreciation, that kind of knocks us down and pulls us down, and we really begin to question ourselves about where we're going, what we're doing, and how we're getting there. So we really looking for respect. I think one thing that's the most hurtful sometimes is if you hear that your wife has been speaking to other people about you and saying things that are not respecting you, that in fact that tear you down.
1: Sinisiraan ng asawa ano sa ibang tao, kahit sa mga kamag-anak. So hindi maganda yon. So how do you what are the things that the wife could do para makita niya, maramdaman ng husband yung respeto?
0: Oh, I think careful with criticism.
1: Careful with criticism.
0: Remember, we have what we call constructive criticism, which we are used to solve problems and build up. So I think the it's not only the things that are said, but the way that they're said, that they've been said, so that there's a way you can criticize about something that is hurtful and shows lack of respect, and there's ways that you can do it. Halimbawa, that says that it isn't a strong criticism. Halimbawa, I think, try to think of an example. Let's say the husband and wife alternate washing dishes, okay? And the wife looks at a fork that has been washed, and on the fork there's still a
1: residue.
0: Okay, piece of something, piece of meat or some food on it. And the wife can say, you need to be more careful washing your dishes, okay? A real strong criticism. That can be phrased another way by saying, we need to be more careful. I found, so in saying we, the wife is also taking a responsibility, okay? And not putting down the husband, not criticizing him directly. So there are ways of presenting things that still allow respect, but also provide criticism or feedback.
1: So number one, na parang nakaka-tear down sa inyo, is yung criticism. The way kung papaano sinasabi ng wife yung pag-criticize nga, no, sa mga bagay na nagagawa. Okay. So wife, we have to be careful ano sa mga pag may nakikita tayo na parang anong tawag niyan, kailangan na malaman ng ating mga asawa, maging maingat kung paano sasabihin yon. Kasi sabi niya nga, para sa kanya, isa sa kanya personally, and probably sa marami din mga asawang lalaki dyan na nakikinig sa atin ngayon, na ganun din yung kanilang pakiramdam, ano, na pag yung criticism na parang very strong criticism, na para bagang grabe-grabe na yung pagkakamali, na parang instead of helping na ma lift up siya, yung pagsasalita ay natin o ng mga kababaihan man talaga, kung minsan ay binabagsak ng masyado yung mga asawang lalaki. So maging maingat lang doon, kasi ang isa sa mga basic needs niya ng lalaki ay respeto, no? At saka yung ano, siguro isa pa din doon yung pag ano, pakikinig din doon sa kanyang mga decisions, no? Kailangan ding pakinggan, kailangan sundin, kailangan siya muna lahat, ayan, mahayaan at tulungan doon sa kanyang mga ginagawa. And of course, sabi mo nga, yung appreciation, di ba? Yung compliment, yon, sa mga ginagawa niya.
0: Yeah, interesting point here. It says, he's probably not always respectable. Okay?
1: Yes.
0: And then it says, do you want to be loved any less when you aren't at your best? Neither does he.
1: So yes.
0: Sometimes we're not at a, you know what I always
1: yes.
0: tell the couples, the Bible says love your husband, and wives, husbands love your wives, wives respect your husband. And there are times when the wives are not lovable and the husbands are not deserve respect. But in any event, we still need to love our wives, and our wives still need to respect us.
1: Ayan. No, so kung sa babae, ang basic need niya, ang isa dyan ay spiritual leader, ang lalaki ay respect. O, sa babae na naman, ano pa ba yung mga basic need na kailangan niya? Aside from kailangan niya ng spiritual leader, kailangan niya rin ng personal affirmation and appreciation. Yan, ano, so kasi marami din naman talaga ng mga babae yung parang nakakaligtaan na rin na i-appreciate, no? Simple, you know, praise, halimbawa, sa kanyang mga ginawa, or di naman kaya yung, di ba, merong mga ganon. Di ba, when I look at, sasabihin, ano ba to? Okay ba tong suot-suot ko? Di ba? Tapos nag-try man talaga yung babae na to look her best, di ba? Tapos sasabihin nung asawang lalaki, bayan, ang pangit. Uy, meron akong narinig na ganyan. And kahit ako parang gumuho yung self-esteem ko, di ba? Parang, kahit hanggang ngayon, parang na-trauma talaga ako doon. Na-trauma ako kahit hindi naman ako yung sinabihan. Parang na-trauma talaga ako na I have to be careful kung ano ba, baka tingin sa akin ganito ko or ganyan. Parang, wow. So, kailangan niya ng personal, mga babae, ano, talking to the man, kailangan ng personal affirmation and appreciation. Kailangan namin yan, ano? Okay. Ano pa? Yung papaano ba ito maipapakita yung mga appreciation na ito? Yung personal attributes niya, yung mga qualities niya. Ano? Kapag nakikita naman natin yung mga efforts na ginagawa niya sa loob ng bahay, di ba? Ang isa siguro dyan sa appreciation is yung even if you don't say thank you, pero pag inayos niya, huwag mo nang kalat ulit. That's showing appreciation, right?
0: Mm-hmm.
1: That's ano, 'di ba, yung inaano mo din na yung pinagalan, yung pinagpagalan niya, pinagpaguran niya. No, you try to also appreciate it by not messing it up. So ganon. Okay?
0: And criticism, like criticism naman, sobra naman criticism sa lalaki. Again, being careful how he offers constructive criticism. Yeah, and one of the things what the especially the danger of the newlyweds where the husband says to the wife, that's not the way my mother does it.
1: That's
0: not the way. My mother cooks better than you do, okay? I don't like your adobo. Mama's adobo is much tastier than yours. Those type of things will show...
1: Guguho yung self-esteem ng wife.
0: Lack of appreciation, okay? That comparing it to the way mama used to do it or the way mama does it.
1: Mm-hmm.
0: And so to be real... careful about those type of things. It's not comparing to others. Okay, that will also why can't you dress like so and so? Okay, or why do you can't you do a better job at this? Or
1: diba yun sa mga meron akong napapansin dyan eh. It's a couple, our friend, no, na lagi niya talagang binibigyan ng appreciation and affirmation yung wife niya. No, minsan pinipicturean niya, and then I really appreciate my wife by doing this. And sinasabi niya talaga yun doon sa mga ano niya, yung pagiging grateful niya doon sa wife, sa mga ginagawa ng wife niya for her, ay for him, for the ministry, for the ano, di ba? Alam mo kung sino yung sinasabi ko. Lagi siya, grabe yung kanyang appreciation doon sa kanyang wife. So, and I know na yung wife naman eh, syempre, matabang-mataba naman yung puso ng wife niya. Ano, kasi very proud sa kanya yung kanyang asawa. Diba? Na laging sinasabi yung mga magaganda talagang ano ng bagay na inaano niya, na grabe, so matyaga sa akin, yung ganito, yung ganyan. Sinasabi niya ito. So, ang mga babae, ano, ang isa sa mga needs niya man ay personal affirmation and appreciation.
0: Okay, so we're going to take a break here. We're going to go listen to the Memo Ni Mami. We invite you to stay with us. We will be back.
2: Heto na po ang Memo Ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Words can build, words can destroy. Napakahalaga po ng ating mga wika, mini-wika sa ating pong mga bata. Tuunan po natin yan mula sa inyong Mami Becerias dito sa Memo Ni Mami. Ano-ano ba ang mga wika na ating pinag-uusapan? Una po ay yung wika na nagbibigay ng lakas ng loob. Yun pong mga bata na pinanghihinaan sa kanila pong mga ikanga ay kakayahan, ay maari po nating bigyan ng mga wika ng pampalakas ng loob. Ano po ang nilalaman nito? Ang nilalaman nito ay ang kanila pong mga past victories. Yan. Yung kanila mga napagtagumpayan ng mga bagay, yung mga bagay na kung saan ginamit nila ang kanilang kakayanan. Dahil magkatugma po yun, pagpapadugtungin natin yung lakas ng loob niya, dapat makita niya na ang pinamuhugutan nito ay yung bagay na kanyang mga nakayanang gawin. Yan. At hindi yung titingin pa sa iba, kaya wag natin siyang bibigyan ng comparison. At ikit sa lahat, tingnan natin ano ba talaga yung kanyang kakayahan. Hindi yung nais nating makita sa ating mga bata. Ganun din naman, maganda po na kung tayo ay makapagbibigay ng wika na nakagiginhawa. Nakakaginhawa. No? Yung pong nakakaginhawa na wika, ito po yung mga wika na nakikita ng bata na nakakagaan tayo sa kanila. Yung bang nakakagaan sa pakiramdam. Ibig sabihin, ang mga winiwika natin ay mga yung katotohanan na hindi naman lahat ng buhay ay mabigat. Kasi minsan, parang ang babata pa nila ay nais natin na ipadama na sa kanila ang kabigatan ng buhay. Pwede naman po nilang maintindihan ito, marinig sa atin. Ngunit mas maganda po kung ito ay mas marami silang maririnig dahil sa katotohanan po, nasa pananaw yan. Alam mo anak, ito sana no, ang bigat-bigat nito no, kasi kaya lang, sige, yan itong gagawin natin dyan. O, diba? Kasi dito makikita niya ang isang kaginhawahan mula sa strategy, mula sa sistema na ilalagay natin sa kanya. Okay, mahalaga rin po itong isang klaseng wika na ito. Ito po yung wika na tinatawag natin wika ng pag-asa. Marami po kasi tayong mga bata ngayon na kapag panakaranas ang tinatawag na disappointment, ako bagsak na talaga, andito na lagi yung kanyang mga lungkot. Well, huwag nating sasabihin sa kanila na wala namang kwenta yan. Ako yan lang. No, hindi po yun mga wika ng pag-asa. Yun po yung makakapagpawala sa kanilang lakas ng loob at hindi nila makikita ang kanilang kakayanan. So ano itong wika ng pag-asa? Yung anak, subukan mo kaya ulit. Anak, tinan mo kaya ito. Oh, ito, di ba, no? Ano kaya ang pwede dyan, di ba? At mga bagay na luluwagan natin, lalawakan natin, yung mga pintuan na minsan, di lang nila nabuksan sa kanilang kaisipan, ngunit tayo, makikita natin ito sa kanila. Ingat lamang po, huwag po tayo mag-judge, itin sa lahat. Let us also convey love and understanding. Mailang paalala mula sa inyong Mami Desiree sa Memory Fund.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Yes, hello and isang mapagbalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Kayo ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, sa episode na ito ng ating TNT Your Lunch Break Cafe on air, kami po ang inyong makakasama. Ako po, si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zinarosa naman po.
0: Yes, hello Kuya Sam. Kumusta hello po ang inyong araw?
1: Ay, maganda. Medyo may konting struggle lang dahil siguro something is broken in my pangkambyo. Kaya na-fix siya sa speed 8. So which means challenging na naman yung pag-ahon. Kasi hindi ko na mapapabawanan ng ano pa. At di ko rin mapataas. So kanina naka-steady lang nangyari.
0: So naka-steady lang siya.
1: Oo, kaya medyo may mga ire talaga na yung usual abilities ko bumagal.
0: So yun, no? So hoping na maayos na Kuya Sam inyong bike. Baka pala may nais kayong batiin, Kuya Sam, ng mga nakikinig sa atin ngayong tanghaling ito.
1: Oh, sige po. At shout out po sa mga nakikinig sa atin dyan sa Balinad, Dragaalbay. Mm-hmm. At syempre sa Santo Domingo, sa Samayon, at san pa? Syempre sa mga kaibigan natin sa Chill Bikers Club at Picolanong Siklista.
0: Yes, ayan. So, shout out sa inyo and syempre sa mga nakatutok sa atin sa ating Facebook Live. Hello, hello. Sa mga nakatutok naman sa kanilang mga PM radios. Yan. Hello sa inyo. Happy listening po. And sa mga nakatutok din at nakikinig sa mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. Yan. Isang mapagpalang tanghali sa bawat isa. Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan habang kayo ay nakikinig sa ating programa. Yun. And Kuya Sam, napansin ko kanina sa inyong sa inyong introduction, sa inyong pangamusta, sabi niyo napansin niyo that something seems broken sa inyong bike. Yun, which is parang nagkatugma sa ating pag-uusapan maya-maya lamang.
1: Yeah.
0: Dahil some of us or most of us have already experienced this part or season ng ating buhay. Na minsan may mga tinatawag tayong mga broken roads.
1: Broken roads. Minsan broken heart.
0: Naalala ko dito to, Kuya Sam, as I was thinking of a topic, unang pumasok sa aking isipan is yung kantang God Bless the Broken Road. Kasi di ba po may lyrics doon na That God bless the broken road that led me straight to you. And then naalala ko, Kuya Sam.
1: Oh, kumakanta siya.
0: Naalala ko, Kuya Sam, yung part na one time kami ay nag promote sa Buraburan, Kamsur. Naman kaming Pulanggi.
1: Tapos?
0: And then dun ko literally na-experience na isang kalsada na putol. Yun pala yun yung tinatawag nilang broken road. Hindi lang siya broken kasi pag sinabi natin
1: baku, lubak-lubak, parang ganun,
0: lubak,
1: no?
0: Ganun.
1: Putol pala.
0: Pero yun pala, literally, is
1: shoo! Dead end.
0: Putol na dead end. Then nakikita mo na parang syempre tuloy-tuloy yung kalsada. And then, bam! Bahay. Bahay na nakatapat. Kasi hindi namin ine-expect. So, during that time, syempre, pag ikaw ay nandun sa spot na yon, ang unang mga bagay na papasok sa isip mo is, saan ako nagkamali? Kasi, syempre, nakatingin kami sa mapa. And dun pa lang sa mapa, makikita mong something is
1: wrong
0: already. And then, at the same time, isa sa mga talagang mapapaforce kang gawin is to backtrack.
1: Yes,
0: doon sa part na kung saan saan ka nagkamali or saan yung iba pang way na pwede mong daanan. So yun yung naging inspiration ko for our topic this noon, Kuya Sam, na may mga purpose si Lord sa mga broken roads ng ating buhay.
1: Yes.
0: And yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito, mga ka-TNT. Mm-hmm. Kaya kayo, kung may mga nais kayong i-share ng mga kwento patungkol sa inyong experiences regarding sa broken roads, mga siguro experiences na akala nyo yun na, pero for some reason, impala ang plano sa inyo ng Lord, pwede nyo yung i-share sa amin ngayong tanghali nito. Yes. And maya-maya din, Kuya Sam.
1: Mm-mm.
0: Eh, maya-maya magkakaroon tayo ng TNT by request kung saan pwede nyo i-request ang inyong mga favorite songs. And syempre, paano ba nila yun, Kuya Sam, magagawa? Paano sila makakapag-send ng messages and ng mga kwento or ng kanilang song requests?
1: Mm-hmm. Madali yan. Para sa song request, pwede po kayong mag-text o tumawag sa 0998-843-0573. At siyempre naman po, pwede po kayo mag-message sa amin sa ating official GC na Carrion's Official GC. At pwede rin kayong sumubaybay sa online streaming natin via bit.ly/thewayfm.
0: Mm-hmm.
1: And then sa ating YouTube at Instagram naman, andyan FEBC Bicol-Care104.3DWAYFM. At siyempre, ang Blue App, FEBC Bicol-Care104.3 The Way FM, para sa ating pong Facebook page.
0: Yes, yes. So abangan namin ang inyong mga messages ka-TNT. But in the meantime, pakinggan muna natin ang isang awiting na ihain namin para sa inyo. And doon naman sa mga nakatutok sa ating YouTube and Facebook pages or YouTube channel, eh, ilang mga paalala mula sa ating himpilan ang inyong mapapakinggan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

0: kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, Jun. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto namin mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. And syempre, kasama niyo pa rin po kami. Ako po, si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zenarosa naman po.
0: Yes, and gaya ng aming naipangako sa inyo kanina ka-TNT, meron tayong magandang pag-uusapan ngayon.
1: Yun.
0: Tanghaling ito na kung saan, kung ikaw man ay nandun sa moment ng iyong buhay na parang ikaw ay nasa dead end, kung ikaw man ay nasa parte ng iyong buhay na hindi mo alam kung paano dumiretso dahil
1: parang daan.
0: Putol yung daan, parang may bridge, pero nakikita mo yung continuation ng daan, hindi mo nga lang alam kung paano ka tatawid.
1: Yes.
0: Or kung medyo lubak-lubak ang iyong dinaraanan. And sabi nga ni Kuya Sam, no, kung ikaw man ay namali ng iyong daan, aba, para sa iyo ang topic na ito,
1: Katien.
0: The lessons or the 8 lessons on why and how God blesses the broken road.
1: Ayan. At para sa episode na to, yung pong 4 ang ating i-discuss.
0: Mm-hmm. Ang ating i-discuss ay ang unang 4 sa ating part 1.
1: Yes.
0: Yun, Kuya Sam, ikaw ba sa iyong pagbabike or sa pag-travel-travel, naka-experience ka na ba nung na-experience namin?
1: Maraming beses na.
0: Putol ang daan.
1: Mas marami sa biking kesa sa hiking.
0: Mm.
1: Pero, at kahit sa urban ano rin, kapag ka naglalakad, lalo lang sa Kamaynilaan, sa lugar na hindi ako familiar, bumabalik talaga. Kasi kung di ka babalik, wala. Baka tuluyan ka na magkamali, mas lalo pang lumayo.
0: And anong nararamdaman or anong pumapasok sa isip nyo nun, Kuya, sa pagkayo ay dire-diretso kasi akala nyo may daan, tapos biglang boom, wala nang madadaanan.
1: LL. Lesson learned.
0: I see. At the same time, no, parang part ng, dapat pala parang mapapaisip tayo na, okay, hindi ko na ito dadaanan. Kaya ay itong daan na to hindi pa tapos. So, di muna tayo dadaan dyan. And at the same time, ako, Kuya Sam, sa mga moments, dun sa moment na yun mismo, ako ay nakaramdam ng frustration. And I believe, marami din sa atin, Kuya Sam, na pag nandun na tayo sa broken road, ika nga, makakaramdam din tayo ng frustrations.
1: Yes.
0: Isa din, Kuya Sam, sa na-experience ko doon, may mga signs na pala na dapat, hindi na namin tinuloy. Parang may part doon nag-off-road, Kuya Sam.
1: Tapos?
0: So, parang tinuloy namin yung pa-off-road, tapos parang, ay, salamat, may daanan. Then, tinuloy-tuloy namin, and then, boom! So, kailangan talaga, ang isang naalala kong lesson doon is dapat doon ka sa main highway. This is, we're talking about a literal, literal na road.
1: Mm-mm.
0: Pero ngayon naman, ito din yung ibang mga lessons na matututunan natin sa mga figurative roads, kagaya ng road ng buhay.
1: Mm-mm.
0: Which is, unang lesson na pwede nating matutunan ka-TNT dito is that God can use a broken road to redirect us to the right destination.
1: Yun.
0: Diba ang ganda? So, minsan kasi we think that a closed door means God has said no.
1: Mm-mm.
0: Or God has said God has said no to our dreams. Kapag hindi natuloy ang isang opportunity or relationship, plan or goal na pinaghirapan natin, ang unang reaction natin ay disappointment. Parang napapatanong tayo, bakit hindi pinagbigyan ni Lord yung aking mga dreams, yung aking mga prayers? But sometimes, what feels like rejection is actually yung tinatawag nating redirection.
1: Yun.
0: Napakaganda, no, Kuya Sam? May mga roads na gustong-gusto nating takin. Ito yung mga career, ito yung mga bagay, yung mga courses, no, Kuya Sam, kung ikaw man ay estudyante pa. Ito yung mga career na gusto nating i-push, yung mga plans na gusto nating i-push, because we think na alam natin kung saan tayo ililid ng mga roads na to. Pero God sees what we cannot see.
1: Mm-mm.
0: He knows what is waiting beyond that road. yung mga taong mamimit natin, the things that we might encounter, and even the person we might become.
1: Yes.
0: So sometimes God allows a road to end, not because He has abandoned us, but because He knows that road isn't where our story is supposed to end. Ang lesson dito, no? Hindi lahat ng closed doors ay punishment. Sometimes it's God's way of saying, I have another way for you. Yun. Parang naalala ko dito, Kuya Sam, yung mga sa course ko po kasi yan, agricultural and biosystems engineering. May ibang mga students na ginagamit siyang stepping stone para makapunta dun sa engineering course na gusto nila. Yan yung medyo
1: paraan.
0: Parang ganyan, oo. Nakakasad. Pero ako, Kuya Sam, I would not also, parang magiging ano din ako, to be honest. Nung ako ay first year, ganun din yung nasa isip ko. Until I fell in love with the course.
1: Yun.
0: Na nakikita mo yung, ganito pala yung mga struggle ng mga farmers. Ganito pala yung reality behind the, yung hirap, yung mga, yung sakit na nararamdaman ng mga farmers. And then, yung course namin is there to help improve the agricultural processes. So, as I was continuing with the course, decidido na akong tapusin siya. Kasi na, I fell in love with the course. But at the same time, yun nga, yung profession ko naman ngayon is, I'm a broadcaster by profession. Pero Kuya Sam, hindi pa rin nagbabago yung heart ko towards the farmers. And those in the agricultural sector.
1: Oh, syempre, kung wala sila, paano tayo kakain?
0: Yes, tama. Kaya, hindi porket hindi nasunod yung dream ko. Ang dream ko nun, Kuya Sam, maging architect. So, hindi porke, o diba ang lalayo?
1: Uy, lalo naman yung dream ko. Kung alam
0: ano
1: mo lang yung dream ko.
0: Ano dream yung Kuya Sam?
1: Ako may tatlong dream.
0: Oh.
1: At masasabi ko talaga yung isa doon natupad. Una, dream ko maging scientist. Dream kong maging detective. Kaya high school pa lang ako yung major groupings ng mga fingerprints. Alam ko na. Gumawa ako ng sarili kong fingerprint powder. Ha? Para halimbawa, pag hinawakan mo, lalagyan ko ng powder na yun, lalabas yung fingerprint mo. Gumawa ako ng sarili kong version.
0: Wow.
1: High school ako. Tapos yung mga anything that, kapag nagbabasa ko detective stories nun, nagigets ko na yung ending niya bago pa lang matapos. Base sa mga na-observe ko. Sa mga ano. So I thought, kasama yung pagiging detective. At pangatlo, pagiging astronaut, hulaan mo kung alin din yung natupad.
0: Detective?
1: Hindi.
0: Alin din?
1: Astronaut!
0: Huh?
1: Doon basin ako nakaduman sa bulan. Sorsogon nga lang. Di ba pagpupunta ka sa bulan? Sa buwan? Astronaut ang tawag. O kahit somehow sa ganun, ay ang redirection ng Panginoon, dito sa trabaho ko ngayon, na full-time worker tayo sa gawain ng Panginoon. At
0: ang
1: Bicol po kasi sa buwan, bulan.
0: Yes,
1: iba, kapag dalawang beses na, pag nakapunta ka sa buwan, iba, astronaut, diba? At may natupad kahit doon. Naridirect ako sa ginagawa ko ngayon at hindi ko pinagsisisihan.
0: Yes. Ibang klaseng redirection yung road na yun, no? Which is diba? Tuwa naman. And at the same time, that's a really, parang it's a light way of thinking. Parang napaka-light na way na yun. Para one way or another, may natupad.
1: Mindset lang.
0: Yes, mindset lang yan. Kala ko naman tuloy nakaano kayo ng ate. Kung maga nakasakay kayo sa rocket or what.
1: Pero, oh, diba? Oh?
0: So nakatuwa yung mga ganyan, no? Which is, TNT, the lesson here is that, one way or another, yung mga broken roads na ating natatahak can become redirections para yes, mapunta tayo sa tamang destination.
1: Yes. At actually, kapag dinaanan mo yan, next time, hindi ka nadadaan doon. At pag may nagtanong sa'yo, uy, wag kang dumaan dyan kasi dead end yan. Masasabi mo na ngayon kasi usually, hindi mo siya makikita sa cursory look at yung map lang. Kasi
0: yes,
1: sometimes si Google, inilalagay niya yun Mm-hmm. Akala mo naman meron dahil, yung pala. Hindi, minsan papaikutin ka pa, pero it, talaga may experience po rin. Hindi lang siya theory, kundi may experience rin talaga.
0: Yes, tama. Kaya yun, no? So ano pa ba, Kuya Sam, ang ibang lessons na ating matututunan?
1: Ayan, ang pangalawang lesson ay the broken road teaches us to depend on God instead of depending entirely on ourselves. Oo, talagang... kasi meron namang common, kumbaga, parang general knowledge na kapag ka dumadaan ka sa highway, either ang kaliwa or kanan, kung walang ilog sa unahan, pag pumasok ka dyan at umabante ka ng umabante, lumikyo ka pabalik, babalik ka pa rin sa highway. So meron akong general knowledge, meron tayong general knowledge na ganun. Kaya kaysa magpasikot-sikot, basta hindi ka mali dun sa kung nakailang liko ka na, babalik ka pa rin sa highway noon. So somehow, ginagawa ko yun if I have the luxury of time. So that may nadidiscovery ako ibang daan. Pero, sometimes nga, yung knowledge mo, hindi siya enough. Kaya nangyayari talaga yun na inaalaw ni God na makarating ka sa... mga ano, mga dead end, mga broken road. Para ano, manumbalik ka sa kanya. Ay, Lord, saan ba yung dapat kong puntahan? Ba't ako nakarating dito? May time pa po ba? So marami kang factor na i-consider, but at the same time I'm thankful dahil natutunan ko 'yun.
0: Yes.
1: 'Yun nga lang yung ginamit na pamamaraan. Kaya kapag maayos ang lahat, madaling sabihin na kaya ko 'to. May plan. Andun na yung plano mo, yung timetable. You work hard, you solve problems, we will live weekend, dahil everything is under control. Pero, may nangyari na hindi natin ma-fix. Tulad kanina yung nangyari sa akin na ano, yung cambio ng aking bike, na-fix. Hindi ko muna ma-fix. So, isang speed lang ang gumagana. Pero somehow, komportable ako sa ganun. Basta wag lang yung sobrang ahon. So, andun yung unexpected loss of yung may nawalan ako ng freedom to move from to shift gears, no? Tapos yung failure ini adjust ko, ginagawa ko na para na maikling troubleshooting kanina, hindi gumagana, andun yung failure, na disappoint ako, but at the same time kung I will stay there and just try to fix, di ako makakarating dito sa ating TNT, di ba? So focus pa rin sa goal kahit nangyayari yon, kasi may mga situation na beyond our control. Suddenly, we realize na we were never really in control to begin with. The broken road is a way of humbling us. It reminds us that there are things our intelligence cannot solve, our money cannot buy, our connections cannot fix, and our strength cannot carry. At dun lumalabas yung ating dependence kay God. Kasi kung nasa atin na lahat, ba't mo pa kakailangan din ang Diyos, di ba? Ibig sabihin yan, wala na tayong gagawin. We will still work. We pray. We decide. We move forward. But those things ay andun pa rin yung realization, kalakip noon, yung pangangailangan ng wisdom na nagmumula sa Panginoon and strength along the way. Ang lesson doon, sometimes inaalaw ng Panginoon na makarating tayo sa end of our own strength so that we can discover that His strength is greater than ours. Yun nga yung sabi ni Paul na nagpray siya, Panginoon, alisin mo naman ito. 3 times. Pero hindi siya pinagbigyan ng Panginoon. Huy, si St. Paul na yun. Tapos, hindi pa pinagbigyan. Nalayo kaya natin sa kanya faith-wise, di ba? Hindi pa siya pinagbigyan. And the Lord told him, my grace is sufficient for you because my grace is made perfect in weakness.
0: Yes.
1: Kaya ayun, lesson pa rin pala yun. Kaya I think, kung iisipin natin yung mga nangyayari bilang lessons, I think we will never run out of things to thank God for and acknowledge Him for. Kasi wala naman tayo talaga ambag.
0: Yes. Tama. Parang ano lang din yan, Kuya Sam. No? Parang sa isang mapa na tama yung mapa. Sabi natin naligaw ka, you still need to trust the map.
1: Yes.
0: Kasi yung mapa, nandyan yung, it's a literal manual. Kung anong dadaanan mo, kung saan ka liliko, kung saan ka ano. You have to trust in the map. Kasi minsan pag tayo ay nag-off-road, na kasi ay mas madali ata pag nag-off-road ako. Hindi natin alam, hindi natin na-calculate yung risk. Nag-off-road ka, abay, sa tingin mo mapapa-shortcut ka noon. What I mean is may instances na sa gusto nating mapabilis yung journey natin. nag-shortcut tayo.
1: At mas napapatagal tuloy.
0: Yes.
1: Experience yun. Ko yan.
0: So, sabi nga dito, no, yung lesson or yung punto.
1: Number
0: the
1: three.
0: The broken road teaches us to depend on God instead of depending entirely on ourselves.
1: Yes.
0: Pagtiwalaan natin yung mapa. Mm-hmm. And sa buhay natin, no, pagkatiwalaan natin si Lord.
1: Mm-hmm.
0: Yun. And syempre, ito na yung ika-tatlo, Kuya Sam.
1: Mm-hmm.
0: Which is, ito, Kuya Sam, medyo siguro marami sa atin yung mapapa. Ganun.
1: Talaga, sige nga.
0: Including me, Kuya Sam.
1: Oo, tuloy natin.
0: Kasi sabi dito, no, God can use painful experiences to develop something inside us. Yun. May mga times, Kuya Sam, na may makakilala ko, and ako din, dumaan din sa punto na, Lord, pwede bang matutunan to without feeling pain? pwede bang may ibang way pa ba, Lord?
1: On your terms.
0: Lord, baka masakit to ah. Pero
1: yung mga baka naman moments.
0: Yeah, baka naman. Yung may mga ano pa, negotiations, may mga ano tawag dito, bargaining. Nako, alam kong marami sa atin ang dumadaan sa puntong to. So, sabi nga, nobody is willing to sign up for pain.
1: Mm-mm.
0: Lahat naman tayo siguro, no, ayaw ng hurt, ayaw masaktan.
1: Generally.
0: Yes. We don't wake up and say, Lord, sana magkaroon ako ng difficult season today para mas maging patient ako. And naalala ko nito, Kuya Sam, even up to now, there's a certain truth dun sa sinasabi nila na pag nag-pray ka ng patience,
1: ibigyan ka talaga ng sitwasyon.
0: Situation.
1: Talagang ma-exercise mo yung patience.
0: Masustretch ang iyong patience.
1: Totoo, totoo.
0: And me, Kuya Sam, honestly, natatakot ako mag-pray ng mga ganyang klase ng prayers. Or hindi naman sa sobrang takot. Parang, alam kong necessary siya. Pero, medyo hesitant din ako dumaan dun sa proseso. But still, the truth is, we still need to undergo the process. And sometimes, the process will require or will involve getting hurt. Diba? Parang sa pag-bike lang din yan, Kuya Sam, diba? Na hindi ka matututo hanggat di ka nakaka... Parang part ng lesson or part ng process of learning is yung maka-experience kang matumba.
1: Oo, syempre. Nangyayari talaga yan.
0: Yes. So sabi dito, unfortunately, some lessons cannot be learned through comfort. Napakaraming mga bagay ang hindi natin matututunan kung tayo ay namamalagi sa ating comfort zone.
1: Ayun.
0: May mga qualities that develop when life becomes difficult. Marami yan, Kuya Sam. Patience when things don't happen according to our timeline. Courage when we're afraid. Compassion when we've experienced our own pain. Wisdom after making mistakes, and humility after realizing that we don't have all the answers. Parang hindi din tayo matututong makipag-empathize sa isang tao kung hindi natin nararanasan kung ano yung na-experience niya.
1: Somehow true siya at to some degree true siya.
0: Yes. So yung kagaya nung sa patience, hindi tayo makaka-learn ng patience if hindi isa-stretch ng Lord ang patience natin. And hindi din tayo makaka-develop ng perseverance kung hayahay ang buhay natin. Diba? So, paano ka naman magkakaroon ng perseverance kung lahat binibigay sa iyo?
1: Given lahat.
0: Given lahat.
1: Feeding, diba?
0: So, it doesn't work that way, ka-TNT. Pain itself isn't necessarily the blessing. What God develops in us through that pain, that can become the blessing.
1: Yes.
0: Yun. So, sabi nga, or James 1, verse 2 to 4, speaks about trials producing perseverance and maturity. In other words, no, the difficult season can become part of our
1: formation.
0: Tama, Kuya Sam.
1: Balikan natin yan mamaya.
0: Yes. So, ang lesson dito, maybe God isn't wasting your difficult season. He may be using it to build something in you that comfort never could.
1: Totoo. Mm-hmm. Kasi kapag talagang komportable ka, pampered na pampered ka, mm-hmm. wala kang idea kung paano yung hindi pampered, kung paano yung hindi comfortable.
0: Yes.
1: So, ang tendency, dahil hindi ka sanay dun, magka-complain ka. Mm-hmm. Kasi di ka sanay.
0: Yes.
1: Oo.
0: Ang magandang example niyan, Kuya Sam, no, yung mga farmers.
1: Mm.
0: Diba parang tinatake for granted natin yung kunwari yung bigas.
1: Mm.
0: Yung sinasabi natin na, ay, ano lang yan, yung mga tira-tirang kanin, itapon nyo na yan, hindi na natin yan kakainin. Yung bahaw.
1: Uy, sayang yan. Marami pwedeng gawin doon.
0: Pag nakita natin, Kuya Sam, yung hirap ng mga magsasaka, yung patience, yung resources na pinupour out nila, abay, makikita mo doon yung sacrifice sa bawat butil ng bigas na kinakain mo.
1: And,
0: hindi, parang hindi mo siya basta-basta para sa akin, mas na-appreciate ko siya rather, Kuya Sam.
1: Mm-mm.
0: Nung nakita ko na yung with my own two eyes, yung
1: Mm-mm.
0: ginagawa nilang hirap. At nung narinig ko sa aking tenga,
1: Mm-mm.
0: yung difficulty nila
1: Mm-mm.
0: sa pag patubo ng palay.
1: Mm-mm.
0: Yun.
1: Mm, hirap talaga nun.
0: Yun. So, napakaganda nitong third point, Kuya Sam, no? That pain can be used by God to produce something
1: totoo,
0: in us
1: totoo.
0: That is beautiful.
1: Ay, mm-hmm. naalala ko yung pagsubok kayo, Hob, eh, na talagang mm-hmm. he went through, hindi lang emotional pain, physical pain. Ikaw ba naman yung mapuno ng pigsa sa buong katawan pag mm-hmm. di ka naman. Isa nga lang, eh, talagang apektado ka na.
0: Mm-hmm.
1: And yung kanyang mga friends na inaano pa siya, pinagdidiinan na may kasalanan siya, kaya siya nagaganon. Marami, basahin niyo po yun pag may time po kayo yung Book of Job. At talagang marami po tayong matutunan sa area ng pag-trust saka ng patience.
0: Mm-hmm.
1: At dito na tayo sa number 4.
0: Yes.
1: Your broken road can eventually become someone else's source of hope.
0: Mm-hmm.
1: May mga nadaanan akong lugar na nung una, mga closed road siya, putol pa. Pero mga makalipas ang ilang buwan, nung binalikan ko, ay, lusot na pala. And natutuwa ako dahil, may development. So, ibig sabihin, yung mga ganito, may season lang talaga siya na putol yan. And then if you gained the yung gain enough strength or yung talagang trust sa Panginoon na babalikan yun, yun, ipa-experience sa'yo na, ay, ito na yung bago, pwede ka nang dumaan dito. Marami dito mga ginagawang kali doon sa amin, marami mga lusot-lusot, and maging yung dyan sa may, ano, dyan sa may, ano, sa may tamaw yan, yung ano dyan, yung statue, no? Nung ginagawa pa yan, dumadaan ako dyan, tambak pala ang buhangin yan, dinadaanan ko na talaga yan kasi nagwa-wonder ako saan ba lulusot, saan ba labas nito.
0: Mm-hmm.
1: Binabalik-balikan ko na yan. Nung ginagawa pa yan, hanggang ngayon, talagang, at malaking bagay yun na nung mga simula, broken siya. But source of hope, pwede palang dumaan doon kahit ganun.
0: Mm-hmm.
1: At ngayon, mas maganda na.
0: Yes.
1: Kasi ano eh, nag-put in ka ng layers of hope. There are experiences in our lives that we don't understand while we are going through sa mga bagay niyon. But later on, we may meet someone who is experiencing the same thing. And suddenly, our past gives us a way to understand them. Yung taong dumaan sa heartbreak, may mas malalim na understanding sa taong brokenhearted.
0: Mm-hmm.
1: Yung taong nakaranas ng failure can encourage someone who is afraid to try again. Totoo yan. And yung taong dumaan sa uncertainty can remind someone else's that it's possible to keep moving even without having all the answers.
0: Yes.
1: Your testimony doesn't have to be perfect. Sometimes the most powerful thing you can tell is ito. Simply, I know how you feel. I've been there too, and somehow I made it through. God can make experiences that once made us to ask, why me? Eventually to turn them into experiences that allow us to say, maybe I don't understand now. Pero why I can help you. But the lesson dyan ay, God can redeem your story not only for your healing, but also for someone else's hope. At eto yon.
0: Mm-hmm.
1: Lalagyan ko ng uno reverse card.
0: Mm-hmm.
1: Itong number 4.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ka naman kasing hindi dumaan sa broken road. Kung nag-start right ka from the beginning, you do not need to experience the pain kung sumunod ka lang. Kaso, di ka sumunod eh, kaya dumaan ka dito. When you don't have to be, may nakalagay doon na detour, tumuloy ka pa rin broken road, no problema ka. Pero kung sa simula pa lang, sinunod mo na yon, hindi ka sana nagka-problema. And that's why the Lord is bringing us back to His Word. Kasi, minsan, ito talaga eh, pagdating mo sa broken road, maging source of hope yan na ito na yung dinaanan ng mga dumaan sa ganito. Or, ito yung pwede namang hindi daanan at hindi niya kinailangan daanan kasi sumunod siya from the very start.
0: Diba? Maganda yun, Kuya Sam. Grabe yung hurt. And yung... grabe yung hurt na masaspare sa'yo.
1: Oo.
0: Kung dumaan ka dun sa tamang daan.
1: Yes.
0: O, diba?
1: Oo.
0: Though, syempre, minsan, pag nandun na tayo,
1: wala na talaga.
0: God can still use the
1: yes,
0: pain.
1: Yes, still.
0: Yes.
1: He will.
0: Mm-hmm.
1: Kasi makaka-empathize ka kasi dahil may naranasan kang similar sa dinaanan nila.
0: Mm-hmm. Ay, magandang ano yun, Kuya Sam, magandang punto.
1: So, similar, not the same, similar. Yes. In a way na pareho ng ano, kasi iba kayo ng background, iba ng hugot.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung level ng pain, minsan, ano ba, sa rate ng ano ng 9 to 10, ay lang ng 1 to 10, pareho kayong 9. Oh, grabe, bakit kaya? Oh, saan siya humugot ng lakas? Oh, ano yung situation niya na maaari makarelate ka at talaga nakakatulong yan sa mga tao na nakikita ka nagtagumpay sa kabila ng mga pangyayari.
0: Yun, napakaganda mga punto. And TNT, let this become a reminder, no, na kung ikaw man ay nandun sa crossroad ng iyong buhay, aba, kailangan mong dalasan ang iyong prayers, especially if you're uncertain, para makasure ka na yung dadaanan mo ay tama so that hindi ka na dumaan dun sa unnecessary amount of pain.
1: Mm-hmm.
0: But be confident and trust in God na minsan
1: dumaan ka man dun,
0: aba, hindi sasayangin ng Lord yung experience
1: yes.
0: mo yan. Yun, Kuya Sam, napakaganda ng ating discussion. And sana sa mga TNT nating nakikinig at nakatuto ngayon, sana kayo ay may napulot na aral. And don't worry, no, dahil sa susunod na Friday ay pag-uusapan pa natin yung apat pang lessons na mas na matututunan pa natin from the broken roads. Pero, syempre bago yan lahat or bago ang lahat, eh, pakinggan muna natin ang isa pang awiting na ihain namin para sa inyo. Magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

anything. Now, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But he must ask in faith without doubting, because he who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That man should not expect to receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. So ayan, hindi kasi puro masasaya ang buhay na to. We are living in a fallen world. Kahit yung pinakabanal na tao na maaring mamit mo, makilala mo, makasama mo, tao pa rin yan, magkakamali yan. And sometimes akala mo, you should have known that, matagal ka na. Oo, pero ang mga tao may threshold yan. And may mga moments na talagang, oh, bigla yung lalabas yung kanyang pagiging tao. And kung doon tayo titingin, talagang tayo ay mananatili sa ating brokenness. Bagamat sinasabi sa salita, "Non just a broken spirit and a contrite heart, he will not despise." But dito pinag-uusapan natin ay kapag ka ikaw daw ay dumaraan ng trial, sabi dito, of many kinds. So iba-ibang level, iba-ibang uri, iba-ibang pagkakataon ng trial. Sabi rito, ay considered pure joy. Ha? Huh? Para magkontrarya tayo sa common sense. Dumaraan ka na nga ng di maganda, magsasaya ka pa. Kapag po ikaw ay nakay Kristo na, ikaw po ay palagi makahanap ng rason para maging masaya sa kabila ng mga nangyayari sa'yo. You can have pure joy. Bakit pure joy? Kasi hindi siya diluted joy na nakadepende sa happening. But happiness, happening. Pero joy is a state of mind, state of the heart. Na sa kabila ng trials of many kinds, you can have or you can choose to consider it pure joy. Pwede mong palitan yung mindset mo. Kasi sabi dito nga ay yung testing daw ng ating faith, nakaka-develop yan ng perseverance. Magsusumikap ka kapag ikay sinusubok. Itutuloy mo pa ba? You will begin with the first step. Ako po, kung di nyo na itatanong, ako po nung kabataan ko, I think I was 11, and hanggang mag-high school ako, nakakatulay ako sa libido, di ba? Nung una, shaky. Pero kapag nakadalawa, tatlong hakbang ka na, ay, kaya ko pala. Pero still, kailangan yung, yung mahuhulog ka ba, ganun. Yung kabahan nandun, baka matumba, mapilayan. Pero tutuloy, nade-develop kasi yung faith. Kabaga, habang tinetesting ka doon, ano yung perseverance mo na makatawid? So ginagawa ko maikli muna yung lubid hanggang pahaba ng pahaba. Siguro kaya pa naman siguro ngayon, pero wala na kasi lubid ngayon at di ko na, kahit ako di rin siguro ako maglalagay. Ang punto lang ay, it's in the development ng faith natin sa paghakbang, andun yung perseverance, nade-develop yung perseverance na humakbang ng humakbang. And allow perseverance to finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Hindi puro tayo theory. Dahil minsan, alam ko na mangyayari, ganito. Cause and effect. Pero may mga situations kasi na unique sa atin na kapag tayo mismo ang nalagay doon, magiging iba yung ating response. Kasi nga, iba-iba nga ang background, iba-ibang pinaghuhugutan, iba't iba tayo ng experiences and preferences. Sa kabila niyan, andun yung posibilidad na through perseverance, ay we will become mature and complete, not lacking anything sa particular na situation na yan. At kung hindi mo alam ang gagawin, andun kagad yung kasunod na verse na, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously without finding fault, and it will be given to him. Sa ganung sitwasyon na hindi mo na alam ang gagawin, ang magandang balita dyan, mga ka-TNT, you can always ask God to give you this needed wisdom sa pagkakataong ito, sa pagkakataong yan, sa pagkakataong darating. Minsan kasi ang tendency, lalo na ngayon, ang dami kong nakikita mga tao na yung anxiety, grabe yung kanyang anxiety. And valid naman yun kasi marami kasing alalahanin ngayong mga panahon. Kumpara noon, mas nadagdagan pa yung alalahanin. Pero ito lang naman yun. Hindi inaalis yung alalahanin, pero anong gagawin mo sa alalahanin mo? Kanina mo dadalhin. God doesn't remove yung trials. He will not. Yung pain.

And hindi niya alisin, kaya nga may pain receptors tayo eh. Para maramdaman natin yung pain and ma-prevent yung mga mangyayari pa. Dahil makakagawa na tayo ng preventive measures. Hindi niya alisin yung takot para yung mga bagay na nakakatakot para mag-rely tayo sa kanya. Ma-practice yung faith. And because of these opportunities to learn, it is pure joy. Kaya nga, ito po yung binibigay sa ating pagkakataon na kapag tayo ay nasa broken road, toxic environment na yan, o kaya ay talagang nasadlak tayo sa isang sitwasyon na talagang minsan may contribution tayo, o minsan naitulak ka lang doon, o na-pressure ka, we can find joy if we bring it at the feet of Jesus. Yung lakas na binibigay niya, sapat sa atin. Pagpilit natin kinakaya on our own, we really cannot. Meron lang tayong capacity, at pag napuno na yon, hindi na yon ano. Ang tendency, either sasabog tayo or hindi na natin maisip kung ano yung tama. Magiging emotional yung ating response. And when we're overwhelmed with emotion, sabi nga, it's hard to think straight. Kaya ito na yung pagkakataon na kapag ikaw dumating sa ganitong mga bagay, nasa broken road ka, yung mga experiences mo, painful man yan, God can bring people along who will walk with you sa journey and who can journey with you. Even God Himself, He is our comforter. He walks with us. Si Paul, nung when he was imprisoned, nung sinusulat niya yung letter to the Philippians, sabi niya, I want you to know, brothers, that my circumstances have actually served to advance the gospel. Take note, nakakulong siya noon at magkabila, nakakadena siya sa bantay. Yung kanyang kanang kamay at kaliwang kamay para talagang di makatakas. But naka-advance pa daw ng gospel kasi nabigyan siya tuloy ng platform. Total, di naman makakaalis basta-basta yung bantay. He can preach at may mga naiingit na sa kanya. Nag-viral yung kanyang ginawa. Ginagaya na rin siya. And sabi niya, ay most of the brothers confident in the Lord by my chains, they are more greatly to speak of the word without fear. And it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. Dahil ito sa example niya, na sa kabila ng kanyang sitwasyon, he overcame. So yun po, magtiwala tayo patuloy sa Panginoon sa kabila ng ating dinaraanan na rough at broken roads. Or just listen and heed His word para naman hindi na natin kinakailangan daanan ang ganyang mga bagay. Tayo po ay sandaling manalangin. Father God, we thank You that we can count it pure joy if we encounter trials of many kinds, because we believe that the testing of our faith develops perseverance, which when allowed to finish its work, we will be mature and complete, not lacking in anything. Thank You that if we lack wisdom, we can always ask You, kasi binibigay mo po yan sa amin generously without finding fault. At salamat na ang aming sitwasyon ngayon, aming circumstances can be useful to advance Your gospel, to testify na Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na kumikilos sa aming buhay at palaging nandyan sa sandaling kami ay tumawag. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. Kuya Sam, maraming salamat sa iyong devotion and sa iyong prayer sa ating mga ka-TNT. And sana kayo ay na-inspire, sana kayo ay may natutunan, and sana kayo ay nagabayan ng ating mga pinag-usapan ngayong tanghaling ito. Palagi mong tatandaan that even if you're walking on a broken road, it's not too late to make a U-turn. Especially pag naalala or pag na-realize mo, uy, mukhang mali ata ang aking nadaanan. I remember this one post, Kuya Sam. Kung ikaw daw ay sumakay sa isang train at na-realize mong nakalampas ka na dun sa bababaan mong station, the more na napapalayo ka, the more na mas napapamahal yung pamasahe mo.
1: Ay, oo, talaga. Pabalik.
0: So, ka-TNT, kung ikaw man ay may realizations na mukhang nasa maling daan ka na, come back. It's not too late to go back to the presence.
1: You can always come back. Lord.
0: Yes. Isang encouragement namin sa inyo, no? If you feel like there's 1,000 steps, if you feel like there's 10,000 steps between you and the Lord, just take one step. Si Lord nang bahala dun sa 9,999 steps. Nakasama niyo po kami sa programang ito. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At Samson Rosa naman po.
0: And pasalamatan din natin sina Don Ramon Diaz at Don Alfonso Apinado. We will be seeing you soon. Thank you sa pagsama sa amin sa programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Susunod na po ang Chinese program.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sinasabi po sa Mateo 19:29, at ang sinumang nag-iwan ng kanyang bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak o mga lupa dahil sa akin ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan, at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Ako po muli si Miriam Brion, ang magbabahagi ng ikalawang yugto rito sa Tanikalang Lagot kung papaano ang pag-uusig sa akin dahil sa pagtitiwala ko sa Panginoong Hesukristo ay hindi nawala ng kabuluhan nang pinili ko ang umalis sa dati kong paniniwala noong kabataan ko pa.
1: Miriam, sa tanang buhay ko, ngayon ko nakita kung papaano ka nasaktan ng tatay mo. Eh bakit ayaw mo nang humalik sa puon? Nilason ka na ng kababasa mo ng Biblia.
2: Ingay, sa pagbabasa ko po ng Biblia, ayaw ng Diyos ang humalik sa ginawa ng tao.
1: Diyan nagalit sa'yo ang tita mo. Ikaw ang nangungunang humalik noon sa puon. Kasama mo pa noon ang tita mo. Eh ngayon, masama na ang tingin mo sa hinahalikan mo dati.
2: May sumpa pala ang paghalik doon. Ayaw kong madamay tayo sa sumpa.
1: Ikaw pa nga nagtatanggol dati na hindi sinasamba ang puon, kundi isang paggalang ang paghalik dito.
2: Noon, inay, hindi pa po ako nakabasa ng Biblia. Ngayon, nang patuloy kong binabasa ito, nalaman ko ang katotohanan.
1: Ay nako, dahil sa pagmamahal sa'yo ng tita mo, pinasuri ka pa sa psychologist. Tapos pinakiusapan pa niya ang nag-aaral sa seminaryo na ikaw pa'y kausapin para malaman kung nawawala ka na sa katinuan.
2: Inay, matino po ako. Walang masabing psychologist na ako'y may problema sa pag-iisip. Iyon naman nag-aaral sa seminaryo na na-brainwash ng non-denominational school na pinag-aralan ko. Ang totoo po, hindi ang school ang dahilan ng pagbabago ko ng paniniwala. Ang pagbabasa ko ng Biblia ang dahilan kung bakit ayaw ko humalik sa gawa ng tao.
1: Dahil dyan sa kapipilit mong paniniwala, napatigil ka sa pag-aaral. At tumaas din ang blood pressure ng tita mo dahil sinisiraan mo raw ang mga puon sa kanyang bahay.

0: Miriam, kung hindi ka babalik sa iyong paniniwala, hindi ka makakatapos sa kolehiyo. Ang tita mo lang ang may kakayanang magpaaral sa iyo hanggang kolehiyo.
1: Itay, gagawa ang Diyos ng kaparaanan para po ako makapag-aral sa kolehiyo.
0: Matutulungan ka ba ng Biblia mo? Nabalitaan mo ba yung nabaliw sa bayad dahil sa kababasa ng Biblia?
1: Itay, hindi po siya nabaliw sa kakabasa ng Biblia. Siya po pala'y nagmamarihuana. Ang papel ng Biblia ang ginagamit niyang pambalot sa marihuana.
0: Nang dahil dyan sa Biblia, nasaktan kita. Nang dahil din dyan, ayaw mo nang magsimba sa ating simbahan. Nagkakawatak-watak ang ating pamilya dahil sa pagbabasa mo ng Biblia.
1: Itay, walang kasalanan po rito ang Biblia. Pag binasa mo po ang Biblia, makakaranas ka po ng kapayapaan sa buhay.
0: Huwag mo nga akong turuan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi magandang impluwensya ng Biblia sa ating tahanan.

0: kahit anong gawin ko. Sabik na sabik ako magbasa ng Biblia. Bakit hindi ako maintindihan ng aking mga magulang? Akala ko, mahihikait po silang magbasa ng Biblia. Lagi na lang silang galit sa akin. Mabuti pa, magpa-enroll na ako sa high school. Halos isang taon na din akong hindi nakapag-aral.
1: Tineng!
0: Sino kaya itong tumatawag sa akin? Bakit po?
1: Isa akong pastor. Nagpapasimula kami ng gawain sa lugar na ito. Iniimbita kita sa gawain namin.
0: Ang itinuturo po ba ninyo buhat sa Biblia?
1: Oo. Ang Biblia ang gabay natin sa buhay. Ito rin ang nagtuturo kung papaano ang tao magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo.
0: Ang dati ko pong pinag-aralang private school, pinagbabasa kami ng Biblia. Gusto ko pa pong lumalim sa pagbabasa ng Biblia.
1: Eh bakit mag-aaral ka rito sa public school kung sa private school ka dati nag-aaral? Huwag mo sanang masamain ang aking tanong.
0: Nagalit po ang tita ko sa akin nang mabasa ko sa Biblia na masama ang humalik sa mga santo. Ayaw ko nang sumama sa kanya.
1: Ibig sabihin, pinili mo pa ang huwag mag-aral sa private school kung ang kapalit ay ang paghalik sa gawa ng tao.
0: Opo, ito po ang dahilan kung bakit ako mag-aaral sa public school.
1: Napakaganda ng patotoo mo. Pinagpapala ng Diyos ang ganyang pagsunod sa kanya.
0: Ang masakit nga po nangyari, nagalit sa akin ang tati ko. Wala raw akong kinabukasang mararating dahil sa pagbabasa ng Biblia.
1: Ganun ba? Hayaan mo. Ipapakita natin sa iyong mga magulang na may kabuluhan ng pagbabasa mo ng Biblia. Kaya inaanyahan kitang dumalo palagi sa gawain at pananambahan namin sa inyong lugar.
0: Makakaasa po kayo. Palagi akong dadalo sa gawain at sa mga pag-aaral ng Biblia.

0: Totoo talagang sinasabi ng tita mo sa akin, Miriam. Nalaso na ng Biblia ang utak mo. Masigit pang malalason dahil dumadalo ka pa ngayon sa nagtuturo ng Biblia.
1: Itay, maganda po ang kanilang itinuturo sa akin. Nakita niyo naman po, hindi ko pinapabayaan ang aking pag-aaral. Laging matataas ang grado ko sa bawat subjects ko sa school.
0: Naroon na ako. Kahit naman nasa dati ka pang paniniwala, may laman na ang utak mo. Matataas ang mga grado mo. Naging presidente ka pa sa pagsusulat ng newsletter. Hindi prueba na dahil sa pagbabasa mo ng Biblia, kaya ka tumalino.
1: Hayaan po ninyo, Itay. Lalo ko pong ipapakita sa inyo ang kaibahan ng nagbabasa ng Biblia nung hindi pa ako nagbabasa.
0: Ang nakikita ko, wala kang mapapala sa pagbabasa mo ng Biblia. Kaya tigil-tigilan mo ang pagbabasa ng Biblia!
2: Miriam, hindi mawawala ng saysay ang bawat ginagawa mo sa paglilingkod sa Panginoon.
1: Pastor, salamat po sa patuloy mong pagbibigay ng kalakasan sa akin. Kung hindi ako nakadalo sa inyong panambahan, hindi ko na alam kung papaano ako makakatagal sa pressure sa akin ni Tatay.
2: Siya nga pala, makakatulong sa iyo ang pakikinig sa radyo ng Hardin ng Panalangin tuwing alas 6 ng umaga.
1: Anong istasyon po iyon?
2: Sa 702 DCAS AM Radio. Lalong-lalo na't dumaranas ka ng mga pag-uusig buhat sa iyong tahanan.
1: Maaga naman po akong magising. Hayaan po ninyo at pakikinggan ko ang Hardin ng Panalangin.

0: Ngayon, Miriam, tapos ka na sa pag-aaral mo ng high school. Eh, wala namang kaming sapat na pera para pag-aralin ka sa kolehiyo.
1: Inay, huwag ka po mag-alala. Sa Lopez Quezon, may State University ang ating gobyerno. Doon ako mag-aaral.
0: Pero kailangan mong ipasaroon ang entrance exam. Tam, kailangan maging matataas ang grades mo para makapasok ka sa scholarship ng universidad.

0: ng Biblia at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Makakatapos ako sa kolehiyo.
1: Naniniwala ko, anak, sa mga sinasabi mo. Eh, sana'y makita rin ng tatay mo ang magandang dulot ng pagbabasa mo ng Biblia.

0: sa college entrance examination. Nang magtapos po ako sa kolehiyo, nakapasa rin po ako sa board exam ng pagiging ganap na guro. Matagal bago ko nadala sa pananampalataya ang aking mga magulang. Nakita nila ang magandang dulot sa aking pagbabasa ng Biblia. Purihin ng Diyos sa kaputihan niya sa akin.
1: At ang sinumang nag-iwan ng kanyang bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak o mga lupa dahil sa akin ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Mateo 19:29.
2: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang ikalawang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Miriam Brion dito po sa Tanikalang Lagot. Binigyang buhay nina
1: Marjorie Maglinte,
2: Roy Camo Gomez,
3: Ariel Basas,
4: Nancy Lasarte.
2: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello kaibigan. It's Friday. At thank God, it's Friday na. And of course, welcome na naman po sa isa na naman na edisyon ng Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako, ang inyong friend. Ako po si Mel. Until 2:30 tayo magkakasamang muli para sa another edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Kamusta ang inyong Friday afternoon? Ngayon po ay 14th of August na 2026. Ang bilis-bilis na mga araw. Bukas kalahati na ng Agosto. Next month ay bear month na. Ayan ako talaga naman. Di na papipigil ang mga panahon. Anyway, sige lang. Let's just leave for today. And enjoy po natin ang ating time together. Dito po sa Music and Chat Recharged. We don't just give you music, we also give you inspiration and information. And of course, sa araw na ito, binabati natin ang happy birthday ang mga nagsa-celebrate ng kanilang happy birthday to you. Ayan. Kore ka dyan. Baka nga nakalimutan mong birthday mo today. Sige na, we celebrate with you. At of course, mga may wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa inyo. And of course, araw naman na ito sa ating kasaysayan. 2009, the Magna Carta of Women, or itong Republic Act numbers 9710, was enacted into law, serving as the country's comprehensive human rights law for women and its primary response to the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, or itong CEDAW. So ngayong araw yan, ano? 2009. Naging batas itong isang yan, Republic Act number 9710 na nagbibigay proteksyon sa mga karapatan ng mga kababaihan. At sa araw din na to, si US President Franklin Roosevelt signed a Social Security Act into law, establishing naman ang isang foundational government pension and unemployment insurance system. Parang SSS sa atin. Okay, sige. Ay, nako, ngayong araw na ito. Dami natin po mga, of course, magagandang naka-lineup na songs na pwede nyo pong ma-access, mapakinggan ng mas malinaw through our online streaming site na bit.ly/thewayfm. Dahil nga po sa mga restrictions na meron tayo sa FB Live, kaya we have this course way para po kayo ay patuloy pa rin na maka-enjoy ng mga naka-lineup natin na songs sa ating mga musical program kagaya nga po ng Music and Chat Recharged. Kaya i-click nyo na lamang po ang online streaming site natin na bit.ly/thewayfm. Visit nyo po ang ating FB page kasi nakapost na po dyan ang ating program link ng Music and Chat Recharge. I-click nyo na lamang po yan. Kung hindi pa man po kayo no, nagpa-follow at nagla-like ng ating page, i-search nyo lamang po ayan sa FB ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram naman po ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. Sa atin naman po mga Carians na nasa Carians Official GSA, ay pwede pa rin po kayo mag-chat at magpaabot ng inyong mga messages para sa inyo po mga song requests, shoutouts at mga mensahe. Ayan, nasaan ka man ngayon kaibigan? Ay umaasa kami na ikaw ay mag-re-relax lang tayo together. Mag-i-enjoy lang tayo ngayong hapon na to. Dito sa amin mainit ang panahon. Kumusta naman po sa inyong lugar dito sa iba-ibang probinsya ng Bicol Region. Dito sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, Camnorte, and dito din sa Northern Samar, Leyte, sa buong Philippines, at sa mga nasa overseas. Magandang umaga, magandang hapon, or magandang gabi po sa inyo. Thank you so much na kami po ay nahanap nyo din wherever you are in the world. Ngayon namang hapon na to ay nandyan pa rin ating mga feature sa ating pong music trivia. Kilalanin po natin ang isang local group, as in local kasi mula ito sa Bicol. mula pa sa Albay, ang grupong Siyak. Ayan. Mamaya po ay papakinggan natin ang isa sa kanilang magandang songs na ikay sasamahan. Siyempre pa, meron pa rin tayong free chat recharge. Ito naman ay patungkol sa mga sikreto to have real joy in our lives. Bangan mo yan mamaya. And meron pa rin tayong by request, Tunog Pinoy and Last Day Today. Para po sa ating featured song of the week this week, ito ay mula sa band Jaron na ang pangalan, ang title ay It Wasn't For Nothing. May prayer time at marami pang iba. So just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. And of course, sa technical side, nagpapasalamat tayo kay Don Ramon. Ako nga po ang inyong kasama, si Mel. Narito na unang salvo na ating mga naka-lineup na song sa oras na 1:27 ng hapon. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Oras po natin is 1:34 ng hapon. Hi muna, ayun, magandang hapon kay Pastor Annabelle Agria. Ayan, thank you po. Kahapon nakita ko yung inyong pag-message. Thank you po. And magandang hapon sa iyo. Hello din. And magandang hapon sa Alcon family. Dito po sa Kimantong, Daraga Albay. And of course, dito din sa ating mga kaibigan na mga nasa radio. Ano? Sa buong Albay. The first, second, and third district. And I heard talagang may mga lugar na napakalakas po ng ating signal. Like dito sa may Ligao area. Uy, maganda hapon po sa inyo. God bless you and sana ay patuloy po kayong umantabay. Dahil ang ating po mga program ay until 7 in the evening. At dito na tayo sa ating music trivia sa oras na 1:35 na ng hapon.
1: Music trivia.

Oras natin 1:44 ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kamusta ang iyong afternoon, kaibigan? I hope you are doing well and doing fine. And of course, mag-enjoy kayo sa mga napapakinggan yung awitin ngayong hapon na to. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And we are here broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. And this is your friend Mel. This time ay pag-uusapan pa rin natin. Ayan, paano ba tayo magkakaroon ng real joy? Okay. Nitong mga nakarang araw ay may mga na-share ako sa inyo mga secrets to happiness. So, siguro ang marami sa atin nalilito pa rin. What's the difference between joy and happiness? Of course, ang happiness po ay nakadepende sa happenings. So, napakadali lang siyang ma-identify. Ano yung mga good situation na nangyayari? May mga victories tayo. Ayan. So, yan ang happiness. Depends on happenings or good situation sa buhay natin. Pag wala na yung happenings or good situations, parang wala na rin yung happiness. Pero yung joy, ito ay steady, deep-seated sense of peace na stable siya even when life is hard. So, kahit hindi masyadong maganda ang mga sitwasyon, hindi natin in-expect siguro ang mga nangyayari sa buhay natin, pero hindi mo maintindihan bakit may peace ka sa iyong puso. May peace ka pa rin sa iyong kalooban. Pero hindi ka masyadong nababother. No, hindi ka nag-aalala. But you are just quietly trusting the Lord that everything will be okay. So, na-experience mo na ba yon, kaibigan? Yung joy na sinasabi. Kasi ang joy ay it's from within. Hindi siya influenced ng what is happening around us compared doon sa happiness. So, paano ba natin ito ma-experience? Syempre, ang pinaka-source kasi ng joy is Jesus Himself. At kapag si Jesus ay nasa puso mo, ay nako, hindi ka nalulubayan ng joy. Yes, meron ka pa rin ma-feel at ma-experience na mag-worry ka pa rin, di ba? Mag-iisip ka pa rin. Kasi normal naman din tayong tao. And of course, ang mga ganon ay part pa rin ng buhay. No? Makaka-experience pa rin tayo, nababalisa tayo. Pero, nandoon kasi alam mo na si Jesus na sa heart mo, hindi ka niya pababayaan. Nasa buhay mo na siya and He is already in control of your life. Kung siya ay binigyan mo na, no? Ng control ng iyong buhay. Yun ang maganda kay Jesus. Kasi hindi niya pinipilit yung sarili niya sa atin. Diba? He waited for us to decide kung gusto mo ba siya na mag-take control ng buhay mo or manatili ka pa rin na ikaw pa rin ang driver ng buhay mo. And once na sinabi mo kay Jesus, Lord, ikaw na talaga ang may control ng life ko. Hindi na ako. Ayoko na na ako yung nasusunod sa buhay ko. And be my Lord and Savior. Doon lang siya, no? Unti-unti na ipaparanas niya sa iyo ang kanyang napakagandang presensya, ang kanyang napakagandang plano sa buhay mo. Hindi rin ibig sabihin no, na lahat ay maganda na sa buhay. Kasi nandito pa tayo sa fallen world. Itong world na ito ay talagang, of course, ito ay apektado rin ng nangyaring fall ng man. Unang mga tao, ano eh, ating mga ninuno, sina Adan at Eva. Pero iba na ang iyong mararamdaman. Magiging iba na ang iyong pananaw sa buhay. Kagaya ng pagkakaroon ng itong pwede nating magawa for us to experience also real joy is to practice gratitude every day. Paano ba ito gagawin? Diba, nung una parang puros tayo negative, tayo masyado sa mga nangyayari sa paligid. Wala tayong nakikitang maganda. Pero when you have Jesus in your heart, simulan mong makikita, no? Mapapansin mo yung mga maliliit na bagay. And papractice mong, Lord, salamat. Ayan, yung mga small everyday blessings.
Siguro meron kang kape na nainom kanina. O baka meron yung pang susunod sa mga mahilig magkape. Ayan. Or kind word. A kind word na ano na receive mo mula sa iyong kapamilya o kaibigan. Itong mga to ay nag-re-restrain sa ating mga brain to notice goodness amidst stressful na mga situation. Isa pa, maliban doon sa pag-practice natin ng radical gratitude, ay we have to accept that wala tayong control sa mga bagay sa paligid natin. I-release natin yung mga mental burdens of fighting the reality of life. And i-focus natin yung ating mga energy dito sa mga pwedeng responses natin and choices and attitude sa mga nangyayari sa paligid. And stay present. Avoid projecting yung mga future worries natin or replaying past regrets. Since real life only happens in the current moment. Para ma-appreciate natin kung ano nangyayari ngayon, ay i-let go muna yung mga past na wala na naman talaga tayong magagawa para mabago yun. Pero meron tayong magagawa na maiwasan ulit na mangyari yon in the future sa pagpili mo na mabuhay ka for today, for now. Diba? And of course, mag-nurture tayo ng mga meaningful connections. Share your struggles and joys sa mga supportive friends or meron ba kayong community na kung saan ay hindi ka makaka-feel na isolated, kundi welcome na i-share mo ang iyong mga pinagdadaanan and you are with people na safe ang iyong pakiramdam. Kung meron kang ganong community, nako, napakaganda niyan. So, i-connect mo yung mga daily actions mo doon sa kanila or yung mga goals mo siguro or yung mga hardships na pinagdadaanan mo para mas makita mo yung deeper meaning ng buhay. Kaibigan, kung wala ka pang ganong parang grupo, I'm praying na sana ay makahanap ka ng mga taong magsusurround sa'yo with prayer, with support, and with assurance na safe ka sa amin at we will be praying for you. Yung mga ganon, di ba, napakaganda. Kaya guys, ito lang ang i-conclude natin for today sa ating pong free chat recharge. Ang pagkakaroon ng real joy ay mula sa pagkakaroon natin ng pagkakilala kay Jesus bilang ating mga personal na Panginoon at tagapagligtas. Kaya, yan ay pwede mong gawin ngayon. Siguro in your quiet time, maybe nasa sitwasyon ka na parang you are really looking for something. Hindi mo alam kung ano. Meron ka naman din ng mga bagay sa buhay. Pero parang bakit parang may kulang. Yung life mo parang cycle lang. Ulit-ulit lang. Parang walang meaning. Walang kabuluhan halos sa mga, sa tingin mo ay parang walang kabuluhan ng mga ginagawa mo. Kaibigan, ang araw na ito ay posibleng araw para makita mo yan. No? Na ang only person na kailangan natin ay si Jesus. Sa buhay na ito. And He will make a difference sa iyong buhay. Our time is 1:52 na ng hapon dito po sa Music and Chat Recharge over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel and dito na tayo sa another song here from Taryn Wells. Song called Perfect Peace. Para sa iyo kaibigan. We'll be right back.

0: oras po natin is 2:01 ng hapon. Tutuloy ka pa rin nakaantabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel para sa ating Friday edition of Music and Chat Recharged. At kami nga po ay kasabi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. We are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Until 2:30 tayo magkakasama ngayong hapon na to. Sa napakagandang afternoon na ito ng Friday. Habang ikaw siguro ay nagme-merienda sa mga oras na ito. Enjoy mo lang yan. Habang kami ay kasabay mo. Ayan, sige lang. Tuloy-tuloy lang po tayo until 2:30. At pwedeng-pwede pa rin po kayo magpahabol ng inyong mga messages and song requests, shoutouts. Dahil nakapost na po sa ating FB page ang ating program link. Hi muna and magandang hapon sa aking mag-ama dito sa house na nakaantabay sa atin. Ayan. Hello kay Daddy Abel and of course kay Mika and Mike. Sige lang. Ano man ang inyong mga pinagkakabalahan ngayon? Tuloy-tuloy lang. Hello din and magandang hapon sa ating mga kaibigan dito sa Baskaran. Sa Daraga Albay, ayan. And of course, ay magkikita-kita tayo bukas para sa ating OT Stories Training. Kaya sige po. Sa oras na ito, 2:03 ng hapon. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga nakaline at panasong sa hapon na to. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM with your friend Mel.
1: Music and Chat Recharged by Request.

Let's pray, Father. Thank you, Lord, sa iyong patuloy pa rin na pag-antabay sa amin sa buong linggong ito kung paano niyo kami, Lord, sinamahan at ginabayan. Thank you din, Lord, sa aming mga kaibigan dito po sa Music and Chat Recharge. Nasaan man po sila ngayon at patuloy na ikaw nawa ang magbigay sa kanila ng patuloy na joy sa kanila mga puso naman ang kanila po mga pinagdadaanan ng mga mabibigat na sitwasyon.

0: Malimit kong nasasabi sa aking sarili na mapalad ako. Nagkaroon ako ng mga magulang na may takot sa Diyos. Bagamat noong una ay hindi ko maunawaan ang disiplina na kanilang ginagawa para sa akin. Sa bandang huli ay iba yung pasasalamat ang nasasabi ko sa kanila dahil hindi nila hinayaan na maligaw ako ng landas. Hindi nila hinayaan na hindi matanim sa aking isipan ang tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Sa kabila ng hirap ng buhay ay sinikap nila na ako ay makapag-aral. Dahil dito ay hindi mo maiwasang ihambing ang iyong sarili sa mga batang walang mga magulang at pag-alagala sa lansangan. Malimit kong naitatanong sa aking sarili kung ano ang magiging kinabukasan ng mga batang nasa ganitong kalagayan. Subalit sa mga talata na ating pag-aaralan ngayon, ay makikita natin ng mga batang ulila at walang mga magulang ay hindi lamang kapariwaraan ang kanilang kinahantungan. Tunghayan po natin ito sa aklat ng Esther, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 15.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras nito sa aklat ng Esther, ikalawang kabanata, talatang 4 hanggang 15. Ayon sa batas ng mga maharlika at mga dakilang tao na may dugong bughaw, ang maaring magmana lamang ng trono sa isang kaharian ay ang membro ng kanilang mga pamilya. Ang prinsipe ay para sa prinsesa at ang hari ay para sa reyna. Ang tawag sa pamahalaang ito ay monarkiya, kung saan minamana ng kamag-anak ang pagiging pinuno ng bansa. Dito sa ating bansa ay iba dahil ang ating pamahalaan ay demokrasya. Kahit sinong mamamayan ay maaring maging presidente, babae man o lalaki. Maraming pagsusuri ang ginagawa ng taong bayan upang mailuklok ang tamang pinuno ng bansa. Upang matiyak na hindi sila kung magiging karapat-dapat ang taong ito sa kanyang magiging katungkulan. Pinapalitan ang Pangulo kung tapos na ang panahon ng kanyang pamamahala. Ngunit nitong nakaraang panahon, biglang nagkaroon ang pagpapalit ng Pangulo dahil di umano sa mga katiwalian. Kung bakit nangyayari ang ganoon ay dahil na rin sa mga kontrobersyal na mga pangyayari. Ganito ang mga pangyayari na tatalakayin natin sa bahaging ito ng aklat ni Esther. Pinalitan si Reyna Vashti dahil sa kanyang pagsuway sa hari upang maiwasan ang malaking problema sa kaharian ay minabuting pagpasyahan ng mga pantas na siya ay palitan bilang reyna. Sundan po natin ang mga pangyayari sa mga talatang ito sa aklat ni Esther. Basahin po natin ang una hanggang ikaapat na talata sa ikalawang kabanata sa aklat ng Esther. Ang dalaga na kalugdan ng hari ay magiging reyna na kapalit ni Vashti. Ang bagay na ito ay nakalugod sa hari at gayon din ang ginawa niya. Noon ay may isang Hudyo sa kabisera ng Susa na ang pangalay Mordecai na anak ni Jair, na anak ni Sime, na anak ni Kis, na Benjamita, na dinala mula sa Jerusalem nakasama ng mga bihag na nadalang kasama ni Jeconias na hari ng Huda na dinala ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinalaki niya si Hadasa sa makatwid ay si Esther na anak na babae ng kanyang amain sapagkat siya'y walang ama o ina at ang dalaga ay maganda at kaakit-akit. Nang mamatay ang kanyang ama't ina, inampun siya ni Mordecai na parang tunay na anak. Ang hari ang magiging hukom sa paligsahan. Kung sino ang mapipiling mahalin ng hari ay siya ang magiging reyna at naging bahagi nga ng paligsahan si Esther. Nag-umpisa pa lamang ang pangyayari sa buhay ni Esther sa bahaging ito ng aklat. Dito ay papaliwanag kung papanong siya ay napiling reyna at dahil sa kanyang kalagayan sa kaharian, nagkaroon siya ng pagkakataon na mamagitan sa pangalan ng kanyang mga kababayan at ipagtanggol ang mga ito sa harapan ng hari. Ang lahat ng mga Israelita ay mamamatay kung hindi siya ang mapipili na reyna sa mga panahong iyon. At dito nga natin makikita kung papaano kumilos ang Diyos sa kanyang bayan. Katulad nga ng mga naunang pahayag sa pag-aaral natin, sa aklat na ito na kalooban ng Diyos na si Vashti ay sumuway at mapalitan bilang reyna upang magkaroon ng pagkakataon si Esther na siya ang gagamitin ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita.
2: Ang Diyos ay may plano at siya ay kumikilos sa paraan na hindi natin alam upang tayo ay kanyang mapangalagaan. Sang-ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ikawalong kabanata talatang 28 ay ganito po ang kanyang sinabi. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sa bahaging ito ng pangyayari ay wala pa ring nakakaalala sa Diyos. Sa palagay kaya ninyo ay pahihintulutan ng Diyos na magpaligsahan ang Kanyang mga nilikha? Siyempre hindi. Ngunit kung ikaw ay namumuhay na wala sa ilalim ng Kanyang kalooban, pinapayagan ng Diyos na mangyari ang ganito at hindi Kanya pababayaan na mapahamak. Siya pa rin ang may hawak ng mga pangyayari sa iyong buhay. Naroon ang Kanyang tapat at pag-iingat sa iyo. Isa sa mahalagang katuruan ng aklat na ito ay kung paanong ang Diyos ay nagpatnubay at pinangunahan ang mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Hindi natin alam kung paano niya gagawin ito, kundi hindi rin natin alam kung sino ang kanyang gagamitin upang maging instrumento para sa katuparan ng kanyang kalooban. Hindi natin alam kung kailan niya ibibigay ang tagumpay. Maraming Kristiyano ngayon ang namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos at ang patnubay ng Diyos ay iniiwasan nila. Gayunpaman, ang pag-iingat ng Diyos ay laging naroon, hindi nawawala at hindi nagbabago. Bakit hindi natin itong makita at hindi natin bigyan ng pansin? Pinahintulutan ng Diyos na makabalik ang kanyang bayan sa kanilang lupain at ipinahayag niya ito sa pamamagitan ni Isaias. Nagpalabas ng kautusan si Ciro na sila ay maaari ng makabalik at ang mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos ay bumalik nga. Ngunit ang mga taong namuhay sa labas ng kalooban ng Diyos ay naiwan at sa totoo lang, marami sila higit pa sa bilang ng mga taong bumalik. Ibig sabihin ay kakaunti lamang ang sumunod sa utos ng Panginoon. Hindi nga ba at lagi namang ganoon ang nangyayari? Kahit na ngayon, kakaunti lamang ang sumusunod sa Diyos at mas marami ang sumusunod sa demonyo. Kung inyong mapapansin ang ating paligid, kahit na saan ay malayang na ipapakita ni Satanas ang kanyang mga tagasunod. Sa paanong paraan? Sa mga napapanood sa telebisyon na gumagamit ng mahika at ng kung ano-anong kapangyarihan upang bulagin ang tao at maniwalang may kapangyarihan kaya hindi na kailangan ng Diyos. Lumalabas ang kung sino-sinong mga tagapagligtas sa halip na ang Diyos. Ang mga awitin, lahat ay may masamang salita at kung hindi naman ay puro kalaswaan ang mensahe nito. Ang mga babasahin, mga magasin na nangihikayat sa mga mambabasa dahil sa mga larawan ng kalaswaan na nasa pambungad na pahina, iilan lamang ang sumusunod sa Diyos, iilan lamang ang umiiwas sa mga tukso ng makamundong luho. Hindi ba't hanggang ngayon ay naroon pa rin ang kaisipan na kakaunti lamang ang tunay na sumusunod sa Panginoon? Mas pinipiling ang mamuhay ng mga Israelitang ito sa Persya. Nakihalubilo sila sa iba-ibang klase ng tao at nakisama sa kultura na hindi naman nakakasama sa kanila. Natuto silang mamahala ng sarili nilang negosyo at nagkaroon ng kaugnayan sa mga hintil. Nasiyahan sila sa ganitong buhay sapagkat ang akala nila ay maiwasan nila ang Diyos. Ang isa sa mga taong ito ay si Mordecai. Dapat ay kasama siya ng mga taong nagbalik sa kanilang lupain. Ngunit saan siya naroroon? Siya ay bahagi ng politika sa Persya. Nakaupo sa pintuan ng hari at namumuhay sa sarili niyang pamamaraan. Kung inyong maalala, maging si Jose ay nagkaroon din ng mataas na katungkulan sa Ehipto. Subalit siya ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Si Daniel sa Babilonya, kasama ng 3 kaibigan na sina Shadrach, Mesach at Abednego. Sinunod nila ang kalooban ng Diyos, kaya naroon ang pag-iingat sa kanila ng Panginoon. Alalahanin po natin ang pangyayari sa buhay ng tatlong magkakaibigang sila Shadrach, Mesach at Abednego. Itinapon sa horno, ngunit hindi sila nasunog. At si Daniel ay itinapon sa kulungan ng mga leon dahil sa hindi niya sinusunod ang kautusan ng hari. Hindi siya sinaktan ng mga leon. Ngunit si Mordecai ay namuhay ng gayon sa kanyang sariling kalaoban. Kung ating sasaliksikin ang aklat ni Esther, mapapatunayan ang katapatan at ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga nilikha. At katulad nga sa mga naunang pangyayari, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-iingat sa mga Israelita. Ito ay nangyari sa buhay ni Mordecai. At kahit na siya ay nabuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos, hindi siya tumawag sa Diyos. Kahit na nasa panganib ang kanyang buhay at ang buong bayan ay hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Bagkos sa lihim na paraan ay ipinadama niya sa kanila ang kanyang pag-iingat, hindi humingi ng kapalit ang Diyos sa kabutihang ginawa niya para sa kanila. Kung tutuusin, ay maari nitong sabihin, ako ang nagligtas sa inyo, kaya sumunod kayo sa akin, at ako lamang ang inyong sambahin at paglingkuran. Ngunit hindi ito ginawa ng Diyos para sa kanila. Tunay ngang dakila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito humihingi ng kapalit. Si Mordecai at si Reyna Esther ay naipakilala bilang mga simpleng tao ng Persya, bagamat sila ang nagsilbing instrumento upang mangyari ang kalooban ng Diyos na mailigtas ang mga Hudyo. Hadasa ang pangalan ni Esther sa Hebreo at ang ibig sabihin ay tala. Tunay nga na siya ay isang tala dahil sa taglay niyang kagandahan ayon sa kasulatan. Inampun siya ni Mordecai at itinuring bilang tunay na anak ang kanyang kagandahan, ang tanging niyang kayamanan. Kaya nang magkaroon ng patalastas na nangangailangan ng bagong reyna ang palasyo, ay naging interesado si Mordecai at marahil ang kanyang tungkulin bilang tagapagbantay ng pintuan ay naging pagkakataon para sa kanya na makita ang mga dalagang iniharap sa hari at kung ihahambing ang kanilang kagandahan sa kanyang pinsan na si Esther, alam niyang walang makakapantay sa kagandahan ni Esther. At ganito nga ang mga sinasabi ng mga susunod na talata. Kaya't ang utos ng hari at ang kanyang batas ay maipahayag na at nang matipo ng maraming dalagang sa kabisera ng Susa sa pamamahalan ni Higay. Si Esther ay dinala rin sa palasyo ng hari at inilagay sa pamahalan ni Higay ang tagapag-ingat ng mga babae. Ang dalaga ay nakalugod sa kanya at nakuha ang kanyang paglingap. Nagbigay siya agad ng mga kailangan sa pagpapaganda ng kanyang bahaging pagkain. At ang 7 dalaga mula sa palasyo ng hari, inilipat siya ng kanyang mga babaeng alalay sa pinakamabuting lugar sa bahay ng mga babae. Makikita po natin ang pag-iingat ng Diyos sa kalagayang ito. Isinali ni Mordecai si Esther sa paligsahan ng kagandahan. Ang gawaing ito ay pagsuway sa Diyos. Hindi maaring ipagpalit ang kagandahan na kaloob ng Diyos, lalo na kung hindi ikaw ang nagmamay-ari nito. Marahil sa sobrang pagiging masunurin ni Esther kay Mordecai, kahit hindi bukal sa kalooban ng dalaga na mapangasawa ng hari, ay napilitin lamang ito dahil ito ang kagustuhan ng kanyang ama-amahan. Ang mga babaeng hindi mananalo sa paligsahang pangkagandahan ay makakasama pa rin ang hari at magiging kirida habang panahon. At ganoon ang mangyayari kay Esther kung siya ay matatalo at mapapariwara ang kanyang buhay dahil buong buhay niyang dadalhin ang kanyang pagiging pangalawang asawa o kirida ng hari. Ngunit matibay ang paniniwala ni Mordecai na mapipiling reyna ang kanyang ampon na si Esther. Makikita po natin na ang Diyos ang nagdidikta sa pangyayari. Dinala si Esther sa kaharian at nagustuhan siya ni Hegai na tagapagbantay ng mga babae ng hari at ibinigay niya ang lahat ng kakailanganin ni Esther upang lalo pa itong gumanda. Mapipili nga bang reyna si Esther? Ganito ang sinasabi ng susunod na talata sa ikalawang kabanata, talatang 10 sa aklat ng Esther. Hindi ipinalam ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anak man, sapagkat ibinilin sa kanya ni Mordecai na huwag niyang ipapaalam. Bakit ganoon na lamang ang pagpipigil ni Mordecai kay Esther na huwag sasabihin ang tunay niyang pagkatao? Ikinahihiya kaya ni Mordecai na siya ay isang Hudyo? Alalahanin po natin na ang mga Hudyo ay mga bihag ng Persya at laging isinusumpang bayan. Kaya nga nilipol ni Haring Nabucodonosor ang Jerusalem dahil sa malaki ang kanyang galit sa mga taong ito. Subalit hanggang kailan maaring itago ni Esther ang kanyang pagkatao? Ang kasabihan nga ay walang baho na hindi sumisingaw at walang usok na hindi umaapoy. Iyan ang mga kasabihang ginagamit natin upang ilarawan ang kaisipan na kahit anong lihim ay hindi pwedeng ilihim sapagkat lalabas at lalabas ang katotohanan. Papaano kung malaman ng hari? Tatanggapin ba niya ang isang alipin na tulad ni Esther? Si Haring Nabucodonosor ang nagdala sa mga ito sa Babylonia. Maaring patay na siya at bagong henerasyon ang namamahala sa panahong ito. Ngunit ang puot sa mga Hudyo ay hindi pa rin napaparam dahil bahagi na ng kanilang kasaysayan ang damdaming ito. Alam ito ni Mordecai, kaya nga mahigit niyang ipinagbilin kay Esther na huwag magkakamali na sabihin kung saang bayan siya nagmula. Itinago niya ang kanyang paniniwala sa Diyos dahil sa relihiyon, makikilala ang kahatulan ng isang tao. Dahil sa relihiyon, makikilala ang pagkatao ng isang tao. Noong araw na ilihim ni Mordecai at ni Esther ang kanilang bayan, ay itinatwa din nila ang kanilang paniniwala. Katulad ng sa ating henerasyon ngayon, kung ikaw ay namumuhay na labas sa kalooban ng Diyos, ay wala kang sasabihin ng kahit anong pangyayari tungkol kay Hesukristo at sa iyong pananampalataya. Ganyan ang kalagayan sa mga ilang bansa dito sa Asya na pinamumunuan ng mga taong walang Diyos. Napakahirap para sa isang taong umiibig sa Diyos ang hindi sumamba at talikuran siya. Magpatuloy po tayo sa ating mga pagbasa sa susunod na talata. Si Mordecai ay lumakad araw-araw sa harapan ng bulwagan ng mga babae upang malaman kung ano ang kalagayan ni Esther at kung ano ang nangyayari sa kanya. Kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, makakaasa ka na ang lahat ay magiging maayos ayon sa kanyang kalooban. Si Mordecai ay hindi nagtitiwala sa Diyos dahil siya ay wala sa kalooban ng Diyos. Nagmamatsyag siya araw-araw kung anong pagbabago ang nangyayari kay Esther. Marahil nanganganib siya sa pwedeng mangyari kay Esther. Kung sakaling hindi magtagumpay at hindi magustuhan ng hari, matatanggap niya kaya na maging isang kerida lamang? Maaring hindi nakakatiyak si Mordecai kung ano ang mangyayari kay Esther. Ngunit alam ng Diyos kung ano ang mangyayari, sapagkat hawak niya ang buong pangyayari sa buhay ni Esther. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng mga Hudyo. Sa talatang 12 hanggang 14 sa ikalawang kabanata sa aklat ng Esther, ganito po ang sinabi. Nang dumating na ang panahon ng bawat dalaga ay makapasok kay Haring Ahasweros, pagkatapos ng 12 buwan sa ilalim ng mga pamamalakad para sa mga babae, yamang ganito ang nakaugali ang panahon para sa kanilang pagpapaganda, sa makatwid ay 6 na buwan na may langis na mira at 6 na buwan na may pabango at pampaganda para sa mga babae. Kapag pumasok na ang babae sa hari, siya ay bibigyan ng anumang kanyang naisin upang dalhin niya mula sa lugar ng mga babae hanggang sa palasyo ng hari. Sa gabi ay pumaparaon siya at kinaumagahan ay bumabalik siya sa ikalawang lugar ng mga babae sa pamamahala ni Saasgaz na iyunoko ng hari na nag-iingat ng mga asawang lingkod. Hindi na siya muling papasok sa hari, malibang ang hari ay malugod na kanyang ipatatawag ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng isang taon ng paghahanda, ihaharap na ang dalaga sa harapan ng hari at kahit anuman ang kanyang hihilingin ay ipagkakaloob sa kanya. Nagalinlangan si Mordecai, subalit naniniwala akong pinangunahan ng Diyos ang bawat pangyayari, kaya wala siyang dapat na ikabahala. Ngunit sa isang banda ay wala siyang nalalaman tungkol dito, dahil alam niya na siya ay namumuhay na taliwas sa kalooban ng Panginoon. Madalas tayong namumuhay ng ganito, puno ng takot at pag-aalinlangan, dahil alam natin na ang ginagawa natin ay labas sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng mapayapa at manangan sa kanyang mga layunin para sa ating buhay. Sapagkat sinabi niya mula sa ikalawang aklat ni Timoteo, unang kabanata, ikapitong talata ang ganito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Hindi layunin ng Diyos na tayo ay matakot, kundi magtiwala sa Kanya. Kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, ay makakahanap tayo ng kapahingahan sa Kanya. Ganito nga po ang sinabi mula sa aklat ng mga taga-Roma sa Kabanatang 8, talatang 28, na nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Hindi natutulog ang Diyos. Siya ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, ay sinusubaybayan niya ang kinabukasan ng mga taong naglilingkod at nagpapakasakit para sa Kanya. Hinihintay lang niya tayo na lumapit sa Kanya. Hindi na natin kailangang mabalisa tungkol sa kinabukasan, sapagkat siya ang may hawak ng bawat pangyayari sa ating buhay. Hawak niya ang takbo ng ating buhay at pinangangalagaan niya tayo sa bawat kalagayan. Ginagabayan niya tayo sa panahon ng panganib at kabagabagan. Hindi niya tayo iiwang nag-iisa. Hindi ibig sabihin na kapag nag-iisa na lamang ang yapak sa buhanginan, ay iniwan na tayo ng Diyos. Iyan ang pagkakamali ng bawat anak ng Panginoon. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Sa mga sandaling malalaki ang alon sa ating buhay, ang tinutukoy ko ay mga pagsubok. Hawak ng Diyos ang ating mga kamay upang ipakita ang Kanyang pag-iingat sa atin. Ganyan ang kalagayan ni Mordecai at ni Esther. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sakaling hindi magustuhan ng hari si Esther. Subalit, ang pag-iingat ng Diyos ay naroon at layunin ng Diyos na masunod ang Kanyang kalooban upang mailigtas ang Kanyang bayan. Sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 at 6 ganito po ang sinasabi, sa Diyos kang magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling kaalaman. Siya ang sangguniin sa lahat mong mga balak at Kanya kang itutumpak sa lahat mong mga lakad. Tayo po ay manalangin. Minsan pa kami po'y dumudulog sa iyo, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan. Salamat Panginoong Diyos sa mga pangyayaring ito sa buhay ng mga tao na iyong pinili, sa buhay ng mga tao na iyong pinagpapala upang gamitin at kasangkapanin Panginoong Diyos upang sila ay maligtas sa anumang kapahamakan. Salamat Panginoong Diyos sapagkat Ikaw ang Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat. Gayon din po Panginoon, sa mga panahong ito, hindi ka nagbabago. Batid mo Panginoong Diyos ang kalagayan ng bawat isa sa iyong mga anak sa mga panahong ito. Sa mga kapatid, mga kaibigan, na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng kanilang mga radyo, nalalaman mo ang kanilang mga kalagayan. Kung sila ay nagpapasa ng mabibigat na mga dalahin, may mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanilang mga tahanan, meron silang dinaramdam, o sila ba ay nalulungkot ng lalamig sa kanilang pananampalataya, sila ay lumalayo sa iyo. Panginoong Diyos, ito ang panahon na kailangan kanila. Turuan mo po silang magtiwala, turuan mo po silang magbalik loob sa iyo. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga kamanggagawa sa lahat ng dako na nakikinig ng iyong mga salita. Batid mo rin ang kanilang mga kalagay at pangangailangan. Gayun din po, Panginoon, ang lahat ng mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, gayun din yung mga nangaroon na gumagawa, ngunit nakikinig ng iyong mga salita. At gayun din po ang aming bansa, nakikita mo ang kalagayan ng aming bansa ngayon po, Panginoon, sa mga panahong to. Meron pong mga kaguluhan, walang kapayapaan sa iba't ibang dako. Ngunit, Panginoong Diyos, akin pong itinataas sa iyo, kumilos at gumawa upang magkaroon ng kapayapaan. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masiguro masusupi ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti, alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dway FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Inyong napakinggan ang Papuri Classics Medley buhat sa Papuri 10 album na masayang nagpaumpisa ng ating programa ngayong hapon. It's a Friday and a second Friday at that. Kaya naman ako ang inyong magiging kasama, inyong on-air kaagapay, Cathy Garcia Alvarado, keeping you company hanggang alas 6:30 ng gabi. Ayan, dyan lang po kayo ha, dahil andirito lang din ako, magbibigay ng musika at inspirasyon sa programang Papuri. Shout out sa inyong lahat na masugid na sumusubaybay sa ating programa dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. And as usual, ang aking hope ay sana everyone, no, is doing well by the grace of God and keeping in step with Him, no? Habang ating tinatahak itong ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ako naman po ay napakasaya, no? Rejoicing in the Lord at nagpapasalamat dahil naipanganak na ang aking kauna-unahan at kaisa-isang apo. Yan, so far. Yan, o diba? Umaasa na sa pangalawa kagad. Nagre-recover pa lang yung aking anak, no? Sa kanyang panganganak. Nako, ay excited na excited kami buong pamilya. Siyempre, lalo na ang aking anak at kanyang asawa, no? Dahil super excited dito sa blessing na ibinigay ng ating Panginoon. A real masterpiece, no? Nakakagigil, hindi maiwan-iwanan ng Lola. Finally, I'm a grand moi, no? At sabi nga nila, let the spoiling begin. May license na raw akong mag-spoil na di ko nagawa ng todo sa aking mga anak. Ayan, lisensya at privilege daw yan ng mga lolo at lola, no? Eh, ano ba sa Tagalog ang spoil a child? Okay, sabi dito ni Google, palayawin ang bata. Naalala ko tuloy yung kanta noong 1970s, no? Yung iconic Pinoy rock anthem na Laki sa Layaw. No? I don't know kung naalala nyo yan. Laki sa layaw, laki sa layaw. Ayan. Nako, honestly, mukhang ang maso-spoil namin si Apo. Pero don't you worry mga kaagapay, rerendahan din namin ang aming mga sarili para lumaki ng tama si beloved Apo, diba? Babalansehin pa rin at ang napaka-importante ay maturuan namin siya tungkol sa Panginoon, di po ba? Because we know naman na that is what pleases the Lord. Ayan. Alright. Magandang hapon muli. Ang programang Papuri ay napapakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio. Gayon din sa mga himpilang 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice sa Cagayan de Oro City. Please share ang link ng ating programa sa inyong mga pamilya at mga kaibigan through your social media accounts para mas marami pa ang makapakinig at mabigyan din ng inspirasyon through the music and the insights we share mula sa salita ng Diyos. And as always, welcome po ang inyong mga komento, pagbati at mga song requests din na isasama namin sa mga susunod na programa ng Papuri. Ilagay nyo lamang po dyan sa ating Facebook page o mag-text sa Globe 0916-296-6620 o sa Smart 0999-223-5675. Ang ating panimulang Papuri Classics Medley kanina ay isang fitting introduction sa ating featured album for today. Kasi ang ilan sa ating maririnig na awitin ay kasali nga dyan sa medley na ating napakinggan. Mga kaagapay, let's go down memory lane once again sa pamamagitan ng mga musikang makalangit na nalikha, na-produce at naitanghal na noon. Ngunit, isinaayos muli para magkaroon ng ibang flavor. This time, inareglo na panggrupo. Ang ating feature for today ay ang Papuri Classics album na ginawa noong taong 2003.
7 sa mga awitin ay galing sa mga na-produce ng Papuri Albums, 8 mula sa Sarilikha Albums, at isang awitin mula sa Kasalan Album. Alam nyo, palagay ko, mga paborito nyo itong mga kantang itatampok ko today. Inareglo ngang panggrupo ni Arnel De Pano at inawit ng Emmanuel Singers. For this segment, ating maririnig si Jesus Aking Musika, sinulat ni Ricky Sanchez. Papuring awit, nilikha nila Kenneth Tan at Attorney Valino. Taos Pusong Pasasalamat, komposisyon ni Rez Valdez. Dakilang Pagmamahal ni John Manalo. At ang kantang nilikha ni Arnel De Pano, Dakilang Katapatan. Sinabi ng salmista sa mga awit, Psalm chapter 9, Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Atin ngang pasalamatan at papurihan ang ating Diyos sa musika ng papuri na inyong kinagigiliwan dito sa 702 DZAS FEBC Radio.

ngayon ay Biyernes at kayo'y nakikinig sa programang Papuri, hatid ng 702 DZAS FEBC Radio at ng mga himpilang 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM, Legazpi Albay, at NewJ 103.3 DXJL Your Positive Choice, Cagayan de Oro City. Mga kaagapay, do share ang inyong mga komento, song requests at mga pagbati dyan sa ating Facebook page. Dahil alam nyo, natutuwa kaming lahat sa programa at talagang heartwarming, no? Para sa aming lahat na mabasa ang mga pagbati ninyo. Ayan. Kaya maraming salamat, mga kaagapay. Keep sharing your comments and song requests dyan sa ating Facebook page o sa aming mga numbers. For Globe, 0916-296-6620 at for Smart, 0999-223-5675. Text lang kayo at sisiguraduhin naming isasama sa mga susunod na programang Papuri ang inyong mga kahilingan. Kaninang simula ng ating programa, na-share ko sa inyo ang masaya kong balita, di ba, na I'm finally a Lola, no? A grand moi. At ang mga grandparents daw have the license or privilege na ispoil ang mga apo. Pero alam nyo, sigurado ako na hindi lahat ng mga lolo't lola ay nagswospoil ng apo. Kasi meron akong mga alam at kakilala na sobra namang higpit. Minsan, mas stricto pa sa magulang. As far as I'm concerned, naniniwala ako na ang mas nararapat ay ang ibalanse ito. Yung mabait at mapagbigay, pero may paghihigpit din. Whether sa magulang o sa mga lolo't lola man, no? Kailangan ng disiplina dahil, for sure, gusto natin syempre na lumaki ang ating mga anak at apo ng tama, diba? Ayon nga sa Biblia, sa Proverbs 24, mababasa natin ito. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Wow, ang bigat. Pero may point, diba? Kasi kung puro pagbibigay, aabuso ang bata. Hahayaan lang natin, hindi matututo. At kung super higpit din naman, masasakal at pwedeng magrebelde ang bata o pwedeng hindi rin siya mag-develop, no, sa kanyang full potential kasi overwhelmed sa either takot o inis o galit, no, baka matroma pa. I believe the key here talaga is balance. Thinking about this at sinabi na nga sa Proverbs 24, bilang tanda ng ating pagmamahal sa ating mga anak at apo, kinakailangan at sobrang mahalaga ang panalangin at ang salita ng Diyos. Bakit? Well, for us to know the balance. Dahil ang Panginoon lamang ang ating matalinong gabay at matibay na sandigan sa lahat-lahat ng bagay sa ating buhay. Kasama na dyan ang pagpapalaki ng ating mga anak at mga apo. Pag-isipan natin yan habang ating pinakikinggan ang ilan pang awitin mula sa ating tampok na Papuri Classics album na inawit ng Emmanuel Singers. Jesus, likhang musika ni Andre Junicio. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, komposisyon ni Dave Magalong. Pag-ibig ang susi ng lahat, sinulat ni Robert More. Pang-apat, Mangag-ibigan tayo nila George Guerrero at Robert Sebastian. At panghuli sa music segment na ito, isa pang likhang awitin ni Robert More, Chuper ng Buhay. Ito ang Papuri, The Friday Edition with Kathy Garcia Alvarado.

Kayo ay nakikinig sa Papuri the Friday Edition with Cathy Garcia Alvarado. Inihatid ko today ang Papuri Classics album na sana ay nakapagbigay saya at inspirasyon sa inyong lahat. Bago matapos ang ating programa, request ko lamang po na mag-share kayo sa amin how Papuri is helping and encouraging you sa pamamagitan ng ating programa. Please Facebook us through 702-DZAS-FEBC or text us sa 0916-296-6620 o sa 0999-223-5675. Ang programang Papuri ay maayos na naihahatid sa inyo araw-araw sa tulong ng ating mga faithful na kaibigang nakaagapay sa broadcast. Ang ating Bokawe Transmitter Side Team kasama ang ating ProdTech Team na sina Reggie Villana, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano, ang ating Engineer on Duty, JV Tabua, at of course ang ating producer, Kayla Escalante. Mga kaagapay, please check out naman po my YouTube channel at FB page. Ayan. Share at subscribe na rin po sa aking unang album na entitled Naging Ikaw, streaming sa iba't ibang mga digital platforms, Apple iTunes, Deezer, Amazon Music, Spotify at YouTube Music. Subscribe and share po please and be blessed. Thank you very much and thank you all for joining me today sa programang Papuri. Sa pagtatapos ng ating programa, ito ang gusto ko pong iwan sa inyo mula sa Biblia, Hebrews 12 verses 1 to 2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Cathy Garcia Alvarado po, sa Diyos lahat ng ating masigabong papuri.

programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto namin mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Welcome po sa programang Heartline Friday Edition. Binabati rin po natin ang ating mga kaagapay na mga overseas Filipino workers at maging ang mga nasa iba't ibang sulok ng mundo. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa ating lahat. At napapanood din tayo sa Facebook and YouTube live streaming. So isend nyo na po ang link na ito dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong gabi. I-follow nyo na rin po kami sa inyong social media platforms para po updated kayo sa mga kaganapan dito sa ating himpilan. Ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A, ang makakasama nyo tuwing Biyernes ng gabi mula 9:30pm to 11pm. At kasama po natin muli ang aming pinakamamahal at napaka-bait, napaka-caring na president ng Philippine Association of Christian Counselors o PACC na si Ate Joy Laverinto.
1: Wow, thank you, Doc A. Ang ganda ng iyong very kind. Gusto kong i-greet yung aking mga former churchmates sa Word for the World, Makati, Pastor Louis, Sister Yang, Sylvia, Garce, Serene. So, yeah, hello, hello. At saka yung sa Harvesters Christian Fellowship, si Pastor Barry and Sister Elsie. So, mga naging ano ko yan sa journey ko, you know? Yeah. Naging katuwang ko yan sila.
0: Salamat po sa pagiging katuwang ng aming Ate Joy at marami pong nagiging nabibiyayaan sa kanyang buhay.
1: Tsaka pala si Pastor Andrew Bush at tsaka yung wife niya si Sister Karen.
0: Hello po.
1: Yeah, you are very big part in
0: yan,
1: my
0: English.
1: Life.
0: Yes. Yes, naririnig din tayo sa ibang bansa, bahagi ng mundo. Yan. Binati mo na rin ang mga churchmates, babatiin ko ang aking mga kaibigan at leaders at mentors sa Victory Katipunan. Siyempre, ang aming senior pastor, Pastor Christian Flores and Miss Joanne Flores, ang aking parang mga spiritual parents na to, si Pastor Michael Paderes and Miss Pia Paderes, ang ating mga butihing kaibigan, si Marilyn, Aldric Diaz at ang kanilang family, at ganun din si Frances at Eboy Referzo at ang kanilang kuya na sa CCF naman, si Kuya Khalil. Hello po. Kasi nagpapatulong ako sa mga ilaw-ilaw at mga timpla ng mga mikropono Ate Joy, kaya maraming salamat sa inyong tulong.
1: Yeah. Tsaka yung mga taga-agapay natin, mga vendors, yung alam mo yung nasa sakyan,
0: yes,
1: na natatrapi,
0: pauwi ngayon.
1: So, nandun, nakikinig sila, kasama yes. natin sila habang sila ay, yung lalo na yung pastor naman, si Pastor Wildon sa Bulacan pa yun. Eh.
0: Aba!
1: So, hi, habang kayo ay natatraffic dyan, habang yes. kayo ay parang enjoy lang
0: yes.
1: sa ating talakayan mamaya sa ating mga taga-agapay.
0: Sama lang kayo sa kwentuhan namin.
1: Yes.
0: At kung may access kayo sa Facebook, makichat po kayo dyan. Gusto po namin basahin ang inyong mga kinukwento. Yan.
1: Yes.
0: Okay, sige Ate Joy. Sinimulan natin ang very mabati kasi sa totoo ay medyo mabigat ang ating paksa or topic ngayong gabi. At walang iba sa topic na suicide or yung ito yung minsan mga iniisip na magpatiwakal or ayaw nang mabuhay or gusto nang mamatay at minsan nga Ate Joy parang halo yung usapan dito na dapat ba tong pinag-uusapan or the more pinag-uusapan the more na encourage yung isang tao or nagpapapansin lang ba, alam natin naririnig natin to. So ngayong gabi Ate Joy, pag-uusapan natin ng suicide, ano bang, check-in muna natin ating sarili, ano bang ating nararamdaman?
1: Yeah. Like the last episode, di ba, ang pinag-usapan natin is family secrets. Isa ito eh, sa mga family secrets na ayaw i-openly discuss kasi nakakahiya or, you know, ano lang masabi ng ibang tao. So, in continuation doon sa diniscuss natin last week, so ito na yun. Hinihimay-himay natin na isa sa mga, you know, magandang pag-usapan, yung masasakit at mapapait.
0: Yes.
1: Kasi, kailan pa papag-uusapan, di ba? Kung mapait na nga siya, masakit pa, tapos nakatago pa sa puso, so, mahapdi masyado.
0: Mahapdi.
1: Yes.
0: At ayaw natin na sa huli, ang na tayo nakakapag-usap, kung di ma-prevent natin kung possible at sa mga kaagapay na meron pinagdadaanan ng ganitong mga thoughts or yung mga sinatawag nating suicide ideation or mga pag-iisip about suicide is mabigyang linaw at also mabigyang lunas.
1: Yes.
0: Sige, ready na ba tayo?
1: Ang intention lang naman natin dito, bakit natin pinag-usapan to, hindi para i-provoke, you know, or i-encourage. Is to prevent.
0: To prevent, know?
1: Kasi
0: yes.
1: Ang suicide ngayon, parang a form of solution, which hindi siya solution.
0: Hindi solution, yes. Mm-hmm. Yes, tama. Yeah. At minsan nga, Ate Jo, yung suicide, hindi rin nga siya yun yung problema eh.
1: Yes.
0: Diba? Parang it's the last straw minsan, or... yeah, yan yung mga gusto nating marinig at pag-usapan ngayong gabi. Sige, Ate Joy, simulan na natin sa unang tanong.
1: Sige, kung may katanungan, mayroon na bang nagtanong ngayon sa atin?
0: Yes, mayroon na po, pero patuloy pa rin po kayong magpadala ng inyong katanungan. Pwede pong private message kung medyo sensitive, ano? Kung mayroon po kayong kasamang mga bata o yung mga minor de edad, is maganda pong magabayan, masamahan din natin
1: sila. Sa Bible, bago tayo mag-entertain ng tanong, tanongin natin, sa Bible, napag-usapan din ba yung suicide?
0: Magandang tanong.
1: O, diba? So, may isinulat ba ang Bible na merong suicide sa Bible? Meron.
0: Mm-hmm.
1: Si Judas.
0: Wow.
1: Yung nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo na siya yung nagturo, siya yung nagbetray. Tapos after na nakagawa siya ng, you know, yung taong nagmahal sa kanya, yung nagkalinga sa kanya, nang nag-build up sa kanya, pinagpalit niya, di ba, ng pera.
0: Yeah.
1: Tapos after that, nung nakita niya na si Jesus na binubugbog, nilalatigo, doon niya nakita, doon niya na-realize yung pagkakamali niya.
0: Mm-mm.
1: Tapos hindi niya matanggap yung pagkakamali niya. So, ang ginawa niya, nagpatiwakal siya, no?
0: Oh, yeah.
1: So, ngayon, ang question dyan, bakit sinulat niya ng Bible?
0: Wow.
1: Yun ang question.
0: Yeah.
1: Na parang kumbaga tabu siya.
0: Kung hindi dapat pag-usapan, bakit pa nasa...
1: Bakit nandun siya sa Bible? Yeah. So, isa yan sa mga nire-reflect ko na bakit nga naman sinulat yan sa Bible?
0: Yeah. And pati yung pag-iisip ng gusto ng mamatay, naalala ko din ang propetang Elijah na sana... Bakit ko pa ako pinagdadaan to, mabuti pang mamatay na lang ako, yung mga siguro ganong klaseng pag-iisip.
1: Yung time na pinersecute siya, no? Na nagtago siya.
0: At yeah.
1: Wala siyang kalaban-laban.
0: Wala kang kalaban-laban.
1: Tumago siya doon, nag-iisa lang siya sa disyerto. Yeah. Tapos ang nagpapadala sa kanya, yung raven. No?
0: Yes.
1: So mayroon ng delivery pala.
0: Yeah.
1: No? Delivery.
0: Yes.
1: So at that time, nung nag-iisa siya, wala siyang kausap, di ba? Din siya, nag-desire na lang din siya na, mabuti na lang din mamatay
0: ako. Yeah. Kaya masabi natin, Ate Joy, na hindi masaspare ang ating pagiging mananampalataya doesn't disqualify us from having thoughts of these heavy thoughts and feelings and even wanting to die.
1: Tsaka si King Saul at
0: yes.
1: the time na na siya, nakita na niyang talo na siya sa kanyang mga kalaban, di ba?
0: Yeah.
1: Baga, nasa gera sila, tapos wala na siyang kalaban-laban. Sugatan na siya, dying na siya. At anong sinabi niya dun sa kanyang armor bearer, yung servant, na patayin mo so, na lang ako.
0: Pang,
1: kasi he is so, parang ini-imagine niya na kapag buhay pa siya, at mahuli siya ng mga kalaban niya. Ini-imagine niya yan. Alam niya yun eh. Na ang isang king, kapag yan ay nahuli ng kalaban, nilalagay talaga yan sa public display.
0: Yes.
1: You know, humiliate. Parang ginagapos, nakahubad, at parang tinotorture. Ayaw niyang i-go through.
0: Yeah, yeah.
1: So, pinuporsi niya na ayaw niyang i-go through.
0: Yeah.
1: So, kaya sabi niya dun sa armor bearer niya or yung servant niya na, patayin mo na lang
0: yes,
1: ako.
0: Yes, yeah,
1: you know?
0: Yeah.
1: So, isa rin yan sa mga incident na ang suicide, nakasulat din sa Bible. Pero ang question nga doon, bakit nandoon yun?
0: Bakit nandoon at nasulat sa Bible?
1: Ano yung tinuturo ng banal na espiritu?
0: Yeah.
1: Anong tinuturo ng God? Why God put that, issue of the heart?
0: A natural human being issue. Yeah. Yeah.
1: So, ang Bible is telling the whole truth.
0: Mm-hmm.
1: Even yung hindi maganda,
0: Is telling the whole truth.
1: Yes, yes, yes, yes. Yeah. So that's the reason why we're talking about this.
0: Wow, so it's real, it's mm-hmm. true. Yeah. Mm-hmm. Yung katulad nung, I think marami, unfortunately, nakakalungkot na marami tayong kababayan na katulad ni King Saul na mm-hmm. mas takot mabuhay kesa takot mamatay.
1: Yes, yeah. Kasi mai-expose siya, matutorture yes. siya, pagtatawanan siya. Alam niya yun eh, dahil yeah. ginagawa din niya sa mga nahuhuli niyang mga kings.
0: Yeah.
1: So alam niya yun na kapag ang isang hari na na-capture ng isang kalaban,
0: mm-mm.
1: alam niya yun. So ayaw niyang i-go through yun.
0: Wow. At so parang death is the solution or dying, killing myself is yes. the solution. Yeah.
1: So in other words, if the Bible is telling and sharing and writing those, ano, pwede siyang pag-uusapan.
0: Yep.
1: Hindi siya tabu.
0: Hindi tabu, yeah.
1: Hindi yes. siya nakakatakot pag-uusapan. Hindi siya overwhelming na pag-usapan. Yeah. Kasi part siya ng buhay. Pero nandoon yon para we can learn.
0: Yes, mm-hmm. yeah. Matuto tayo. Tama. Mm-hmm. So kung meron po kayong mga kaagapay o kapamilya na alam nyong maaring makakatulong na marinig nilang usapan na ito, maaari nyo pong ipadala itong link na ito sa kanila, or maaaring kayo din po ay nag-aalala kayo sa inyong mga kakilala, kaibigan, at hindi nyo alam paano sila matulungan, samahan nyo po kami ngayong gabi para makapag-usapan po natin ito at sagutin ang inyong mga katanungan.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Sige, Ate Joy, simulan natin sa ating unang tanong.
1: All yeah. right.
0: So, ayun, yung sabi mo kaninang pauwi, mukhang isa to sa mga pauwi, or sabi niya, nasa parking lot pa lang po ako ng office habang tinatype ito. Salamat kaagapay na kahit nandyan ka is you're reaching out. Sabi niya, may office mate kaming namatay dahil sa suicide, ilang buwan na ang nakalipas. Hanggang ngayon, naiisip ko kung may mga pagkakataong humingi siya ng tulong pero hindi lang namin naintindihan. Paano po ba matutong maging mas sensitive sa mga taong tahimik lang?
1: Mm-hmm. Yeah. That's I'm so sad to know, no, na isa sa mga office mates niya
0: mm-hmm.
1: na pati siya hanggang ngayon kinikerry-carry niya na sana natulungan, sana nakapag-extend ng support, baka pwede pang mapigilan, mm-hmm. no?
0: Yeah.
1: Yeah. So, learning purposes here, looking back doon sa situation, ang tanong niya, di ba, paano makapag-express, paano ma-identify na ang tao ay humihingi ng tulong?
0: Yes.
1: Unang-una, yun ang sabi niya, tahimik.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, normally, sa counseling, palagi kong sinasabi yan sa mga client ko, you need to verbalize your concern, you need to speak out what mm-hmm. is in your heart, kasi kapag ang utak, ang puso, kapag hindi na nakapag, wala ng words ba?
0: Mm-hmm.
1: Wala ng words na ma-express, ang next niyan, i-act out.
0: Oh, wow.
1: Mm-hmm. At isa na yan sa acting out is the suicide.
0: Mm-hmm.
1: So, palagi kong sinasabi, as long as you can communicate, you share your problem, mm-hmm. you express your problem, you speak to anyone.
0: Express.
1: Kasi mm-hmm. ang ibig sabihin nun, ang utak, yung logic, because mm-hmm. the logic is the verbal brain, mm-hmm. ano, Dr. Adrian, no? Mm-hmm. So, gumagana pa yung logical brain.
0: Mm-hmm.
1: So, pag gumagana ang logical brain, which is the verbal brain, the left brain, nakikita pa yung future. Nakikita pa yung consequence. If I'll do this, 1 + 1 = 2. May ganun eh. Yeah. Ganun ang logic eh. Wow. Merong structure. Mm-hmm. Pag nagpakamatay ako, itong mangyayari sa akin, may logic pa. That's why we encourage everyone to speak out.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, pag ang tao hindi na nakapagsalita, you know, matagal, prolonged silence, mm-hmm. you know, hindi na overwhelmed, na natatakot, na paralyzed, you know, ang next niyan, sa sobrang dami ng emosyon mm-hmm. sa loob ng katawan, na-act out. Unconsciously.
0: Mm-mm. Unconsciously.
1: Yes, na-act out including suicide.
0: Wow, yun pala mm-mm. yun, ano? Yeah. Hindi na kayang i-contain yung thoughts niya, overwhelming emotions, kaya sa action na ilalabas na.
1: Nagiging unconscious na siya.
0: Nagiging unconscious.
1: Parang kumbaga yung once na ang tao maraming emosyon sa loob ng katawan, ang una niyang sisipain, you know? Sa dami ng emosyon, ang maririnig, emosyon, at hindi na yung logical brain. Hindi
0: yeah.
1: na yung
0: yeah.
1: truth, mm-mm. hindi na yung reality in life, hindi na makikita yung practicality in life, wala na. Ang maririnig na lang yung pait, sakit, hiya, sama ng loob, pagsiselos, gigil na gigil, galit na galit. Yeah. Yun na lang naririnig. Yeah. So, pag walang words yun, maganda may words. Mm. Pag walang words yun, that's why people cannot, pag hindi na naka-express, di ba, yung nag-acting out, nagwawala.
2: Yeah.
1: Kasi wala nang words.
2: Words,
1: eh.
2: Yeah.
1: That's why very important ang verbalization.
2: Yeah, pag-usap. Yeah. Kaya sabi mo, Ate Joy, pagtahimik, yan ang isang sign na aabangan.
1: Na tabihan o invite ng pagkain. Kapatid, you know, friend or
2: office mate,
1: you know, napansin ko, you know, halika, lunch tayo. Napansin ko ilang araw ka nang hindi tatahimik diyan. So pwedeng, alam mo yun, the language of the heart is also eating food. Tawag dito, yayain, pakainin. Kasi minsan yung mga may suicidal thoughts, minsan ilang araw na rin hindi yan kumakain. Kasi
2: hindi nga nakakapag-isip na ng maayos. Hindi na overwhelmed maayos.
1: Yung sarili nila hindi na naalagaan, hindi na nakakaligo, hindi na nakatoothbrush, hindi na makawala ng self-care.

0: movement ang mata. Mm. Parang nakatulala, nakaganon na lang siya. Hindi nga huminga yan, hindi rin huminga.
1: Wow.
0: Mm-mm.
1: Talaga, yung mga automatic na lang yung nangyayari.
0: Yes, isa yan makikita sa mata. Mm. Yung walang buhay ang mata.
1: Mm, parang may mm-hmm. nakikita siyang something na siguro may sa mga imagination or memories yes. niya. Yeah.
0: Or another thing na cue is that makalimutin, you know?
1: Okay.
0: Pag sinabihan mo, ano nga yung sinabi mo? You know, parang, what did you say? Parang, alam mo yun, walang pumapasok.
1: Yeah.
0: Ini-engage mo na siya, pero, ano, nagbabounce back.
1: Yeah.
0: Yun, isa rin yan. Baga lutang na.
1: Naging, lutang na.
0: Parang mm-hmm. naging sabaw na yung utak, yeah. no? Hindi na lucid. Hindi mm-hmm. na siya buo. Ganon. Mm-hmm. Another, yung ano talaga, yung physical appearance.
1: Mm-hmm.
0: Yung hindi na naligo. Hindi mm-hmm. na nagsusuklay.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ano na, makikita mo yung damit, yun pa rin ang suot.
1: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Naapektuhan na din nga yung pag-alaga sa sarili. Definitely.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: So, tahimik, Ate Joy, tulala, yung
0: walang buhay.
1: Walang buhay. Tapos, nakakalimutan sinasabi o parang hindi naririnig yung sinasabi, hindi nare-retain yung information. At yung huli na sinabi mo is yung hindi na naaalagaan yung sarili, yung mm-hmm. hygiene mm-hmm. and physical appearance.
0: Yan, mga obvious yan.
1: Obvious yan.
0: Mayroong iba, hindi obvious. Yung iba. Yung iba
1: mas na, mahirap.
0: Oo. Mm-hmm. Yung iba naman dahil they decided to, you know, parang gusto nilang i-end. May kilala ako niyan eh. Na hindi nalatang magpakamatay siya kasi nung umaga nagpagupit ng buhok, you know, nag-grooming.
1: Parang okay siya.
0: Nag-grooming, kaya hindi halata.
1: Hindi halata.
0: Nagpunta sa party, nagkwentuhan, lumabas, nag-spend time sa mga friends.
1: Parang nagpapaalam, gano'n.
0: Yes, mm-hmm. yung pala paalam na pala.
1: O yung mga last things I wanna do mm-hmm. na sa buhay.
0: Yung mga hindi niya nagawa, ginawa na niya kasi mayroon pala siyang plano.
1: So, pwedeng walang mm-hmm. hygiene, walang parang pag-alaga, tapos biglang kakaiba.
0: Side,
1: bigla namang may mga ginagawang unusual.
0: Buhay na buhay.
1: Yeah.
0: Yung pala kasi yun na pala yung gusto niyang gawin bago siya mag-plan. Yeah.
1: Mm-hmm. So, I think, Ate Joy, you're saying, yung pagmamatsyag is hindi lang siya one time eh. Yung mm-hmm. kilala mo yung tao, napapansin mo yung pattern, napapansin mo yung what's common and unusual.
0: May nabago. Biglang naging bubbly.
1: Yeah.
0: Bakit naging bubbly to? Tahimik, tapos biglang naging parang alam mo yun.
1: Yeah, na hindi mo mapapansin kung wala kang relationship dito sa isang tao na to.
0: Yes.
1: Wow.
0: Yes. Kailang itong nagtanong kasi office mate.
1: Mm-mm.
0: So baka hindi na rin niya masyadong ka-close. Yeah.
1: Kaya parang merong, naririnig ko Ate Joy, parang merong konting guilt
0: mm-mm.
1: na meron ba kami sanang nagawa? Ano ba yung pwede namin mm-mm. sanang nagawa? And anong pwede nating maipayo dun sa nararamdaman niya na parang either pagsisisi, panghinayang, or maaring guilt?
0: Yeah, embrace niya yung totoo niyang nararamdaman. Huwag niyang i-deny, you know? Kasi normal talaga yan, kahit hindi naman suicide yan. Any form of death, palagi yung nagre-review ang utak natin, ano ba yung hindi ko nagawa sa tao na yun?
1: Mm,
0: you know?
1: Nga,
0: kahit hindi siya suicide.
1: Yes.
0: Talagang nagre-review ang utak eh. Kasi nga, wala na yung tao. So, ang isipin mo, ano ba yung hindi ko nagawa? Ano ba yung gusto ko pang sanang gawin? Ganun tayo.
1: Yeah.
0: Kasi naudlot eh. Nagkaroon ng nawala na yung tao. So, andek pag buhay pa, nandyan lang naman yan, mamaya ko gagawin.
1: Oo.
0: Pero ngayon, nawala na.
1: Wala nang pagkakataon.
0: Ang i-review talaga ng utak mo yung mga hindi nagawa, which leads to guilt. So, I encourage na normal siya na emosyon kasi lahat naman tayo na anything na hindi nagagawa, whether death or hindi death, nagkukos talaga siya ng guilt and shame. You know? So, embrace siya. How to embrace? Paano pag sinabing embrace, paano ba? Damdamin, namnamin, you know? When I say isolate, yung mag-spend ka ng time for yourself.
1: Solitude.
0: Yeah. Tapos i-journal mo, yung nararamdaman mo, yung nararamdaman mo, aminin mo, sa prayer, sabihin mo kay Lord, Lord, nagigilty ako. Lord, ito saan ang gusto kong gawin, hindi ko nagawa. Or kumausap ka sa friend mo, sabihin mo rin yung mga, sana ito nagawa ko, hindi ko nagawa. Or sa counseling, kung walang mapagkatiwalaan ng friend, pwede rin sa counselor.
1: Yeah.
0: Or pwede rin sa radio, katulad nito.
1: Na nakapag-express siya.
0: Yes.
1: That's good. Yeah. Mm-hmm. So, wag sarilinin, makipag-usap. Sabi nga ni Ate Joy is, itap yung left side, the logical, also the where the speaking o yung pakipag-express ay nagaganap.

0: Kasi nga, mayroon tayong sinasabi na if you don't use it, you lose it.
1: Yeah.
0: So, ganun din yung logic natin. Pag yung pinabayaan mo yung sarili mo, hindi ka nagsalita, tumahimik ka na lang, you know, ano siya, pwedeng manahimik, pero wag yung prolong silence.
1: Kasi, may tahimik na pahinga, pero may tahimik na hindi.
0: Maghahang ang utak.
1: Ayan, so sana na take note natin yon para alam natin paano i-check yung mga katrabaho natin, kaibigan at kapamilya. Itong next question naman natin, Ate Joy, sabi niya is, please hide my identity. Galit ako sa pinsan ko dahil iniwan niya ang mga anak niya. Pero habang tumatagal, naaawa rin ako sa mga pinagdadaanan niya na hindi namin nakita. Normal lang po bang maghalo ang galit at awa sa ganitong sitwasyon? Siguro Ate Joy, when Ark Agapay said iniwan niya is the death through suicide. Yes,
0: suicide. Yeah. Of course, hindi nga lang yan awa at saka galit eh, kundi ang grief, maraming emosyon, you know? Naawa ka doon sa mga anak, nagagalit ka doon sa bakit niya inabort ang buhay niya. Or minsan naman, you feel helpless, you feel powerless kasi gusto mong tumulong, di mo alam paano tumulong. Or you feel it's your fault, no? Parang may shame. So, normal yan. Kasi tao eh. Ang tao mayroong damdamin, mayroong, when you say damdamin, emosyon. At mayroon ding, ninanamnam yung body sensation. Ganun ang expression ng soul natin. Ang expression ng soul is emotion, you know? Tayo, ang expression ng bibig natin at ang logic is words. Pero dito sa puso, emotion.
1: Yeah.
0: So normal na mag-i-express ang ating emotion. Kahit iba-ibang dami-daming emotion yan, normal pa rin siya. As long, naging abnormal na lang siya kung prolong masyado. Sabi nga ng research, di ba? 6 months to 2 years ang grief. Pero kung nag-grieving ka or galit na galit ka for, you know, 10 years na, 20 years, yun na yung medyo may ano na siya. Hindi na siya nasa functional na emosyon. Parang naano na siya, na-hang na siya doon or na-fixated na siya doon na hindi na nabago yung emosyon, as what we said nga, nagpabago-bago yung emosyon natin.
1: Yeah. Saka sabi mo Ate Joy na regardless yung dahilan o pamamaraan ng pagkamatay is the emotion there is the same. Pareho din siya.
0: Yeah.
1: And Ate Joy, yung when you were saying about, sinasabi mo yung tungkol sa grief na mahabang panahon siya, how does it really look like? Is it a continuous grieving or is it parang, babalik-balik din naman, may mga araw na okay din?
0: Depende yan sa tao, Doc A. May mga tao na continuous, may mga tao naman na sobrang busy, hindi continuous kasi nai-stop yung grief nila kasi preoccupied.
1: Kaya normal pa rin yun, kahit continuous.
0: Kailan pag hindi naging busy, nakakita ng picture, gigrieve ulit yun. Or mayroong naamoy or may napuntahan sa isang lugar na maaalala yung mga mahal sa buhay na wala. You know, bigla yun. Susulpot yun. So, yun yung tinatawag na trigger.
1: Triggers, yes. Kaya normal kaagapay ang iyong nararamdaman at maaari kang humingi ng tulong sa pag-go through nitong season na ito. Itong next nating question, Ate Joy, sabi niya, kagabi po, tinanong ako ng anak kong 11 years old kung bakit may kaklase siyang nagsabing nagpakamatay ang tito niya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Ano po ba ang tamang sagot para sa batang ganito ang edad? So yung mga 11-year-old Ate Joy, paano nga ba?
0: Kasi ang language ng bata, emosyon eh. Alam mo yan? They're not yet fully developed yung kanilang brain. So pwede niyang tanungin, sagutin na, so anak, ano nararamdaman mo na napag-usapan yung suicide ng tito ng classmate mo? Tanungin niya, baka yung bata natakot, you know, or yung bata nag-alala na, you know, mama niya, papa niya, mawala. Alam mo yun? Kasi bata eh. Yeah. Ang bata nag-i-imagine yan eh, kung ano-ano. So, syempre, gusto niyang tanungin sa mama niya kasi what if yung nangyari sa classmate niya na tito, baka mangyari din sa pamilya nila. Ganun ang bata eh. Kino-compare, gaya-gaya. Yeah. You know? Ganun ang bata. Yeah. Diba? Mahilig silang mag-gaya-gaya. So, niisip niya, what if kaya yung tito ko or yung mami ko mag-suicide, diba? Kaya ang bata curious.
1: Yeah.
0: So, tanungin. You know, tanungin. Anong naramdaman mo na doon sa narinig mong suicide? Anong bumabagabag sa puso mo? Ano ang ini-imagine mo?
1: Yeah.
0: Kasi ang bata, mahilig mag-imagine eh. Ano yung nakikita mo sa utak mo? Yeah. Ano yung iniisip-isip mo lagi? Bakit mo ako natatanong sa ganito?
1: Yeah. Umaaring, ano yung pag-unawa niya dun sa suicide? Na may understanding na ba yung bata kung what it really means?
0: Yeah. Or dadaanin niya sa laro.
1: Dadaanin sa laro.
0: Kasi another language of the children is play.
1: Yeah.
0: You know? So, dun sa play, lalabas yan eh. Mag-i-express yan habang nagpi-play.
1: Wow, na may yun yung effect na hindi niya ma-put into words.
0: Yes, habang nag-movement siya, nagpi-play siya, tako-tako, ma-i-express.
1: At sa counseling, may ganun tayong play therapy or play counseling para sa children.
0: Tapos ililistan nila yun kung ano yung mga emosyon na lumalabas sa bata.
1: Yes.
0: Or minsan sa drawing, lumalabas. You know?
1: Art therapy.
0: O baka na ang bata na-traumatized dun sa kwentong untimely na
1: hindi pa niya naintindihan na yun.
0: Na ano ba yung suicide?
1: Yeah.
0: Tapos na-curious siya, nag-research siya.
1: Yes.
0: Kasi nga, di ba ngayon,
1: may access na
0: may
1: sila.
0: May access sila. Eh, ang problema ngayon, baka yung ang nagturo sa bata, maling information na ini-instigate yung suicide.
1: Oo nga.
0: Yun ang iiwasan. So, mas maganda yung magulang ang mag-i-explain pag naintindihan na saan ang galing yung bata. Saka, turuan na, anak, hindi yan ang pamamaraan ng pag-iwas ng problema. Kasi, baka yung suicide na yon sa mata ng bata is an answer to any problem.
1: Kasi maaring yung kaklase niya rin ang nagpaliwanag kung ano yung suicide.
0: Yes, oo. So,
1: tapos dalawang bata.
0: Nag-share kasi si Tito ganitong problema.
1: Oo.
0: So, siyempre sabi ng bata, kasi bata, di ba, gaya-gaya, alam ko na, pag may problema ako, ganito
1: pala
0: gagawin ko.
1: Tapos nakita mahirap niya pa yun. Na kung received well, like, pinakita niya ng mga namatayan na talagang namimiss nila si Tito. So, naisip niya rin na, oy, gusto ko rin ng ganong pagtrato sa akin ng mga kaklase ko.
0: Yeah.
1: So
0: hindi siya nakakatakot i-engage kasi it is an opportunity for the parents na, you know, i-psycho-educate yung bata, maturuan kung ano ang bad effect, bad effect and, you know, the pros and cons ng isang suicide. So, ma-educate sila, maturuan, kaysa yung sila na yung nagre-research.
1: Yes.
0: Kasi hindi umiiwas yung magulang
1: sa
0: pagsagot kasi parang nakakatakot.
1: Sagutin. Ayaw, iniwasan din. Uncomfortable
0: yung pag-uusapan.
1: Tama. At tamang-tama yung susunod nating episode is tungkol naman sa mga gadgets, sa mga research na yan, lalo na sa mga bata. Digital addiction. Sa next episode, i-discuss natin yan ng mas detalye. So, Ate Joy, ang ganda rin nga, no, bago natin isunod yung next question is, ang ganda rin na yung bata nagtanong. So, yung bata feeling either innocence or feeling safe or feeling niya pwede siyang makakonect sa magulang para makahanap ng sagot.
0: Yeah.
1: Ang nakakatakot yung sabi mong tahimik na lang din yung bata. So, habang may gantong opportunity na nagtatanong, minsan nakukulitan tayo na, ano ba yung mga tanong mo? Ang hirap na mga tanong mo. Tapos minsan pagtatawanan pa. Or, saan mo narinig yan? Huwag mo sasabihin yung salita na yan.
0: Yeah.
1: So, iniwan natin yung bata na mag-make sense dun sa words na narinig niya, like suicide, na hindi natin pinaunawa. So, mabuting have the conversation.
0: Talk
1: about it.
0: Huwag matakot pag-usapan ito.
1: Huwag matakot.
0: Kaya nga pinag-usapan natin
1: kaya
0: ito.
1: Kaya pinag-usapan
0: to
1: natin
0: ngayon. To encourage our taga-agapay na talagang sa modern world natin ngayon, ang kasama na ito eh.
1: Yes.
0: So, isa na ito sa mga social problem na harapin talaga ng bawat pamilya.
1: Yeah, hindi na lang spiritual ngayon, but also social, mental, and a holistic being ng tao.
0: Yes,
1: Yeah, so I think, Ate Joy, marami rin gustong pag-usapan pero di nila alam kung paano. Kaya kung may mga tanong kayo kung paano, isend nyo rin po yung question. At ito ang ating huling question bago tayo mag-break. Hindi ko po kilala ng personal ang taong namatay. Mamatay by suicide. Pero kakilala siya ng kapatid ko. Simula nang mangyari yon, parang lagi na siyang balisa at hindi mapakali. Dapat ko na po ba siyang kausapin kahit hindi siya nag-o-open up?
0: Yan. Oo. Obvious na eh, nabalisa na. Mm-hmm. Nagkaroon na siya, affected na siya kasi we do not know how close siya doon sa tao na yon. You know, baka yung tao na yun is could be girlfriend or best friend, you know.
1: Mm-mm.
0: So, may attachment siya doon sa tao na yon. So, in other words, hindi na rin siya pwedeng pabayaan ng kapatid.
1: So, siya nang mag-initiate. Yes. Paano siya pwedeng mag-initiate, Ate Joy?
0: Ayun, pwede niyang lapitan, pakainin.
1: Mm-mm.
0: Very important ang food therapy, yeah. You know. And another is yayain sa labas. Ano muna? Friendship.
1: So parang natural, organic natural. Na connection.
0: Hindi agad parang...
1: Anong problema? Ba't ka ganito? Yes.
0: Hindi interrogative. Kasi
1: yes.
0: Nag-mumorn yung tao eh. Nagluluksa yung tao.
1: Yeah.
0: So, di ba sabi sa Bible na provide for those who grieve in Zion.
1: Yes.
0: So, isa sa mga taong nagluluksa, i-provide. So, what kind of provision? Service, massage... Minsan, travel sila, kung may extra budget, gano'n.
1: Yeah.
0: Tapos, paluwagin mo na ang puso.
1: Yeah,
0: so paluwagin mo na ang damdamin.
1: Not necessarily words, but connection. Being the nearness,
0: yes.
1: That you're not alone, I'm here, and I'm with you. I'm checking on you.
0: Serbihan, yeah. You know. O laban ng mga damit. Yeah. Parang makita niya na meron siyang kaagapay,
1: yeah,
0: or meron siyang kasama, kapuso.
1: Adamay,
0: sa puso. Kasi yan ang kailangan ng nagigrieve.
1: Grieve, yeah.
0: Kasi feeling nila, yung nagigrieve, feeling nila sila lang at wala nakakaintindi sa kanila.
1: Yeah, oo nga. Tama. At maaring sabi nga, no, Ate Joy, nung pag-isolation is mas maraming maiisip yung tao na hindi kaaya-aya. So magandang siguro, no, pag may time element na for the meantime is mas tutok siya yung medyo mas visible, makikita niya yung kanyang kapatid ng mas madalas. Hindi maiwan mag-isa.
0: Yeah. So yung language of love niya is more of spending time.
1: Yeah. Being near.
0: Service. You know? Maraming mga language.
1: Hindi necessarily usap agad.
0: Yes.
1: No?
0: Yeah. Maraming mga lingwahe.
1: Yeah.
0: Service, gift giving, time spending, ano pa ba? Appreciation.
1: Yeah.
0: Tapos pag nakuha na niya yung loob, ayun na.
1: Na makapag-open up na yung
0: parang nagkoconnect na sila.
1: Yes.
0: Parang feel na niya na tumitingin na yung kapatid niya sa kanya. Okay?
1: Mm,
0: so
1: yes.
0: that's a sign eh.
1: Yeah.
0: Tapos nag-i-smile na.
1: Mm-hmm.
0: Tapos saka tanungin na, kapatid.
1: Yeah. Ang galing, no? Kasi hindi lang yung suicide ang naiiwasan or kung ano man yung iniisip, kundi yung relationship in general. Yung either malungkot o hindi, balisa o hindi, is tuloy-tuloy yung connection or relationship.
0: Kasi may na-disconnect na.
1: Yeah.
0: Oo. So, ang iniisip niya, yung na-disconnect na relationship. Pero hindi niya naisip na mayroon pang relationship na naiiwan.
1: Yes.
0: So, that's why yun yung ipamukha sa kanya na na-disconnect man siya dito sa relationship nito through death,
1: mayroon pang
0: natirang relationship.
1: Yep.
0: Na
1: yeah.
0: So, yun yung magpapa-obvious. Magpapa-obvious. So, yeah. That's very important.
1: Yeah.
0: Sa mga nagluluksa.
1: Yeah. Ay, nako. Sana po ay meron kayong natutunan sa ating mga naunang questions. But for now, we will pause for a short break. Sa ating mga tagkapakinig over the radio, makinig lamang po kayo sa espesyal na awitin na aming ipaparinig sa inyo. At antabay lang po kayo at magbabalik po kami matapos ang short break at paalala mula sa FEBC. Dito po yan sa Heartline Friday Edition.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa'yo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: tayo po ay nagbabalik dito sa programang Heartline Friday Edition. Muli po ako si Dr. Adrian Gayataw or Doc A. At kasama ko pa rin ang aming president ng PACC, si Miss Ate Joy Laberinto.
1: Thank you, Doc A.
0: At may mga babatiin muna tayo ulit. Miss Joy, Ate Joy, mauna ka na.
1: Okay. Gusto kong batiin yung mga taga-Connect teachers na mga aming mga leaders. Pastor Larry and Pastora Raquel, hello. And yung aming sakor, Brother Albert, Sis Pam, Brother Dexter, and Sister Corito, Josie and Rudy. So, hi, tsaka yung mga pastoral team, Brother Real, yeah, Brother Angel, at saka Sister Lisa.
0: Yes, hello po,
1: hello,
0: sa inyo.
1: Hello mga kagapay, maging part na kayo dito.
0: tama. Mm-hmm. At ang mga, ako babatiin ko naman, syempre talaga yung mahal na mahal kong nanay, Mami Resi, and Daddy Esser, kilala mo yan, Ate Joy. Mm-hmm. At ang kapatid ko, nako, si Steph, at ang kanyang asawa si Dave, at ang isa ko pang kapatid, kung may Adriel, may Adriel, mm-hmm. At ang asawa niya si Ricky, at may mga pamangkin akong mga, mga Chinese din sila. So, si Arvin, hello, Raven. Mga pinsan ko, gusto kong batiin kayo, Beatrice and Bea, kambal po sila. May kapatid sila si Daniel, si Apia, at meron siyang anak na si Isla, si Ati Poppy, Ati Lea. Wow, ang dami kong kamag-anak, Tita Amen. Tita Remy, at ang mga asawa nila, syempre, hello Kuya Rotor, Tito Pong. Alright, sige. Tuloy-tuloy na tayo.
1: Maalala ko pa, yes, na yung kakambal din ng husband ko.
0: Si Imelda. May kakambal lang si Kuya Bong?
1: Oo. Imelda, wow. Labirinto. Tapos si Ate Litz na nagpapagaling. Hi, Ate Litz. Pagaling ka dyan.
0: Pagaling po kayo.
1: Mm-hmm. Yeah. Yan. Kasi you're talking about kambal eh.
0: Oh, so, hindi ko alam na may kakambal ang,
1: yes,
0: Kuya Bong.
1: May kambal. Imelda siya. Tapos si Bong.
0: Ah, babae po.
1: Si, Bong, Ferdinand.
0: Ferdinand and Imelda, wow.
1: Kasi Makamarcos.
0: Makamarcos ang magulang, wow. Hello po sa kay, Ate Imelda. Alright. Sige, balik naman tayo sa ating mga katanungan. At ito na po, ready na? Ate Joy? Yes. Anonymous na lang po. May kaibigan akong biglang nag-delete ng lahat ng pictures niya sa social media. Wala naman siyang sinasabing problema pero nag-aalala ako. Paano ko siya kakausapin nang hindi siya ma-o-offend?
1: Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. Yeah, maganda kasi sensitive siya. Mm-hmm. No? Sensitive siya na in fact na yung tao nagkaroon ng non-verbal communication. Halata bakit nag-delete ng mga social media accounts, no? So, very obvious, no? Na mayroong umiiwas sa socialization, umiiwas sa pakikipag-connect sa social platform. So, maganda yung sinabi niya na hindi siya makaka-offend. So, yun yung gagamitin niya. Ayaw kitang ma-offend, you know? Pag ang initial niya is that napansin ko na, you know, nag-delete ka at ayaw kitang i-offend. Pero gusto kong malaman, you know, hindi ako nag-chichismis, hindi ako nagpakialamera, hindi ako, yung usisira. But gusto ko lang talagang, concern lang ako kasi, you know, I'm thinking kung ikaw ay nagbuguto ng mental health crisis or meron kang pinagdadaanan sa puso na you need someone to talk with.
0: Yeah.
1: So, pwede niyang i-invite. Baka gusto mo akong makausap, pero pag hindi ka ready, okay lang.
0: Wow.
1: Ganon. Pag hindi ka pa ready, but I'm here, my door is open, you know, you can call me. Sa time na available ako, you know, I can go. Kasi baka pag tinawagan siya, hindi naman siya available.
0: Oo, yeah.
1: Mm-mm.
0: So, ang galing nga din na yung Ate Joy, sinasabi mo na naging honest siya, nag-reach out siya, at ang in-express niya is hindi yung pagka-delete, pero yung concern niya. Doon niya pinunto sa concern niya sa relationship.
1: Na nakikita niya
0: yun. Na nakikita niya yun doon sa nangyari na pag-delete. Yeah.
1: Actually, yung pag-delete ng mga information.
0: Oo nga, Ate Joy. Ano nga
1: pwedeng, ano yun eh, it's also a form of non-verbal na hindi siya safe.
0: Oh.
1: Hindi siya safe sa makita, hindi siya safe na you know, ma-expose siya.
0: Kaya pinoprotect niya yung sarili niya by deleting everything na yes. makikita about sa kanya.
1: So, kung physically speaking, it's a form of isolation.
0: Yes. Wow.
1: Na kahit na window of access, mawala. Yeah. Walang bridge of access. Even sa social media, walang makaka-access kasi tinanggal niya lahat eh.
0: Yeah. At gusto ko rin i-honor yung heart nitong kaagapay na sumulat sa atin na, di ba, hindi lahat ngayon na very observant and parang kung nako-concern kapag may mga kakaibang nangyayari sa digital. Usually personal, tahimik, may kakaibang

0: be honest, wag na patagalin, reach out and try something to do with the person. Oo.
1: Kasi ang isa sa mga manifestations talaga na ang tao pag hindi na safe, nagdi-delete talaga ng mga social media eh. Kumbaga nagsasara ng pintuan,
0: nag-unblock, nagba-block.
1: Oo, nagsasara ng pintuan. So it could be may tinataguan or may kinatakutan, or it could be nai-stress na rin sa social media.
0: So something to to check, something yes. to not paliitin lang o paglalapasin lang.
1: Baka every time
0: lang.
1: Na nag-o-open siya sa social media, instead na ma-build up siya, na de-depress siya, or nagsiselos siya, or nakikita niya yung mga hindi niya gustong makita, or mayroon siyang binabagong behavior, we do not know. No?
0: Yeah.
1: Pwedeng umalis siya dun sa tama-tama yung ating topic next
0: Friday. Episode. Oh, next Friday is
1: baka nag digital detox.
0: Yan.
1: Oh, nag-detox siya from social media na may na-realize siya na itong ang time niya nauubos doon. Pwede rin na may magandang rason. We do not know.
0: Na hindi lang pala mayroong nangyayaring pinagdaraanan.
1: Yes.
0: So, yan. Abangan nyo rin po yan. Samahan nyo rin po kami para mapag-usapan pa natin yung mga gantong behaviors online na may kinalaman sa digital addiction. Yan. Yan. Ate Joy, naka-curious lang ako. No? So, paano kung despite pinakita niya yung care niya, nag-reach out siya, is na-offend yung kanyang kaibigan?
1: Hindi niya yun hindi niya yun ma-control.
0: Mm-hmm.
1: You cannot control the reaction of other people. Even you have the good intention, even you have the good motivation, it does not parang guarantee na ang tao ay
0: magre-respond well.
1: Yeah. Kasi emosyon niya yun eh.
0: Mm-mm.
1: May karapatan siya dun eh, na i-express yun. So, yeah, be ready na pwedeng positive ang response or unfavorable yung response. So once na you are willing to, you know, to knock the door and wanting to, you know, reach out, i-ready mo yung puso mo na pwede kang ma-reject or pwede kang ma-appreciate.
0: Mm-hmm. At maaaring nga kung totoong may pinagdaraan yung tao, natural na hindi appreciative but also defensive, or may mga pinagdadaanan ng emosyon kaya medyo mas baka posible din talaga na i-reject o ma-offend sa paglapit sa kanya.
1: Ayaw tumanggap. Kasi ang mga taong, let's say, nag-a-isolate, hindi na sila, ito, psychoeducation to, no? Yung mga taong nag-a-isolate, ayaw makita ng tao, ayaw makarinig ng tao, ayaw may kalapit na tao, ang ibig sabihin yan, hindi na sila nakakita ng good intention.
0: Yes.
1: Ang tingin nila sa tao, nakakatakot. Ang tingin nila sa tao,
0: yung
1: stressful. Hindi safe ang mundo. So even you have a good intention, some people na nag-go through ng mental health crisis, hindi na nila nakikita yung good intention. Ang tingin nila parang danger.
0: Yeah.
1: You know, may merong alarming, hindi ako safe dito. Because may mga chemical imbalance sa brain.
0: Mm-mm.
1: So it could be na hindi na niya naiintindihan yung paligid niya. So, ready ka na lang doon.
0: Yeah. Na maging may extra unawa at pasensya.
1: Yes. Yeah. Kasi, ganun naman, di ba, tayo pag even tayo, counselor, di ba, nakakaranas din tayo ng rejection sa ating mga clients, di ba? Pag nag-swing yung kanilang depression, parang feeling nga tayo may kasalanan pa eh.
0: Kahit na sila yung lumapit.
1: Sinisisi pa ang counselor, di ba?
0: Yes.
1: Normal siya.
0: So, normal siya. Mm-hmm. Yeah. Yeah, so lalo kang magkaroon ng warning sign na ay mas dapat kong maging i-reach out o medyo bantayan, alalayan. Kahit na ayaw niya, hindi ka nag-over yung pakialam, pero nakaalalay ka lang, nakaantabay lang.
1: Yes.
0: Yeah. All right, sige. Itong next question, Ate Joy. Good evening po. May nagsabi sa akin na wag ko raw banggitin ang pangalan ng kaibigan naming namatay. Dahil baka masaktan ang pamilya. So, namatay dahil sa suicide. Pero pakiramdam ko, parang mas lalo siyang nakakalimutan. Mas mabuti po bang pag-usapan siya o manahimik na lang? Huwag nang banggitin yung pangalan niya.
1: So, parang may takot, no?
0: Na ayaw pag-usapan, yung masamang nangyari.
1: Natatakot sila na it will, parang shake the boat?
0: Yes, yes.
1: Or
0: baka masaktan yung pamilya lalo.
1: Whether pag-usapan nila o hindi, nasasaktan niya.
0: Yeah. Di ba minsan, Ate Joy, yung parang, parang may mga ganong siguro na huwag pag-usapan.
1: Oo. Kahit pag-usapan nila o hindi, nasasaktan yan. Kasi ang form of death is suicide.

0: died.
1: Any form of death.
0: Or any form of death, nasasaktan pa rin yan. So, kaya nga ang grief, ang isang tao, pag nakikiramay ka, tabihan mo, okay? Tapos, spend time, wala mo ng advice giving, wala mo ng ulirat, you know? Tabihan mo lang. Tapos, parang maghintay.
1: The presence. Yeah.
0: Maghintay lang kung biglang salamat ha, tinamaan mo ako. May ganun eh. So, yeah, the waiting.
1: The waiting, yeah.
0: The waiting.
1: Yung tinatawag nilang ministry of presence, just being there with the person. Yeah.
0: Kasi baka nga hindi pa handa yung ang pamilya. Kasi nasa shock pa or natotrauma.
1: Yeah.
0: Or overwhelming pag-usapan kasi nandun pa sila sa guilt, sa shame
1: yeah.
0: na sila ang may kasalanan, bakit nawala yung tao, alam mo yun? Pero alamin din kung ilang years na nakalipas. Years na bang nakalipas? Hindi naman sinabi sa tanong.
1: Hindi nabanggit ng ating kaagapay. Although nasabi niya, pero pakiramdam ko parang mas lalo siyang nakakalimutan. So parang siguro si kaagapay meron din siyang concern na diba pag hindi na natin pinag-usapan is hindi na mahalaga yung tao or na let go na natin. Baka may ganong balance.
0: Mayroon talagang gustong kalimutan. Pag lalo ng masakit. Yung iba nga, tinutulog eh. Yung iba dyan, nagta-travel. Iniinom. Iba dyan, umiinom. Iba dyan, nagdodroga. Iba dyan, shopping, sex. Para lang makalimutan. Kasi, hindi mo rin masisisi kasi yun din ang gusto nilang. Bagay, parang yun lang din ang tinatawag na innocent solution nila. Solution pero inosente. Kasi in their own understanding that by forgetting is a form of healing. Pero siya, maganda tong ating kaagapay na nakita niya na forgetting the traumatic incident is not healing. Totoo yan, no?
1: Pakiusabi mo yun lahat, Ate Joy, forgetting
0: the yung the pain or forgetting the trauma
1: does not mean
0: healing.
1: Healing.
0: Oh, kasi ang healing ng trauma is breaking the silence or breaking the isolation. Kasi our brain is a social brain. So kapag may kausap ka, yung brain natin nai-stimulate, nagkakaroon ng neurosynapsis diyan.
1: Relational brain.
0: Nakakaramdam, nakaka-feel, nakaka kahit sabihin natin nagagalit yan, pero at least nakakaramdam. Kaysa nag-numb. Kasi ang pinaka-worst talaga sa emotion, yung mag-numb siya. Numb means parang nag-manhid.
1: Shutdown na lang.
0: Nag-simento. Ang ibig sabihin nun, pag nag-numb at nag-shutdown, wala ng emosyon, ang self-awareness niya nang baba. So bumababa. Kaya, ang brain natin, kapag mayroong kausap, nabubuhay.
1: Yes.
0: Kasi, buhay sa buhay.
1: Yes. Sabi Ate Joy, yung mirror neurons na, di ba, usually kapag may isang uminom ng tubig, tas nasa Zoom kayo, mapapainom yung lahat, or pag may naluha, maluluha din. Pag may, so, it may be dito sa ating kaagapay, ate, is kapag maaring pagkasama niya, tas siya yung nag-model ng kanyang raw emotion is masasama din yung pamilya na maka-join in dun sa kanyang minomodel na emotion.
0: Maganda yung concern niya na huwag makalimot. Pero, yun nga, yung ano ba ang kaparaanan para hindi makalimot, iti-test the water. Pag-usapan ng kunti lang. Kunti. And then, ibigkasin yung pangalan. Tapos,
1: i-observe yung response.
0: Tapos, nag-react. Ay, hindi pa ready.
1: Tama.
0: Tapos, next naman, after, let's say, 1 month, mention ulit ang pangalan.
1: In a good way. Nakakamiss itong si anak, nakakamiss. And then, makita niya.
0: Naalala ko si Kumari, pangalan niya, no? Naalala ko si Ana. Yun yung anang ayaw nilang
1: pangalan.
0: Nakakamiss si Ana. Tapos check niya yung facial expression.
1: Yes.
0: Baka nagbago na.
1: Yeah.
0: Baka nagbago na yung pananaw or nagbago na yung position na nga, no? Yun.
1: Alam niya na may certain readiness na para mapag-usapan.
0: Oo nga, no? Nakakamiss nga siya.
1: Yeah.
0: Yeah. Maganda talaga. Di ba mayroon tayong tinatawag na yung death anniversary?
1: Oh, yes.
0: Pwede rin yan during death anniversary.
1: Anniversary. Oh, yung birthday ng tao, Christmas,
0: may event na pag-uusapan.
1: May event na pag-uusapan siya. Mm-hmm. Tapos parang may maliit na program na intentional na pag-usapan.
0: So, or pwede siyang gumawa ng mga ano, parang ritual-ritual.
1: Yeah, na nagpapa-remind doon sa alaala ng tao.
0: Ano ba yung
1: mga
0: ritual? For example, lighting the candle. Mm-hmm. It's a form of ritual. Going to the cemetery.
1: Yeah, pagpunta sa restaurant na paborito ng tao na wala.
0: Oh,
1: yeah.
0: Oh, or celebrate yung birthday niya.
1: Yes.
0: Para mapag-usapan.
1: Mapag-usapan. Mm-hmm. Yeah. Yeah, sige. Maganda ang tanong na yon. At eto pang isa, Ate Joy. Hello po. Tuwing may nababalitaan akong suicide, bumabalik sa isip ko ang pagkawala ng kuya ko 5 taon na ang nakalipas. Akala ko okay na ako. Normal lang po bang bumalik ang sakit kahit matagal na ang lumipas?
0: Yan. Ang tawag dyan, trauma.
1: Hmm.
0: Na unexpected death or hindi natin alam kung anong form of death ang yung brother niya, no?
1: Parang ina-assume natin na suicide.
0: Suicide or hindi man suicide.
1: Or hindi man, yeah.
0: Oo, pero in fact na every time naaalala niya, nasasaktan siya. So, ibig sabihin yan, may sugat kaagapay, may sugat ang iyong puso doon sa, you know, pagkawala ng iyong kapatid. So, ang ibig sabihin yan, you know, ang puso kasi natin ang nagsasabing may sugat eh. True emotion, true sensation. So kung ang puso mo humikirot pa at nahahabdian pa, ang ibig sabihin niya na hindi pa ikaw ay naapektuhan, natotrauma. So ang trauma, ano yan eh, hindi naman ibig sabihin yung, you know, hindi traumatic sa iba eh, o hindi.
1: Pareho rin sa'yo.
0: It could be sa iba nga eh, yung hindi traumatic, trauma siya eh.
1: Yeah, iba-iba tayo.
0: Yes, yeah. So it could be yung death ng kanyang kapatid is a form of na ano siya, yung nasasaktan siya na hindi pa na kontento ang puso niya or hindi pa satisfied ang puso niya na mawala ang kanyang kapatid. Hinahanap pa rin ang puso niya yung kapatid niya, yung presence ng kapatid niya. Kaya every time na maalala niya, nasasaktan siya.
1: Yeah. Kaya normal lang ang pagkasakit.
0: Oh. So magpa-trauma counseling ka.
1: Yes.
0: Kasi iba ang trauma counseling eh. Ang trauma counseling, ina-address yung unconscious, yung hindi mo alam. Katulad yan, di ba? Bakit?
1: Pag naririnig ko.
0: Pag naalala niya, nasasaktan siya. So that is a sign na ang heart mo is calling for healing. You know? Ang puso mo nagsasabi na, heal me.
1: Yeah.
0: You know, I need attention. I need support. I need, you know, I need to be processed. Pag sinabing process, pag-usapan, himay-himayin, nasaan galing yung sugat na yan. Every time, yung death memory is nagkakaroon ng ano, what they call this?
1: May pain pa sa kanya,
0: kirot sa sakit. Puso.
1: Yeah, yeah. So, hindi huwag palagpasin, whether normal o pakiramdam mo o hindi, is magandang bigyan pansin ito. Yan. So, meron pa tayong isang tanong dito, Ate Joy. Nagtalo po kami ng asawa ko. Gusto niyang sabihin sa mga bata ang totoong dahilan ng pagkamatay ng tiyuhin nila. Ako naman, gusto ko munang hintayin silang tumanda. May tamang edad po ba para ipaliwanag ang tungkol sa suicide? So parang may magkakaibang view dito. Yung kanyang asawa is gustong sabihin yung totoong dahilan ng pagkamatay, which is suicide. At siya is parang baka hindi pa kaya nung maunawaan ng mga bata. So ano nga ba, Ate Joy, yung tamang edad para ipaliwanag ang tungkol sa suicide?
0: Siguro, ang huwag ko munang sagutin yan, Doc A. Ang sasagutin ko yung siya. Siya mismo. Bakit siya avoidant? Anong dahilan? Anong kinatakot niya? Is it just the AIDS? O baka meron pang, baka nirarason lang niya yung AIDS, appropriate AIDS sa mga bata. Pero ano bang ina-avoid niya? How come na very particular siya sa AIDS ng ano, ng pagsabi? Ano yung fear niya doon na let's say yung asawa niya gusto nang i-divulge pero siya ang kumukontra? So ano yung kinatakutan
1: parang
0: niya?
1: Parang anong iniisip niyang mangyayari pag nalaman ng mga bata?
0: Kasi mayroon siyang ini-imagine din eh. Kaya siya masyadong
1: na nag-stop sa kanya.
0: Kaya siya parang, you know, parang kailangan nasa safe, ano siya, safety, alam mo yun, parang, anong ang tawag yan, yung naninigurado. naninigurado siya na hindi matroma yung anak niya. So, meron ba siyang trauma?
1: Mm,
0: meron ba siyang the same experience na na devolved sa kanya sa edad niya na hindi pa appropriate at naapektuhan siya.
1: Yeah, yeah. Mm-hmm. Wow. Ang ganda no na yung palang pinagtatalunan tungkol sa suicide tas may kinalaman sa bata is maaring ikaw din sa sarili mong pananaw doon mm-hmm. sa suicide.
0: Yes, yeah. Na ang suicide nakakatakot. You
1: hindi
0: know,
1: dapat pag-usapan.
0: So siya mismo alamin din. Baga, ano ba ang tingin niya sa suicide, nakakahawa ba ito, na pag nalaman ng mga bata. Gagayahin ng mga bata, alam mo yun? Sometimes yung iniiwasan mo, ako personally yan yung prayer ko this morning, nagpray ako. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Yung mga iniiwasan ko, yun ang nangyayari sa buhay ko.
1: Mm.
0: Yung bang ayaw kong mangyayari sa buhay ko, yun ang nangyayari. So, kini-question ko si Lord. Sabi ko, Lord, umiiwas na nga ako eh. Ayaw ko ng ganito, ayaw ko ng ganyan. Tapos, bakit dito ako napunta? Sabi ng Panginoon, yung inaayawan mo, yun yung may sugat ka.
1: Ah,
0: and so, I bring you there so that you will heal.
1: Yeah, so,
0: doon ka magkaroon ng healing.
1: Wow.
0: Kasi the more you avoid, hindi ka nag-heal. So the more you run away, hindi ka nag-heal. Mm-hmm. So dinadala kita doon, hindi dahil sa ano ako, yung nagtutorture sa'yo, or wala akong pakailan sa buhay. Pahirapan ka. Dinadala kita doon sa mga ayaw mo, kasi doon ka mag-heal.
1: Wow. Mm-hmm. Napakabuti ng ating Panginoon.
0: Oo. In-explain niya yun sa akin.
1: Yeah.
0: Na, ay, kaya pala yung mga ayaw ko mangyari nangyari sa buhay ko.
1: Tsaka ang galing, Ate Joy, nung nabanggit mo na, kaya pala ayaw ko siyang mangyari, hindi lang sa, dahil masakit siya o pangit siya, pero may pinapakitang sugat or may mga nangyari, maari dati ba?
0: Yeah.
1: Or sa present na iniiwasan.
0: Kasi nag-away na nga sila
1: mag-asawa.
0: So grabe yung kanyang resistance, no? To the extent nakipag-away na siya sa asawa niya. Na yung asawa niya very relaxed, very willing to explain to the children, walang fear. Mm-hmm. Pero siya takot na takot eh.
1: So hindi nila pinag-uusapan kung paano, pero wag. Wag or or wag na lang.
0: Tapos dadali niya doon sa appropriate
1: age.
0: Ano bang appropriate age? Yeah. Ganon. So balik tayo doon. Appropriate age. Ano bang appropriate age? Lahat tayo, ano eh, walang appropriate age.
1: Parang shocking pa rin.
0: Matanda ka na. Bata ka pa. Kasi normal sa taong masaktan eh. Normal sa taong mag-react. Minsan may, di ba, may edad ka na nga eh. Tapos, alam mo yung mga simpleng information, hindi na tuloy yung ganito, hindi na tuloy yung ganyan, re-react ka, di ba? Gagalit ka kasi may expectation ka.
1: Yeah.
0: So, it's not really the AIDS, it's the delivery.
1: Delivery, yes.
0: It's the power of explanation, the power of proper communication.
1: Yes.
0: Hindi lang yung namatay si tito mo na suicide, period.
1: Yeah.
0: Lagyan ng explanation. Lagyan ng biblical ano doon, anong hindi pwede at anong, you know, mayroon siyang education. Mayroon,
1: so, parang nagiging learning opportunity dito sa mga discipling moment for them.
0: Gagamitin ang case ng suicide at sabihin, anak, ito ang nangyari sa tito mo.
1: Yeah.
0: Okay? Nagka-problema siya, hindi natin alam. Ang alam lang niya siguro, suicide is the best solution.
1: Mm-hmm.
0: Pero anak, gusto kong sabihin sa inyo, maraming solusyon.
1: Yes.
0: Habang buhay ang tao, maraming solusyon. Hanggat buhay ang tao.
1: Yeah.
0: Which is true, ah.
1: Yes.
0: Maraming options.
1: Maraming options.
0: Kaya lang, yung nag-suicide, akala nila wala ng options. Yeah. Eh.
1: Kasi nga sabi mo, Ate Joy, na pag na-isolate na yung capacity na maisip, yung mga options is nawawala na rin.
0: Yes. Yeah. Actually, isa sa mga nakikita ko, you know, mga client ko na gusto mag-suicide, ang isa pinaka-observation ko, wala na silang option. Pangalawa, wala na silang makitang purpose.
1: Yes.
0: Pangatlo, napapagod na sila. Pang-apat, ayaw na nila. Ayaw
1: Nobody
0: na
1: lang
0: mag-fight. Ayaw na lang mag-fight.
1: Yeah.
0: Kaya ako, ginagawa ko sa client ko, sabihin ko, oh, kung ikaw ayaw mong lumaban, ako, lalaban pa kita.
1: Wow, yeah.
0: Ganyan sabi ko eh, lalaban
1: pa kita. Relational brain, yung another brain or another human being fights for you, it somehow helps give you that hope again.
0: Yes, sinasabi ko, ikaw, kung ayaw mong lumaban, ipaglaban kita. As your counselor, I still be here. You know, I'm willing to help you. Pag feeling mo, parang talunan ka na, wala ka ng ano, andito pa rin ako, naniniwala, lumalaban para sa'yo.
1: Yeah.
0: So, alam mo yun? Because they have to know na hindi sila nag-iisa.
1: Hindi nag-iisa.
0: Ganun naman ang purpose ng God eh. That's why God said, it is not good for a man to be alone.
1: Mm.
0: Kasi once na bumagsak yung isa, mayroong isang taga-push. At yeah, tayo tinatawag tayo ni Lord as light and salt eh.
1: Yes.
0: Doon sa mga taong nasa dilim.
1: Dilim, yes.
0: Tayo yung magbibigay ng ano, ng, you know, ano tayo, vessel
1: mm-hmm.
0: or instrument ng God na tayo yung spokesperson doon sa tao na yun na even si God di nila naririnig mm-hmm. or ayaw na nila kay God.
1: Yeah.
0: So tayo yung buhay
1: yes,
0: na magiging parang instrument na, you know, every time I see this person, parang may buhay.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. So, at para, yun. Mm-hmm. At Ate Joy, para sa mga tao na hindi na nga nila talaga marinig, hindi dahil sa ayaw nila, pero yung nabanggit mo yung trauma, nasa subconscious, hindi nila nalaman is, hindi rin po kayo nag-iisa, maari po kayong lumapit sa mga Christian counselors na may training at meron ding gifting ng Panginoon para alalayan po kayo.
0: Mm-hmm.
1: Yan.
0: Kasi si Satan gusto niya i-abort ang buhay natin. Eh.
1: Yan.
0: To steal, kill, and destroy.
1: Yung mga
0: gusto niya tayong
1: yes,
0: dalhin doon sa inferno.
1: Lies, yeah.
0: Pero si Lord, no. Sabi niya, for the wages of sin is death, di ba?
1: Yes.
0: Binayaran yeah, na yun ni Lord eh. Wala nang penalty. So, ang gusto ni Lord sa atin, magiging, you know, victorious.
1: Yes, I have come, sabi sa John, na to for you to experience life
0: yes,
1: to the full.
0: Mm-hmm. Yeah. Yun ang gustong so, ipa-experience.
1: Kaya pag suicide is, ayaw mo na ng life. This is exactly an attack doon sa design o ang hangarin ng Panginoon para sa atin. A full mm-hmm, life.
0: Oh, yeah. Oh. Tapos ang full life na yan, ano, Doc K, alam mo yun, ilalagay ka ni Lord doon sa ayaw mo, mga problema, nandun yung full life eh. The greatest deception is that pag may problema ka, pinakamalas, pag may problema, parang ang buong mundo nakataklob na sa'yo. Pero actually, nandun yung breakthrough.
1: Wow.
0: Nandun yung battle to win.
1: Yes.
0: You know?
1: Yeah.
0: Nandun yung, doon mo makikita yung power ng God.
1: Yeah.
0: Kailang karamihan, hindi na i-experience yeah, kasi umaatras.
1: Mm-hmm. At ang pag-atras minsan is nga itong suicide, ang
0: yes,
1: paraan para umatras.
0: Yes.
1: Yeah, may mga ganun kasing connotation or mga notion, Ate Joy, na kapag namatay na or nag-suicide is wala nang problema. Yan, kaya
0: hindi siya totoo.
1: Hindi siya
0: kasi
1: totoo.
0: Meron tayong tinatawag na life after death. Yun yung talagang totoong buhay. Kasi ang buhay natin dito, temporary.
1: Mm.
0: Mayroong permanent na life.
1: May
0: life
1: eternity,
0: after death.
1: Yes.
0: Oo, yun yung gustong ibigay.
1: Yeah.
0: At yun din ang gustong nakawin ng Diablo.
1: Yeah.
0: Alam mo yun? Gusto
1: yes,
0: niya nakawin, lilinlangin ka niya, para wala ka ng problema, matay ka na lang, sabi ng Diablo. No?
1: Mm-mm.
0: Kasi gusto niya nakawin yung kaluluwa mo. Gusto
1: mm-hmm,
0: niya dalhin dun sa kadiliman.
1: Yeah.
0: Pero si Lord, nagpapadala ng mga counselors, nagpapadala ng mga tao, para i-remind, mayroong hope. Hanggat
1: yes,
0: may hininga, mayroong option. Hanggat may hininga, mayroong God. Hanggat may hininga, mayroong
1: yes,
0: healing.
1: Yes. At i-savor yung
0: mm-mm,
1: yung buhay na yon, Ate Joy, ano?
0: Yes.
1: Yeah.
0: Through trials and difficulties.
1: Doon lumalabas yung perseverance.
0: Doon gumaganda actually yung buhay natin.
1: Yes.
0: Sa trials and difficulties.
1: You come out of trials a different person.
0: Yes.
1: Nahuhun yung character, inuhun mm-hmm, ng Panginoon yung ating character through the trials in our lives.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, Ate Joy, parang natututunan ko na yung mga bata, actually, mas mahalaga nga na una nilang marinig to, or at least na suportahan natin pag sa mga una nilang narinig, sa pamilya, sa magulang, sa tamang
0: mm-hmm,
1: gabay, na hindi iniiwasang mapag-usapan with uh-huh, mga bata.
0: Yung yeah, mga magulang hindi takot
1: hindi
0: sa
1: takot,
0: mga pagsubok na
1: at
0: kanilang
1: honest,
0: na i-experience.
1: I mean, yung sabi mo kanina, may creative way, parang hindi sinasabi na, si Tito, natutulog lang yan. Ha? Natutulog, yung parang yung sa pagka-explain is hindi accurate or
0: mm-hmm,
1: hindi rin tama, kaya nagkakaroon din ng confusion yung mga bata.
0: Oo, kasi akala na tulog.
1: Tulog, oo.
0: Yung pala eh.
1: Nagpakamatay, tulog.
0: Oo.
1: So, magkaka-confusion.
0: Wag linlangin ang mga
1: wag
0: bata.
1: Wag linlangin, yes.
0: Wag i-deceive.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang mga bata, they have an innocent mind, innocent heart.
1: Mm-mm.
0: So, kung ano yung, you know, what you see, what you get ang mga bata eh. Literal sila.
1: Literal.
0: Literal mm-hmm, sila mag-isip.
1: Yeah.
0: Unlike tayo yung adult, we can visualize, we can, you know, create something. Pero mga bata iba eh. Kung ano narinig nila, yun.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Yeah.
0: So, hindi alam karamihan ng mga parents sila na intindihan.
1: Yeah. Yeah.
0: So, dito tayo gusto nating i-introduce na ang mga bata, because they are so innocent, pag hindi ito na properly explained, tapos iniiwasan nyo ito, yung problema, again, mag-interpret ang bata kung ano-ano. Baka mali pa yung kanilang pagbasa sa sitwasyon, Dok A.
1: Yeah. At kung kayo po ay magulang at hindi nyo alam kung paano ikausapin ang inyong anak tungkol sa mga suicide, lalo pangat kung nagtatanong sila, is maaari rin po kayong humingi ng tulong at sapat na kaalaman or paanong gagawin. At bibigay natin ang information natin sa Philippine Association of Christian Counselors para makapagbigay tulong po kami ng kaalaman, mga trainings, at maaring counseling din nga kung ikaw mismo ay may issue sa usapang suicide.
0: Oo. Kaya encourage ko yung mga pastors, encourage ko yung mga church leaders para dumami tayo, no?
1: Yes.
0: Encourage ko rin yung mga parents na mag-member kayo sa ganitong organization.
1: Yes.
0: Kasi kami, meron ka, being a member, you have a free webinar every other month, no?
1: Mm-hmm.
0: So, marami kayong mga, you know, yung mga misconception, mga maling understanding, makorek.
1: Yes.
0: Kasi karamihan naman talaga ng problema ng tao is the lack of information.
1: Yes.
0: Yeah. But hindi lang talaga sila na well-informed. Dahil hindi naman talaga to yung human behavior.
1: Yeah.
0: Hindi to masyado pinag-aralan sa school.
1: Sa mga curriculum, di ba? Lately na lang ina-add kapag may problema na. At ang nakakalungkot is problema din ito ng mga kabataan.
0: Yeah. So, meron tayong mga organization na pwede kayong matuto kahit hindi kayo mag-aral ng formal education. Merong mga seminars na maintindihan nyo. Ako nagsimula ako sa ganyan eh. Attend lang ako ng seminar.
1: Yeah.
0: Hanggang sa nagkaroon ako ng interest na, gusto kong magpakadalubasa.
1: Yeah. Yeah. Kung kayo po ay interesado, mamaya po ibibigay namin ang informasyon paano po kayo maari makipag-ugnayan sa amin dito sa PACC. Hi, Ate Joy. Ang dami pa sana nating gustong pag-usapan at hindi naman dito natatapos ang

0: Sa maraming salamat sa pagbibigay liganaw at pagsagot sa ating mga katanungan. At we need to wrap up due to our limited time. But as we end, we are taking time na ipanalangin po ang ating mga kababayan, mga kaagapay na lalo na yung mga nagkakaroon ng mga struggles ng suicide ideation and suicide thoughts.
1: Sige, tayo mag-bow down. Lord, yung mga taong nahihirapan ngayon, Panginoon, na akala nila, Lord, na wala nang lunas ang kanilang problema. Akala nila, Lord, na wala na silang matakbuhan. Akala nila, Lord, na it's the end of the world. Wala nang option, wala nang purpose. Lord, itong deception na ito, buwagin mo ito, Panginoon.
0: Yes.
1: In the name of Jesus.
0: Amen.
1: Magpadala ka po, Lord, ng mga tao na ibuwagin itong panglilinlang na ito para, suwasakin ang kanilang kaluluwa, Panginoon. Lord, I pray that gamitin mo ang PACC, ang FEBC, Lord oh God, at
0: yes,
1: yung mga church leaders, Panginoon, na i-reach out,
0: yes,
1: yung mga taong na nandun sa hirap na gusto ng kitilin ang anang buhay. Lord, stop mo ito, Lord. Huwag hayaan na manatili ito sa kanilang utak. Lord, kailangan ma-stop ito, Lord, at hindi nila ito palaging iisipin, Panginoon, para maka-deliver sila doon, Panginoon. And I pray also, Lord, yung mga taong nasa paligid nila ay maging sensitive, Lord, na instead na i-criticize, i-put down, or hindi pansinin, or magalit, Lord, give them extra compassion doon sa mga taong nadapa at natumba ng depression, natumba ng mental health crisis, Panginoon. Lord, have mercy na ang mga nasa paligid, Panginoon, ay tulungan, ma-train, madagdagan ang kanilang kaalaman,
0: yes,
1: Panginoon. Paano ito, even the suicide topic, Lord, ay paano ito ma-discuss sa loob ng bahay para ma-educate ang family members na suicide is not an option.
0: Mm-mm.
1: Suicide is not an answer to the problem.
0: Mm-hmm.
1: Suicide is not the will of God. So, Panginoon, I pray na matulungan ang mga aming mga kaagapay, Panginoon, na huwag matakot pag-usapan ang issue na ito, or kung hindi man sila expert na ito, meron silang matakbuhan ng mga Christian counselors, O God, that ready to help them, Panginoon, sa family. Lord, salamat sa pagdinig mo ng aming panalangin. In Jesus' name, Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Kung ikaw po ay nakikinig ngayon sa amin at sumasagi sa iyong isipan ang thoughts of suicide or suicide ideation, inaanyayahan ka namin na mag-reach out for help, maaring sa iyong pamilya, sa iyong simbahan o sa Christian counselors. Kung kailangan mong mag-book ng counseling session, maaari kang makipag-ugnayan sa Philippine Association of Christian Counselors. Pwede kang pumunta sa website namin sa PACC sa philacc.org. Pwede ka rin mag-email sa pacc.members@gmail.com at ang aming contact number ay 0917-142-5085. Ang lahat po ng contact information na ito ay iyo ding mahanap sa screen kapag ikaw ay nanonood sa Facebook or social media platforms. At kung kayo man po ay mayroon namang paksa na gustong pag-usapan, next week, next Friday, pag-uusapan natin ay digital addiction. Pero kung meron pa rin po kayong gustong isuggest or ihingi ng informasyon na topic, pwede nyo po yung isulat sa amin, i-comment at isend sa private message. Ayan, Ate Joy, tayo ay nagpapasalamat sa ating broadcast technicians, broadcast engineers at ang ating mga kasamahan sa Bukawi Transmitter Site. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa iyo, Ate Joy.
1: With the help of God.
0: Amen.
1: I'm always praying. Every time I answer, I pray. Kasi
0: yeah,
1: nakadepende ako sa power ng God.
0: Amen.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: At nagpapasalamat din po kami sa inyo na sinamahan niyo po kami ngayong gabi. Salamat din po na i-share niyo po ito sa mga taong you care about. Keep on sharing with them this recorded video, this recording. Mapa-playback din po ito sa same Facebook page, official Facebook page, para po maabot yung mga taong kailangang makarinig ng tulong na ito. So muli, ito po ang inyong Friday edition ng Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Adrian Gayataw or Doc A. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Biyernes from 9:30 p.m. to 11 p.m.

0: ako'y...
1: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang naguugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa puso't diwa. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Express Mate. Sana ikaw ay nasa mabuti at magandang kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. And syempre, yan ikaw ay kasalukuyang nakatutok at nakaabang dito sa ating biyahe ng ating UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa bawat isang ka-Express mate natin ngayon. Excited ka na ba sa panibagong biyahe natin ngayong Friday afternoon na ito? O mas excited ka nang makauwi at magpahinga sa inyo? Sabi nga nila, di ba? Friday is the best day of the week, especially dun sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho. Dahil para sa kanila, ito na yung araw na kung saan makakapagpahinga na talaga sila throughout the week. Dito din sila nakakapag-spend ng time together with their family and friends. And to some of us, one of the reasons kung bakit one of the best days on Friday is because isang araw lang pagkatapos ng Friday, Sunday na naman. Yan yung araw na kung saan makakapag-praise, makapag-worship, makakapag-fellowship ka together with your church mates. Talagang exciting naman talaga yun. And maybe some of us hindi kagaya ng iba na paboritong araw ang Friday. Siguro yung iba para sa atin ang best day para sa kanila is, alam nyo ba, hindi siya Monday, hindi siya Friday, Saturday or Sunday, hindi rin siya Tuesday, Wednesday or Thursday. Pero ang favorite day nila is payday. Joke lang. Ikaw ba ka-express mate? Ano ang favorite day mo? Habang pinag-iisipan mo kung anong paboritong araw mo, grabe naman kung siguro bihira lang din sa atin yung favorite day ang Monday, no? Unless otherwise may kung anong special talaga tuwing Monday. But anyway, papansin mo kasi sa karamihan sa atin, iba yung energy nila pag Friday, no? Parang kung ano yung kinalumbay ng kanilang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ganun naman yung energy nila tuwing Friday. No, wag na tayong maglokohan ka-express mate. Anyway, anong araw man ang iyong favorite, ang mahalaga ay kasama ka namin sa biyaheng ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin throughout the week. And we'll be looking forward to more journeys ahead. Pero syempre, speaking of journey, yan, basahin muna natin yung ilan sa mga announcements dito na kung saan parang journey na rin ito at the same time. Magkakaroon po ng Kairos course sa August 21 to October 23. This is 10 weeks. Every Friday siya gaganapin from 6 p.m. to 9 p.m. This will be conducted online via Zoom. Pero syempre, important reminder po para sa mga mag-a-attend, a stable internet connection of at least 1.5 Mbps is required for all participants. At syempre, para naman dun sa mga face-to-face activities, dito po siya sa ikalawang palapag ng ating himpilan gaganapin.
This is open to all believers, including pastors, leaders, and youth. At kung interesado ka, may ano po dito, no? May registration fee. And para malaman mo ang iba pang mga detalye, please contact Maria Shelo Ibasco and Christine Aydalia Asilo. Or pwede ka rin mag-text sa numerong 0920-921-5843. Or pwede ka rin mag-text sa 0927-214-2461. Sa December 5, 2026 naman, from 10 a.m. onwards, magkakaroon po ng First Bicolandia Inter-Church Bible Bee Competition by the Paga Retreat Center in partnership with Gaius Ministry. Gaganapin po ito sa Paga Retreat Center, Panikwason, Naga City, Camarines Sur. At nakapaskil po sa kanilang official Facebook page ang mga detalye kung paano ka makaka-join sa ating or sa First Bicolandia Inter-Church Bible Bee Competition. Bisitahin mo lamang ang kanilang Facebook page na Paga Retreat Center. Kaya may time ka pang mag-review ka, Express Mate. In the meantime, yan, di muna natin dadaanan ng ating tatlong stopovers, no? Dahil tuloy-tuloy lang ang biyahe natin. Hindi mo kailangan mang problema ng pamasahe. Hindi mo kailangan magbalak, mag 1, 2, 3. O kaya naman, wala kang po problemahing lubak-lubak na daan. Or wala kang problemahing traffic jam sa ating biyahe ngayong araw na ito. Kaya kung may song request ka, ka-Express Mate, text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment ka lamang sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At syempre, meron din po tayong YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Sa mga miyembro na ng ating Kirian's Official GC, pwede rin po kayo dyan mag-send ng inyong mga messages. And syempre, sa mga palaging connected sa internet, pwede ka rin tumutok sa ating online streaming na bit.ly/thewayfm. Pagbati kina Nanay Masing na nakikinig sa atin ngayong hapong ito. Pagbati rin syempre kay Ate Char at Utubo. Pagbati sa bawat ante at uncle na nakikinig sa mga sandaling ito.

And syempre, yan yung si Kuyang Grab driver na nasakyan ko kahapon, no? At batiin natin ngayon si Sir Armando Belista Peria Jr. Yan, shout out po sa inyo, sir. And of course, sa Yoka Express mate na nakikinig sa mga sandaling ito. Yan, isang mainit na pagbati mula dito sa ating himpilan. Kaya ano pang inaantay mo, ka-Express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, here 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Jack 6:31 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang mapagpalang muli sa gabing ito sa bawat isang tagapakinig ng ating himpilan. Dito lamang po yan sa KR104.3 The Way FM sa ating programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. So, isang mapagpalang gabi maging sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi at sa gabing ito, muli po tayong magkakasama ng sa loob ng 30 minutos. Kaya binabati ko po lahat ng mga nakikinig dyan, ang ating mga silent listeners, katulad po nila Ate Becky, Ate Cherubic, Sister Winnie, Sister Marlene Briones, ayan, isang mapagpalang gabi po sa iyo, kapatid. At sa lahat ng mga manggagawa at taga-subaybay ng ating programa, Tanglaw sa Daan ng Buhay. Tayo po ay muling darako sa ating devotion sa gabing ito. Ako po pala si Pastora Milet na muli ninyong makakasama sa gabing ito. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ninyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos na ating pagsasalusaluhan sa gabing ito. Dito po natin ito makikita sa aklat ng Genesis chapter 6 verses 12 to 18. Ganito po ang sinasabi. Gumawa ka ng bubong para sa arka at tapusin mo ito sa isang kubit mula sa itaas ng tagiliran. Maglagay ka ng pinto sa gilid ng arka at gumawa ka ng ilalim, pangalawa at pangatlong palapag. Makinig ka, malapit ko nang ipadala ang baha ng mga tubig sa mundo upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay dito mula sa silong ng langit. Lahat ng bagay na nasa mundo ay mamamatay. Subalit, itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Papasok ka sa arka, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki, iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Salamat po amang banal, dakilang Diyos, sa gabing ito, sa mga salita na aming binasa. Father God, Lord, we just pray na hingahan mo po, Ama, ang mga salitang ito at ikaw po ang patuloy na mangusap sa amin. Ikaw ang magbukas ng aming mga kaalamang espiritual upang ang iyong mensahe sa gabing ito ay aming maunawaan. Ama, binabalik ko po sa iyo ang pasasalamat at pagpalain mo ang bawat isang nakikinig sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, ito pong ating binasa sa aklat ng Genesis. Ito po ay sa panahon ng ni Noah na kung saan nakita ng Diyos na ang mundo ay patuloy ng nalulubog sa kasamaan. So, ito po yung panahon na kung saan ang kalagayan ng mundo na nakita ng ating Diyos ay unang-una corruption, violence, wala nang takot sa Diyos. So, ito po yung tatlong pangunahing nakita ng Diyos sa panahon ni Noah. At sa panahon po natin ngayon, ganun din ang ating kalagayan. The time of Noah, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha at tanging pamilya ni Noe ang nakaligtas. Ngayon, sa ating kapanahunan, ganun din ang ating sitwasyon. Ang nakikita ng Diyos sa atin ngayon, corrupt homes, broken families, mga magulang na mga bayolente
sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak, sirang pamilya, pangalawa, corrupt church, mga mananampalataya na nasa comfort zone, maligamgam, walang init ng paglilingkod, walang init ng pagsamba. At ang pangatlo, corrupt hearts. Ano po ito? Compromising heart. Na kahit baga alam na hindi mabuti ang isang bagay, ay sasang-ayunan pa rin. Kaya, ito po yung kalagayan natin ngayon. Sabi po dito sa Ezekiel 22:30, I look for someone among them who built up the wall, but I found no one. So, nawa, sa panahon ngayon, sa panahon natin ngayon, ay yamang tayo ay nasampungan ng Panginoon, tayo yung gumawa ng arko ng ating pamilya, ng ating buhay. Sa panahon ni Noah, napakalinaw po ng kanyang instruction. Sabi po dito, makinig ka, malapit ko nang ipadala ang baha ng mga tubig sa mundo upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga. So, sabi dito sa 18, sa 17, makinig ka, malapit ko nang ipadala ang baha upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay dito sa silong ng langit at sa lahat ng bagay sa mundo. So, pero dito sa 16, may instruction siya. Gumawa ka ng bubong para sa arka at tapusin mo ito sa isang kubit mula sa itaas ng tagiliran. Maglagay ka ng pinto sa gilid ng arka at gumawa ka ng ilalim, pangalawa at pangatlong palapag. So makita natin dito na mayroon instruction ang Diyos kay Noah. So, sa panahon natin po ngayon, ang Diyos ay nakikipagtipan din. Ako'y naniniwala na anuman ang katawagan sa atin ng Diyos, katawagan sa iyo, katawagan sa akin, meron ang Panginoon ipinagagawa sa atin. Ang sabi ng Panginoon doon, kay Noah, gumawa ka ng arko. So sa nakita ng Panginoon na kalagayan ng mundo, hindi niya sinabi kay Noah na ikaw ay magpahinga or ikaw ay lumayo sa kanila. Ilayo mo ang iyong sarili sa kanila. Kundi ang sabi niya, gumawa ka ng arko. Na kanilang paglulula, kanilang sasakyan at magliligtas sa kanila sa panahon ng baha. So mga kapatid, sa panahong ito may ipinagagawa sa atin ang ating dakilang Diyos. Kung ano ang kalagayan, the time of Noah, kalagayan po natin ito ngayon. So, ano ba ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Una, build the ark of your family. Minsan nakakalibutan, nakakaligtaan natin ang ating mga pamilya. Nabisi nga tayo sa labas, pero yung ating sariling mga pamilya ay nakalimutan natin na yun ang unang-unang gawaan natin ng arko. Ba yung arkong ito? Kapatid, mayroon na buot ba tayong altar prayer sa ating mga tahanan? Tayo po ba ay ating binabahaginan ang ating mga pamilya
ng salita ng Diyos. Una, busy lang tayo sa labas at pinababayaan natin silang malunod sa baha ng sistema ng mundo ngayon. Ang ating po bang pamilya ay ating ibinibelt an ark upang sila ay makaligtas sa tiyak na kapahamakan sa sitwasyon ng mundo ngayon. So tayo po ay may paghamon ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating mga, sa pinagagawa sa atin ng Diyos. Huwag nating kalimutan ang ating mga pamilya. Ang una nating ministeryo, ang ating pamilya. Pangalawa, kailangan na po nating mag-belt ng ark of our faith. Yan. Yung ark kung ipinagawa kay Noe, ito po ay yari sa gopher wood. At kapag inaral po natin, ang gopher wood po ay isang uri ng kahoy na kung saan ay matibay. So kaya ito ang ipinagamit ng Diyos kay Noa upang sa pagsagupa nila sa baha, ito po ay hindi basta-basta masisira. Matibay po ang kahoy na gopher. Salpukin man ito ng alon o anumang mga bagay na inaanod sa baha, hindi po ito masisira. Talagang matibay na wood ang ipinagamit ng ating dakilang Panginoon. Sa atin po ba ngayon, na-belt na po ba natin ang tibay ng ating pananampalataya? O ang ating pananampalataya sa panahon ito ay gigewang-gewang pa rin? Mga kapatid, tayo po ay tinitingnan ng Diyos na kailangan po tayo po ay consistent at firm sa ating pananampalataya. Na anuman ang mga bagay na kaharapin, sumagupa sa atin, hindi po tayo manghihina. Kailangan po ang arko ng ating pananampalataya ay nakapundasyon kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Si Kristo ang ating arka sa panahon ngayon. Kaya huwag po na tayo ay panghihinaan. Huwag po na ang ating pagkakilala sa Panginoon ay gigewang-gewang. Huwag po tayong manatili na satisfied na tayo doon na makapag-church every Sunday. Ganun pa rin ang ating kalagayan. Asok sa church, maupo, makinig, paglabas, ganun pa rin. So, kailangan po ay meron tayong ginagawa na mas lalong magpapatibay ng ating mga pananampalataya. At pangatlo po, na i-belt po natin ang arko ng ating mga puso, yung ating pag-witness. Alam po ninyo, itong arkong ipinagawa kay Noah, ito po ay nabuo sa loob ng 120 years, tagal. At habang si Noah po ay nagbibelt ng arkong ito, at the same time, ipinapangaral po ni Noah sa maraming tao ang gagawing pagunaw ng Diyos sa mundo. Subalit, habang siya po ay nangangaral at ibinabahagi sa mga tao ang plano ng Diyos, siya ay pinagtatawanan. Pero subalit si Noah ay hindi po nagsawa. Patuloy niya pa rin po itong ipinangaral. So sa panahon po natin ngayon, huwag po tayong makontento na kung sino na lang yung ating
mga kasamahan sa church ay kontentado na tayo doon. Continue po tayong magbahagi ng salita ng Diyos hanggang sa ang lahat ay makarinig ng kaligtasan na ibinabahagi ng dakilang Diyos sa ating lahat. Huwag na rin po tayong, kung tayo man po ay tinawag na tagapangaral, huwag po tayong makampante na nandoon na lamang tayo sa apat na sulok ng ating mga churches. At ang pamaraan ng pagpaparami ay maghihintay na lamang tayo doon sa mga mananampalataya na lilipat sa isang church. Kailangan po ang ating pagsumikapan, kasi sabi ng Panginoon, belt and ark. Sa panahon po natin ngayon, tayo ay inaatasan ng Panginoon to belt and ark of witnessing. At yan po ay sa pamamagitan ng desires ng ating mga puso, na dapat ang ating mga puso po ay nandoon ang passion na maibahagi ang kaligtasan na tinanggap natin sa ating dakilang Diyos. Sabi dito sa Santiago 1:22, maging tagatupad kayo ng salita, hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So, ito po ay isang hamon sa atin lahat na sa panahon natin ngayon, kailangan po nating gumawa ng maarko na ipinagagawa sa atin ng dakilang Diyos on His ministry, on His kingdom. Ang mga ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay huwag po natin pababayaan. So, makita natin dito sa verse 16 and 18, ano ang instruction? Put a door on the side of an ark and I will establish my covenant with you. Sa panahon na yon, sa panahon ni Noah, ang instruction sa kanya ng Panginoon ay mayroong isang pintuan na papasukan ang mga taong nakatalagang makaligtas sa baha. At yun ay iisang pintuan lamang na maaaring isasarado kapag nakapasok na ang lahat ng nakatalaga sa arko na ipinagawa kay Noah. Alam po ninyo mga kapatid, na habang pinagninilayan ko ito, nakita ko po that the Lord ay maaaring isarado ang pintuan ng ating pagmi-ministeryo, matapos na ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, at biglang dumating ang Panginoong Jesus na hindi pa natin nabubuo ang arko ng ating mga ministeryo. So, mga kapatid ko kay Kristo, tayo ngayon po ay meron pang panahon. Meron pa po tayong oras. Kumbaga sa isang sanlaan, meron pa tayong grace period ng paggawa ng ating mga arko. At habang bukas pa ang pintuan ng arko ng Diyos, para tayo ay makapagbahagi ng kanyang mga salita upang maraman at makatanggap ng kaligtasan ang marami, magsipag po tayo sa paggawa sa panahong ito. Pagsumikapan po natin na mabuild natin ang arko ng ating mga tahanan. Minsan, nakakalungkot, lalo na kapag meron mga news
na mayroon pastors, mayroon mananampalataya na naiinvuelto sa hindi mabuting mga bagay. Yun po ay maaaring napabayaan natin na i-welt ng maigi ang arko ng ating mga tahanan. At nakakalungkot din po kapag nababalitaan natin na mayroong mananampalataya na backslide instead na nagsumipag sa gawain ng Diyos, instead na magsumipag na makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon, ay bumabalik po sa makamundong pamumuhay. At lalong nakakalungkot po na masumpungan natin na tayong mga Kristiyano, mga mananampalataya, na ang ating mga puso ay hindi na ayos. Hindi na naka-focus sa instruction ng ating Panginoon. Kaya wag po nating hintayin na ito po ay mangyari sa atin at dumating ang pagsasarado ng Panginoon ng kanyang arka nang hindi tayo makapasok. Sinuwa nung panahon na yon, bagamat alam niya kasi yung instruction sa kanya, ang kanyang buong pamilya ay kasama niyang papasok sa arkong yon. Pero hindi siya nagtumigil. Patuloy niyang ipinahayag ang plano ng Diyos sa maraming tao. Hindi lamang nanasiyan siya na ang kanyang pamilya ay naroon na, kundi talagang nasa puso niya, desire ng puso niya na mayroon pang ibang makapasok sa arko na ipinagawa sa kanya ng Diyos. Subalit ang nakakalungkot at hindi na nga hindi nakapag handa ang mga tao. At nung dumating ang baha, sila ay tinangay ng baha. Lahat ng hindi nakapasok sa arko ni Noah ay tinangay ng baha. Mga kapatid, masisiyang ba tayo na tayo ay nakaupo lamang, na alam natin na tayo ay inaatasan ng Panginoon gumawa ng mga arko. Sabi doon sa Matthew 28:19-20, humayo kayo, ipangaral ang salita, bautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at gawin silang mga disipulo ng Diyos. So sa panahon natin ngayon, habang bukas pa ang arko na ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus ay patuloy na nag-aanyaya sa ating lahat na tayo ay magsumigasing na makasakay sa barkong ito. Umpisahan na po natin sa mga oras na ito. Limilimiin po natin ang paanyaya ng Diyos, ang challenge ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya nawa ang kanyang mga salita sa gabing ito ay pumasok po sa ating mga puso. Ito'y magrema ang kanyang mga salita dito sa aklat ng Genesis 6:12-18, pag nilayan po natin ito. Wala na pong arko ngayon na makikita tayo katulad sa panahon ni Noah, sapagkat ang arko ng kaligtasan ngayon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay tumugon sa kanyang panawagan to let us build
our heart, of our home, our faith, and our heart. Yan. Mapagpalang gabi po.

Okay. So, muli, maraming salamat sa lahat na ating mga tagapakinig, maging sa ating mga viewers, sa ating mga FB Live. Ayan, isang mapagpalang gabi po. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga salita sa gabing ito. Ama naming Diyos, sa pangalan ng aming dakilang Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo, O God, Lord, na iyong ipinagkaloob sa amin sa gabing ito. Ama, humihingi po kami ng kapatawaran kung kami man po, O Diyos, ay nagkulang sa pagtugon sa iyo. Patawarin mo po ang bawat isa. Patawarin mo po kami sa aming mga kakulangan. Tulungan mo po kami, O Diyos, na kami po, Ama, ay mas lalo pa na maging masigasig, na maipangaral ang iyong mga salita. Tulungan mo po kami na maibelt namin ang arko ng aming mga tahanan, ang arko ng aming pananampalataya, at higit sa lahat, ang arko ng aming mga puso. Gawin mo po kami, Ama, na mga mabubuting modelo ng pananampalataya. Tulungan mo po kami na kami maging mga malakas na patuloy na maghayag ng katotohanan in season or out of season, Amang Banal. Maraming salamat po, pagpalain mo po, O Diyos, magiging ang mga nakinig sa gabing ito. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy na sumusubaybay sa impilang ito na nagbibigay sa kanila ng kasiglahan, kalakasan, pag-asa sa pamamagitan ng mga salita na napapakinggan nila sa buong maghapon. Thank you din po, O God, Lord, sa bawat stop ng Care 104.3 FM, sa aming technician, sa aming station manager, sa lahat po na bumubuo ng himpilang ito, Amang Banal. Ikaw po ang patuloy na Diyos na mag-ingat at magpala sa aming lahat. Yaan mo po, Ama, na patuloy lamang na ang aming pag-asa ay sa iyo lamang. Ikaw lamang, Ama, ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Kaya't patuloy mo pong gabayan ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Binabalik ko po sa iyo, Ama, ang pansamantalang pasasalamat at ikaw ang patuloy na mabigyan ng kapurihan sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jesus' name. Amen. Ayan. Muli, maraming salamat po. At dumating na naman po tayo sa sandali ng pamamaalam. Goodbye, everyone. God bless us all. God bless you all.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Isang mapagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig at nag-aantabay dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito ang inyong programang 10,000 Reasons and More. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama sa isang napakagandang araw na ito.

ngayon nga pong araw na ito, ang ating pag-uusapan is, it's okay to say, I'm not okay. Napakahirap minsan sabihin kapag may kumukumusta sa atin. Ang lagi nating sinasagot pag sinanong tayo ng kumusta, ang tanong kagad natin ay, okay lang, I'm okay, I'm good, all is well. Kahit na sa loob talaga ng ating puso o tayo ay meron talagang mabigat na pinagdadaanan sa mga oras na yon, we can easily say, I'm okay, even if we're not okay. Masama nga ba na sabihin ito? O tayo ay maging pretentious na tayo ay okay lang kahit tayo ay hindi okay? And okay lang ba na sabihin natin ang totoo na hindi tayo okay? And sometimes, we think that being strong o yung pagiging malakas natin, yung pagiging breadwinner natin o pagiging man of the family or leader ng ating mga samahan o ng isang organisasyon, ang lagi nating sasabihin o ang lagi nating pananaw o madalas nating pananaw na ang pagiging strong ay pagsasabi na you're always okay. But God does not require us to pretend. There is strength in acknowledging our weakness because it allows God and others to meet us where we truly are. And ang ating verse na pagninilayan ngayon is nagmula sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. It is a good reminder dahil ang sabi nga po dito is, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Alam niyo po ba, because pretending we're okay doesn't make the pain disappear. Hindi naman pag sinabi nating okay lang ako, I'm okay, mawawala na yung sakit o yung pain. Sometimes, nasasabi nating okay lang ako, kaya ko pa, wala lang yan, pagod lang to. But deep inside, we know we're hurting. Deep inside, we know kailangan natin ng tulong. Alam niyo po, si David was very honest with his emotions. Sa kanyang sinulat sa Psalms o ang Salmo, he expressed fear, natatakot siya, nalulungkot siya, meron siyang frustration, and meron din siyang mga confusion. And he was very honest. Ano nga bang sinasabi dito ng Salmo? God is not intimidated by our emotions. We don't have to hide our struggles from Him. Nakikita ng Diyos, alam ng Diyos, ang tunay at totoo nating nararamdaman. Hindi natin ito kailangang itago sa Kanya. Ano nga bang nararamdaman ko ngayon? Natanong mo ba yan sa sarili mo? Ano nga bang kinakatakot ko ngayon? At ano din ba ang kinakatakot ko na i-admit na ako ay merong hindi maayos na pakiramdam? Na ako ay may pinagdadaanan? Na ako ay hindi okay? Ano ba ang kinakatagot natin? Because saying I'm not okay allow others to help us. In Galatians chapter 6 verse 2 says, carry each other's burdens. We were never designed to carry everything alone. Hindi natin kakayanin ng tayo lang, ng lahat e tayo lang. Sometimes saying or sinasabi nating hindi ako okay is not a weakness. It is

Mas pinagtatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 6 ng umaga.
1: Praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

0: piliin ng mabuti.
1: Diyos marhay na pagkaangat abi sa Endo Gabos.
0: At ang masama ay iwaksi.
1: Good morning, good morning, good morning. Buenos dias. Ngayon po ay araw namang naman ng Sabado. Saturday morning, August 15, kalahatian na ng buwan.
0: Talagang ubod ng sama.
1: Bangon, bangon, bangon na. Sa bagay, masarap talaga matulog ngayon. Lalong-lalo na kapag ka ikaw ay off ngayong araw ng Sabado, day off mo, talaga na masarap mag-extend na pamahinga. Good morning, good morning sa Endo Gabon. Sa Gabos pong inaabot kang signal kang Care 104.3 WFM FABC Bicol. Sa buong Bicolandia po na inaabot ng ating signal sa anim na probinsya ng Bicol Region. Diyos maray na pagkagadabi sa Endo Gabos. Araw ng Sabado, araw ng pahinga sa ilan, pero araw pa rin ng trabaho sa ilan. Kayo po ay nakikinig sa programang Makabalong Buhay. Kasama po ang inyong lingkod, Pastor Rico Jalit. Kasama ko po dito sa studio si Don Ramon Diaz. Maray na pagkaaga mga Albayanos, mga listeners natin sa radyo dito sa Legazpi, sa Daraga, sa mga Karatig Bayan, mga taga Sorsogon, maray na pagkaaga tabi sa Into Gabons. Diretso tayo ng Masbate Islands, Masbate Mainland, at Ikaw at Burias, maayo na agad tabi sa iyo ng tanan.
0: Mabuti ang mabati ang mabuti.
1: At siyempre po tayo sa Northern Samar, maupay nga aga inyong tanan.
0: Mabuti.
1: At sa mga Cebuano speaking listeners natin, may buntag.
0: Ibulok, parang isang bugok na itlog. Sana'y wag kang pamalik.
1: Sige bagang ano mo, lukso-lukso, kang sa tuyang plaka. Good morning sa mga taga-Rapo-Rapo dyan sa Bataan Island, sa Rapo-Rapo. Good morning. Good morning mga taga-Katanduanes, magandang umaga po sa Islang Kay Ganda. Good morning po sa inyo lahat dyan.

0: Waxi.
1: Good morning sa mga taga Kamsur, Kam Norte. Good morning.
0: Sa iyong kapwa, hanggang palay.
1: Araw ng Sabado ngayon, may trabaho, may obra. Ang ilan. May pasok din naman sa mga eskul ang ilan. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Panginoon, mabati ang mabuti, mabati.
1: Gusto din ho nating batiin ng happy birthday sa may mga celebration ngayon, Feliz Cumpleaños sa mga celebrators ngayon aldaw ng Sabado, Agosto 15.
0: At ang masama ay iwas.
1: 2026.
0: Subalit kung malingkatsong aminin.
1: Hoy, barango na tabi ka mo. Mapagalon talaga magbangon ano kapag kaarog ka ini. Happy birthday, Tabi, kay Sister Tess Casañada. Good morning and happy birthday.

0: At sa iba pa tabi, may mga birthdays ko niyan, paki-chat nyo na lang po sa atin. Ang may mga birthday ko niyan aldaw. Oras ang tabi, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Pero sa ngayon, batian na muna tayo.
1: Piliin ang mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksi.
0: Sa mga magsisweldo ngayon dahil Sabado, sa mga iba nag-a-advance yan, Biyernes nagsweldo na yun, so kahapon. Yung mga iba naman wala ng pera ngayon, ubos na agad.

0: mga may biyaan ko niyan, ingat-ingat po kayo. Salamat dahil walang ulan dito sa Bicolandia. Hindi umuulan ngayon, nagkahapon pa. Kahapon nga medyo mainit talaga.
1: Style mo ay bulok, parang isang bugok na itlog. Sana'y huwag kang pamarisan ng
0: iba. Salamat din dahil lumupa na yung alboroto ng Bulkang Mayon.
1: Sana
0: bumaba na tayo sa level 2.
1: Ay dumami pa ang lahi mo. Mabati ang...
0: Happy gising, happy almusal sa mga listeners natin sa radyo ngayon. Magparamdam naman kayo.
1: Mabuti.
0: Yung mga nagkakapi-kapi ko niyan, naku, masiraman magkapi-kapi. Ano? Puro atyanta pa yan magigibo. Pakataas ang programa, tamakapin man kita.
1: Mabuti mong gawa, ihahandog sa iyong kapwa. Ang ganting palay lagi na...
0: Ay, marata na ka mo at magparamdam.

0: magbago.
1: At sa araw na ito, tayo din po ay nakikiramay sa ating kapatid si Attorney Da Capinig Del Pilar, at syempre kay Valerie Capinig Reluso sa pagpanaw ng kanilang beloved tatay. So, nakikiramay ho tayo sa pamilya diyan sa Pag-asa, sa Pag-asa Barangay Pag-asa sa Rawis.

0: Mabuti ang mabuti. Good morning, Pading Ruel. Medyo maaga ka. Mabuti ang may lakad ka ba?
1: Ibigin ang mabuti.
0: Pag-usapan natin, Padi, yung imbitasyon ni Pading Rapi. Tagaro, piyao na naman kita naman sa programa. Batang bisiunon man kita ano, sa 28 kang Agosto. Good morning, Pading Rapi. Diyan sa Sorsogon, Kumadkad, Sorsogon.
2: Isang bukok na itlog. Sana'y huwag kang pamarisan ng iba. Ngunit kung ang estilo mo
0: alasas 9 na ng pagkaaga, urat ang tabi, mag-aaral lang tayo ng salita ng Diyos.
2: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti.
0: Good morning sa aking wifey na nanonood ngayon dyan sa Pasay City sa Metro Manila.
2: Ibigin ng mabuti.
0: Nagising na kayo. Good morning din kay Ate Ruby, kay John at kay Micah, at syempre kay Teo.
2: Mabuti mong gawa, iha.
0: Good morning.

Araw ng Sabado, araw ng preparasyon sa mga kapatiran natin sa church. Sa mga pastors, araw din ito ng preparasyon para sa mga sermon. Ganon din ang mga bising niya ng mga praise and worship team. Ano? Beresi huno niya na chance sa preparation para sa service bukas. May panahon pang magbago. Good morning, Tabi. Sis Jen Rodriguez, pastora, at kay Pastor Jimmy. Good morning. Diyan sa Lidong, Santo Domingo, Albay. Good morning sa mga ka-listeners natin dyan sa Santo Domingo, Albay, in particular na sa dyan nga sa Lidong, sa Buhatan. At ano nga yung susunod sa Buhatan? Nalingawan ko. Good morning sa mga kapatiran natin dyan sa Buhatan.

0: Nasubukan mo na ba na ikaw ay mapag-usapan or makarinig ng pinag-uusapan ka ng negatibo about you? Kung naranasan mo na yan, makinig ka at yun ang pag-uusapan natin ngayon. Yung mga biktima ka ng mga backbiters, ng mga chismosa. Shoutout na po sa mga members ng New Life in Christ dyan sa Lidong, Santo Domingo, Albay. Good morning, Tabi Isento Gabons. Sa mga kapatiran natin dyan sa New Life in Christ, Lidong, Santo Domingo, Albay. Sa pangunguna ni Pastor Jimmy Rodriguez at ni Pastor Jen Rodriguez. Good morning, Tabi Isento Gabons. Happy Kapi-Kapi. Okay, deka mo mag-arabsent bukas. Ano daw yan? Ano? Kadakol pa rin mga Kristiyano ang pala absent. Pala late, pala absent. Dapat ang Sunday, priority natin yan. Hindi pa pwedeng ugaliin natin yung konting diferensya lang absent na. Kasi panahon natin yan para sa Panginoon. Laging naroon, ngunit kung ang iyong gawa. Orochan, alas sa istorese na ng pagkaga, Orochan. Mag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. Sana marami ng gising para maraming makapakinig. Mapagalon talaga pag ang gising alasay. Ano ang programa alasay? Pero sa mga maabot ng programa na ito, mga mag-review nito, Orochan, anumang oras, anumang panahon dumating sa inyo ang programa na ito or mabuksan ninyo ang programa na ito, marhay tabi na pagkaaga, marhay na pagkahapon. Para general, good day, good evening sa Indugabos.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti.
0: Good morning sa mga nakikinig sa atin dyan sa San Jose Community College. Maray na pag-aagan sa mga kasamahan nating mga tagapagturo dyan sa San Jose Community College. Lalong-lalo na sa dean, sa mabuuto na dean ng BSBA, si Dean Dr. Richard Atun. At siyempre sa ating president, si Attorney Blanza. Good morning po.
1: Gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksi.
0: Good morning sa pamilya ng Jabez. Jabez family na nagkaroon ng Bible study kagabi sa bahay nila Brother Mark Carreras at Sister Saul. Masayang fellowship kagabi. Good morning sa inyo. Gising-gising na kayo.
1: Parang isang bugok na itlog. Sana'y huwag kang pamarisan ng
0: iyo. Good morning din sa family ng The Builders House Church. Ang schedule naman nila every Thursday. Good morning sa inyo. Ayan, alasay sa 15 na ni Pagkaga. Urachan, balikan natin ang inyong mga pa-shoutout. Babalikan natin yan, Urachan. Sa ngunyan tayo po muna ay mag-aaral ng salita ng Diyos.

Okay. Alam mo, isa sa mga pinaka-painful na experiences sa buhay ay hindi talaga physical pain or physical suffering. Not really about poverty or financial difficulties. Sanay na tayo sa hirap ano, bilang mga Pilipino. Medyo kahit papano, ang hirap hindi na bago sa atin ang hirap sa buhay. According to the studies, psychological study, the most painful experience in life is being attacked or being betrayed by people, especially yung mga taong pinagkatiwalaan mo. Ulitin ko, ang pinakamasakit daw na experience sa buhay ay hindi yung magutom, hindi rin yung masaktan physically, kundi yung traidorin, matraidor o atakihin ng mga tao, lalong-lalo na ng mga pinagkakatiwalaan mo, unang mga mahal mo sa buhay, no? Lalo na yung mga malalapit sa'yo. Maraming mga tao ngayon are wounded, not by swords, not by knife, but by the negative comments, false accusations, hurting criticisms, even online attacks. Especially, many people are more fascinated. Mga tao ngayon are more fascinated or attracted to negative stories rather than the truth or the godly ones. Totoo naman ho yan. Kasi sa ngayon, kung titingnan mo mga kapatid, ay may monitor ako. Parang wala akong monitor mo. Kung titingnan mo ngayon kapatid, kung mag-post ka sa Facebook at mag-post ka ng mga godly, abay, lalangawin yan. Kung titingnan mo dyan, mga 10 lang maglalike sa'yo. Ang viewers niyan, mga konti lang. Pero kapag ka mga bagay na mga makamundo, ay nako, isa ilang minuto lang, trending na yan. Ano, milyon na agad ang manunood yan. Ganyan ang mundo natin. Very attracted to or fascinated sa mga negative stories or things of this world. At sabihin na natin, ungodly things. At nagiging ng parabagang isnab na yung mga bagay patungkol sa Diyos. Perhaps this morning, sa mga nakikinig natin, many of us, if not all, have been victims of harsh words, heart attacks, and not so friendly comments coming from other people. Maybe ang iba ay they are criticizing your ministry, they criticize your family, your work, your character, or even your status. So minsan kahit yung ating physical na pagmumukha at pangangatawan ay hindi nakakalagpas yan sa mga taong gusto tayong sirain o ibully. The painful reality is that even Christians are not exempt from being criticized or to criticize. At minsan nakakalungkot na ito'y nangyayari kahit sa loob ng Christian family, kahit sa loob ng church for that matter. Nangyayari pa rin itong mga sakitan ng loob ito. Nangyayari pa rin itong mga chismisan, itong mga backbiting. Yan ang mga nakakalungkot na katotohanan. Na kahit sa loob ng Christian family na inisip natin, that should be the safest place in the world. No, kasi pag lumabas ka, naku, ang dami-daming mga sakitan sa labas. Dami-daming mga masasakit na salita, maririnig mo, rejection, betrayal sa labas. Inisip natin, pagpasok natin sa church, walang ganon. Pero ang totoo niyan, masakit nga lang na katotohanan, meron pa din kahit sa loob ng church. Si David, King David, sinulat ito during a season of deep distress, ang Psalm 38. By the way, ang text natin ay Psalm 38:12-13. Psalm 38:12-13. Ang sabi dito, those who seek my life lay their snares. Those who seek my hurt speak of ruin and meditate treachery all day long. But like a deaf man, I do not hear, and I am like a mute man who does not open his mouth. Ayun yan kay David sa Psalm 38:12-13. Sinulat na ito when he was in a deep distress. He was suffering physically, emotionally, and spiritually. And in verses 12 to 16, he turns from physical pain to the painful reality that people were plotting against him.
May mga taong hindi masaya sa kanya at pilit siyang sinisiraan. Yet instead, mga kapatid, instead of reacting in anger, David demonstrated a godly response to opposition. Yan ang gusto natin mangyari. How do we respond in a godly manner to the opposition or to the negative words that we are hearing from others? How could a Christian or a believer respond when others speak against us? So yan po ang title ng pag-usapan natin ngayon, when people speak against you. Hindi mo yan maiiwasan, meron at meron. Si Jesus nga naging biktima ng attacks eh. Naging biktima ng mga negative comments, tayo pa kaya, ng mga tao lang. So hindi malayong mangyari yan, hindi rin malayo na nangyayari yan sa iyo sa kasalukuyan. So kung yan ay mangyari man in the future o nangyayari yan sa iyo kasalukuyan, let us learn from David. Let us learn from David kung paano siya nag-demonstrate ng godly response to negative or to negative words or to opposition. Na may dalawa akong bagay na siya ngayon. Number one, we should recognize the reality of hostile speech. Recognize the reality of hostile speech. Tanggapin natin na may mga words talagang hindi maganda at hindi naayon sa iyo or hindi nakakasakit sa iyo sa mundong ito. We are in this fallen world. So meron talaga. So yun ang una-una tanggapin natin. Sabi sa verse 12, those who seek my life lay their snares, and those who seek my hurt speak of ruin, and they meditate treachery all day long. In this verse alone, mga kapatid, David presented three different kinds of attack. Ang sabi niya, number one, they lay their snares. The image of a hunter ito eh. Think about or imagine the image of a hunter setting traps. Gumagawa ng patibong. No, his enemies are not merely disagreeing with him. They are intentionally trying to bring him down by actually looking or setting traps. Binabantayan nila ang bawat kilos ni David at kunting kilos lang na mali. Pag-uusapan na nila at ipuput down na nila at ipopost na nila sa social media. Kung may social media man. So yan ang una na naramdaman ni David. Parang bawat kilos niya binabantayan ng kanyang mga kalaban. Number two, they speak of ruins. Their weapon is his speech. They use words to destroy his reputation, his influence, his peace. Sinisiraan siya palagi. Wala nang magandang salitang naririnig siya laban sa kanyang... Ganun naman talaga pag ang tao ayaw sa iyo eh. Kahit gaano karami ng positibo mo, ang hahanapin niya negatibo. Alam niyo, nakakatuwa ano, na sa panahon pala ni Haring David, meron ng mga ganitong tao, mga backbiters, mga chismosa, yung mga patawa-tawa sa harapan mo, papuri-puri pag nasa harapan mo, pero pag tumalikod ka, abay titirahin ka, may mga taong ganun. Yun ang naranasan ni Haring David. And number three, sabi dito, they meditate treachery all day long. Their hostility is not occasional. They continually plan deceit and harm against David. Hindi sila nagtitigil all day long. Ang kanilang pangungutya, ang kanilang pagtatraidor, ang kanilang pagpaplano ng masama laban kay Haring David. In other words, David was facing a deliberate, persistent, and verbal opposition. Mga kapatid, the Bible is realistic about human speech. Words can be, remember that word can bless, but they can also inflict wound. Sabi nga ng Proverbs, death and life are in the power of the tongue. So David does not pretend that the attacks are harmless, but he honestly acknowledged the pain. No, parang alam niyo, David was a warrior. Sundalo siya at army siya. Sanay siya sa sakit

Yan, sa mga listeners natin sa radyo, narinig nyo ang kanta ni Steve Cuban, I Will Fight For You. Yan, sa mga viewers natin sa Facebook Live, alam kong alam nyo ang kanta na yun ni Steve Cuban. I will fight for you, I will see you through. Yun, napakaganda ng awitin. Totoo naman po, minsan-minsan, let us let God fight for us. Vengeance is mine, says the Lord. Sometimes, pag meron tayong mga negative na naririnig against us, munang patulan. Lalo-lalo na kilalanin mo muna kung sino ang tumitira niyan sa'yo. Sa psychology, merong sinasabi, hurting people hurt people. So baka nananakit siya dahil siya mismo nasasaktan din sa buhay niya. Mapalad na lang yung lagi na lang tayo ng uunawa kisa lagi na lang ikaw ang dapat unawain. Hindi ba? Good morning, Mila Pascua. Salamat po sa iyong panunod. Brother Tony, maraming salamat, Brother Tony. Good morning din sa iyo, Sister Weng, San Miguel. Good morning. Salamat sa iyong panonood. Amen. For the battle belongs to the Lord. Tama po yun. Every battle we face in our lives that belongs to the Lord. Kasi pag ikaw nakipaglaban, di wala na si Lord gagawin. Ikaw na lumaban Salamat tunonon din Sister Weng for sharing God's for hearing or listening. At ang masama ay thank you. Subalit kung pagkatsong Ora at yung tabi, ako'y magpapaaram na. Maraming salamat tabi, isang tagabon sa mga listeners natin sa radyo. Hari nawa yung ang salita ng Diyos ay ating naging gabay. Huwag na tayong patol ng patol. Correct ako dyan. Marami talagang ganyan. Parami ng parami sila sa mundong ito. Remember pa, hindi sila nawawala. Sila ay nanganganak. Ang mga chismosa na yan. Padami ng padami. At huwag tayong magugulat. Ay, bakit meron ito sa church? Meron talaga. meron talaga. Alam mo, sa church, sa kingdom of God, meron pa yung goats at merong mga sheep. Merong mga weeds at merong mga wheats. Nung sinabi ni Lord, sabi ng mga magsasaka, the parable of the wheat and the weeds. Diba ang sabi ng mga magsasaka, Lord, bunutin na natin yung mga damo, yung mga weeds. Sabi ni Lord, wag, madadamay mo yung mga weeds or mga palay. Hayaan natin silang mamunga. Pagka mamunga na sila, abay, ako na ang bahala. I will separate the weeds from the weeds. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ang katotohanan na merong mga weeds, may mga damo sa church. Huwag na natin silang hanapin, pero huwag tayong magugulat, meron sila. Alam mo kapatid, parang hospital lang yan. Pag pumunta ka ng hospital, huwag ka magugulat na marami ka doon makikitang may sakit. Eh, hospital yun eh. May diferensya ka kapag nagulat ka na bakit ang hospital ay maraming may sakit. Hospital nga eh. Ganon din ang church. Ang church ay hospital ng mga makasalanan. Eh, huwag ka magugulat kung marami pa diyang may makasalanan. Lahat tayo nasa proseso. Hindi pa banal ang mga nandyan. So huwag ka mag-expect na mga kabanalan, lahat ang makikita, marinig mo dyan. Lahat yan, mga makasalanan, pinuproseso ng Panginoon na unti-unting binabago. Kasama ka dun. Kaya huwag ka magugulat kapag meron ka dyan mga frustrating events na maririnig, makikita. Normal yun. Ang pinag-aralan natin sa umagang ito ay paano tayo mag-react kapag meron tayo mga naririnig na mga negative against us. Sabi ni Haring David, magmingi-bingihan ka na lang. Magpipipipihan ka na lang. Huwag ka nang maglaban kasi ang sabi ng mga Biblia, the Lord will fight for you. It is mine to avenge, says the Lord. Tama ba? Kahit nakasanayan na natin, alam mo, tinuruan tayo ng mundong ito to fight back, to stand for what is for our rights. Huwag kang papayag na maapakan ka.
Huwag kang papayag na salangin ang iyong karapatan. Yan ang turo ng mundong ito. Mabuti ang mabati. Pero minsan iba yung ang katuruan ni Jesus ay palaging palaging trust in the Lord with all your hearts. Never fight back. When Jesus was on the cross being crucified, ang sabi niya, Father, forgive them. Meaning yung nagpapako sa kanya. Mabuti. Yung mga nag-alipusta sa kanya, forgive them for they do not know what they do. As Christians, baka pwedeng ganun din ang gawin natin. Ano? Sa mga nag-alipusta sa atin, manahimik na lang tayo at ipagkatiwala natin sila sa Panginoon. Mas matamis ang ganti kapag ka si Lord ang gumawa para sa iyo. Amen. Ako Tabi ay magpapaaram na. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat ununong Tabi sa inyong pagkatabay. Sa mga listeners natin sa radyo, naway naging blessing ang salita ng Diyos na ating napag-aralan ngunyan na pagkaaga. At sana po yun ay maging gabay natin tungo sa isang mabunga at makabuluhang pamumuhay. Nakasama ko ngayon sa technical side si Don Ramon Diaz. At syempre kayong lahat ng mga listeners at mga viewers sa Facebook Live. At sa mga manunod pa nito, mamaya-maya at sa mga ilang araw darating, naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, Sunday bukas, huwag magpapaliban, huwag mag-absent, huwag magpapalate. Do not keep the Lord waiting. Dapat pag nagsimba ka, pati ang opening prayer kasama sa worship yan, ha? Pag yung maabot ka, tapos na ang praise and worship. Matukaw ka, makinig, tungka ka pa, tuturugan mo pa. Bago ang closing prayer, naglayap ka na. Dahil mo pagpara, gibuhon iyan. Taday iyan, ugali kang maray na Kristiyano. Maraming salamat, Tabi Sento Gabos. Paalam na Tabi, ako po ang inyong lingkod. Kasama ninyo every Saturday sa programang Makabuluhang Buhay. Every Saturday, 6 to 7 in the morning. Pastor Rico Jelit. Sa Monday Giraray, Monday hanggang Friday, ang programang Oras na Pilipinas, Bicolandia, kasama ko si Karuni. At pagka-Friday naman, kasama ko si Daddy Roo. Bye-bye, Tabi. God bless everyone. Pagpalain kayong lahat ng Panginoong Diyos.

Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelit, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Ito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello po, isang napakaganda at mainit na Sabado ng umaga ang aming pagbati sa iyo, kaibigang Kakarian. Welcome sa isa na naman pong edisyon ng ating programa na Walk Through the Bible dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At kami po ang iyong mga makakasama today. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning sa iyo, kaibigan Kakarian. Magayon na pagkasabadong aga sa saemo tugang kung yaong kamandigdi sa inyong manapartikang kabikulan. And of course, magandang umaga sa iyo sa lalabas ng kabikulan, buong Pilipinas man and
0: buong world.
1: Buong world. Good morning, good afternoon.
0: Yes, at lalong-lalo na Pastor Abel sa ating pong mga magulang na nakaantabay today. I believe hindi masyadong stressful ang Saturday morning sa mga magulang dahil walang pasok ang karamihan sa kanilang mga anak sa eskwela, 'di ba pa? Mm-hmm. 'Di ba? Oo, kaya
1: maliban na lang kung mayroon kayong mga gustong puntahan at may mga gustong tapusin gawin ngayong Sabado.
0: Yes, oo. Pero sana po sabayan niyo muna kami until 8 lang po tayo ng umaga para sa isa na naman pong pag-aaral sa series natin. Tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral dito po sa ating series na Parenting That Makes a Difference. Ano nga tawag dito? Pitamad. Pitamad. Mula po ito sa panulat ni Pastor Peter Tanchi on Effective Parenting. Pero sabi nga natin, Pastor Abel, pag maging isang magulang na, hindi pwede ang tatamad-tamad.
1: Oo, siyempre. Oh.
0: Dapat hands-on tayo, masipa.
1: Maring sa'yo ba'y nakakatamad? parang gusto mong magpahinga at iwanan ang responsibilidad nito, pero hindi pwede.
0: Hindi pwede.
1: Kahit nga minsan hindi mo sariling anak, pagka iyan ay iniligay ng Diyos under sa iyong pangunguna, sa iyong care, ay talagang kailangan mong isabuhay ang responsibilidad ng pagiging magulang kahit ikaw ay isang lolo o lola na o isang uncle o tiyain ba?
0: Yeah. Tapos pa lang yung ating session 3 last week on how to discipline your children effectively at tinutukan po ni Pastor Hill last week ang patungkol sa training teenagers. Ngayon naman, Pastor Abel, nasa session 4 na tayo on basic principles to teach our children to prepare them to face the world. Nako, ito na talaga dahil naturuan natin sila sa bahay at whether we like it or not, yes, haharap po sila sa mundo. Aalis sila sa tahanan,
1: kasi
0: haharap sa mundo.
1: Wala na tayong magagawa sa mga nangyayari sa mundo. Nandyan na yan. Wala pa tayo dito sa limutan o wala pa ang ating mga anak dito sa mundo. Mayroon ng kasalukuyang nangyayari at kalagayan at estado ng mundo. So, ang pinaka-the best nating magawa ay matulungan silang maihanda na harapin ang mundo. Kasi marami mga kabataan na mukhang hindi handa.
0: Hindi na handa.
1: More on sila ay na-equip sa isang dapat ganitong buhay, dapat ganito kaginhawa, kasaya, kaganda. Pero maganda yun na mayroon tayong mga ideal na mga pananaw at standard na may bigay sa ating mga anak. But what is the real thing na nangyayari sa sanlibutan, sa paligid, sa community, na kung saan ay kailangan maging handa rin sila.
0: Yes.
1: Maunawa nila ang mga nangyayari.
0: Right. Nako, mamaya abangan nyo nga po si Pastor Hill via Zoom po sa ating pong pag-aralan natin ay maibabahagi niyo po ang mas maliwanag pa na pagtuturo patungkol dito at sa mga nakaantabay po sa inyo sa radyo, mag-prepare na ng inyong mga papel at lapis o ballpen para mag-take down notes po. Pero sa mga nakaantabay naman sa FB Live, meron po kayong makikita ng mga PowerPoint presentation ni Pastor Hill. Kaya mag-ready din po tayo.
1: And speaking of parenting, good morning po sa mga nagtuturo din sa mga kabataan. Lalo na sa ating mga makakasama mamaya sa seminar na sa OT Stories. Mamaya banggitin natin yung mga churches natin mga kasama.
0: Correct. So mamaya yan, alas 9 ng umaga. Okay, sige. So, pwede ka rin sumali sa ating talakayan. Ikaw pala muna. Meron pa, kung may time pa tayo, Pastor Abel, meron pa tayong pa-Bible trivia, di ba? Patanong at Bible trivia.
1: Dahil punong-puno po ang ating mga session, Kadalasan ay tayo ay nag-uumapaw ng natatanggap ng mga stories and testimonies,
0: yes,
1: and principles sa ating mga pag-aaral.
0: Yes. So, sumali ka po sa aming talakayan sa pag-usapan natin din kasama si Pastor Abel. At kung may mga mensahe po kayo na gusto ding ipaabot sa atin, komento man, pagbati man yan, ay pwedeng-pwede po. Narito ang ating mga contact information, 0998-843-0573. Sa FB naman po ay naka-live tayo ngayon sa FEBC Bicol, -Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram naman po ay nandito kami sa FEBC Bicol, -Care 104.3 DWAY FM. At sa ating pong online streaming site na bit.ly/TheWayFM. Sa atin namang Carians na nasa Carians Official GC ay pwedeng-pwede po kayong mag-chat.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Samantala, ito po muna ang isang napakagandang awitin para sa iyo kaibigan na nakikinig sa radyo at ilan naman po mga paalala para po sa mga nakaantabay sa FB Live.

0: Paano ko ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa pag-aralan natin.

0: Oras po natin is 7:13 na ng umaga. Kumusta ka, kaibigan? Sana po ay okay-okay kayo ngayong Saturday morning at handa na naman para matuto sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa series natin na ito, no? That parenting that makes a difference. Ayan, effective parenting. Sana po ay talagang magiging epektibo tayo mga magulang, ano, sa patuloy natin na pag-aaral na ito. Though hindi naman ito, Pastor Abel, parang, 'di ba? Agad-agad na tututunan natin siya. Yan.
1: Yes, lalo na sa pagdating sa pag-train sa ating mga anak o sa ating mga kabataan sa pagharap ng sa mga dito sa world, ano? Na o sa environment natin. So, sa ngayon po ay ating makakasama ang ating regular teacher, ang regional director ng Walk Through the Bible dito po sa Southeast Asia and the Pacific, and ang national director din ng World Teach Philippines. Let's welcome Pastor Hill Balignasay. Good morning po, Pastor.
0: Hello po, Pastor. Hello, Pastor Hill. Ayan, 7:14 ng umaga. Habang siguro na ano pa si Pas, nag-aayos pa.
2: Yes.
0: Ayan na.
2: Yes. Hello, hello. Good morning, Pastor Abel. Sister Mel, Saturday morning.
1: Yes.
2: Maulan pa rin sa ibang lugar at mainit sa ibang lugar din. Ba't hindi tayo nahahadlangan na patuloy nating sundan ang serye ng pagtuturo sa pagiging magulang na nagdadala ng pagbabago. Parenting
0: right.
2: That makes a difference.
0: Mm-hmm.
2: At titignan natin ang session number 4
0: yes,
2: ngayon sa umagang ito. Nung tungkol sa kinagagalawan ng mga anak natin, anong klase ng mundo, no? There are basic biblical principles to teach our children to prepare them to face the world. Kasi as they are growing up and they have a sense of independence, ang pinakakabadong tao sa buhay ng mga anak natin ay mga magulang.
0: Tama.
2: Subalit, kung ikaw ay ginawa mo yung responsibilidad mo, inihanda mo sila, ikaw yung pinaka-confident na magulang sa mundo. Just like us, no? Noong yung panganay kong anak ay eventually nag-first year college na siya noon kasi elementary, high school, nandiyan lang sa tabi yung school nila. So nakikita mo every now and then na bibigyan mo ng baon, nasusundo mo. Nung nag-college na, ay medyo kabado ako ng konti.
0: Opo.
1: Nagko-commute na.
2: Malayo.
0: Nagko-commute na, oo. Nagbo-board na.
2: Medyo parang nakakalungkot din na gusto mo man silang matabihan o may hatid, but they are on their own. Pero ang aming confidence lang ay talagang inihanda namin sila. Talagang yung mind nila ay talagang ni-finocus doon sa paraan na sila ay darating sa sitwasyon na ganyan, na sila ay on their own na sa kanilang pag-aaral.
0: Opo.
2: Let's look at this introduction.
0: Sige po, go ahead po.
2: God has given parents the responsibility of teaching and training their children. However, most parents leave the teaching to their children to other people. Yan ang tinatawag ko na proxy parenting o remote parenting. Hindi uubra yan. Tapos kung may nangyayang aberya, ay sisisihin mo yung mga taong pinagkatiwalaan mo o kaya naman ay ipinagkatiwala mo sila, no? They delegate the teaching responsibility to the school or church. Sabi nila, yung simbahan sa kayong school, katuwang na ng magulang yan, totoo yan. Pero ang primary na pagtuturo, paggabay, ay nakasalalay pa rin sa atin. Most parents stop teaching their children when they go to school. Parents must assume the responsibility of teaching children or training their children as a sacred task. Tuloy-tuloy yan hanggat ang bata o maging may asawa na sila, no, ay meron pa rin tayong pagtuturo na pinupukol. sa kanila. Okay? Our children need to be taught everything. Hindi nating isasalain o screen ang mga dapat nating ituro na dapat nilang malaman. Lahat yan. Ultimo, yung mga noong pangapanahong yon na mga anak at magulang ay may kinukonsiderang hindi katanggap-tanggap o sa Ingles ay yung tabu na teaching. Halimbawa, nagtanong sila tungkol sa about sex, ganyan. Sinasabi ng magulang, bata ka pa, tatanong ka na ng ganyan. No? Tabu sa atin noong araw yon. Pero ngayon, talagang exert ng magulang ang effort to teach their children about sexuality and even sensuality para maiwas sila sa dami ng social media na kanilang natututunan o kaya nabubuksan. So lahat yan, kahit anong kanilang tanungin, subukan natin na sagutin ang mga yan. Kung hindi natin alam, maging honest tayo, hindi ko yan alam, anak, hayaan mo balang araw, darating ang araw, tutugunin ka dyan. O, baka mali naman yung isasagot mo at ngingitian ka lang pagtalikod nila kasi na-research na nila yung tanong nila sa iyo. Our children's greatest influence when they are young is us parents. Walang duda yan. We need to teach our children about themselves, about the uniqueness of themselves. Unique sila, so don't compare them. They are special to God. That's why God loves them so much. Mga ganun, teach them about themselves. Yung anak mo ay hindi perpekto. Anak, may mga pagkukulang ka na darating, kasalanang magagawa ka. I know that sapagkat hindi lahat ng tao katulad mo ay perpekto sa mundo. Nagkakamali din yan. Subalit ang mga mali pwede nating itama sa pamaraan ayon sa nais ng Panginoon sa tulong niya sa Biblia, sa kasulatan. Hindi lamang yan. We need to teach our children about themselves, their family. Number two, tungkol yung value ng pamilya, importanteng malaman nila yan. That's why tayo sa ikumpara sa buong mundo, tayo yung pinaka-strongest na lahi when it comes to valuing families. Sa ibang kultura, kapag ang magulang ay talagang sobra na sa edad, ilalagay na nila sa hindi na makapagtrabaho, mahina na sila, nilalagay nila sa home for the elders or home for the aged, ganyan. Pero sa atin, wala tayong ganung masyadong facilities kasi dito yung iba meron. So sa bahay nila inaalagaan, nandun pa rin yung binavalue nila at nirespect nila ang mga elderly nila. At ang pamilya ay isang pagtuturo sa kanya tungkol sa pamilya ay nagtutulungan, nagbabayanihan ang pamilya at hindi natin basta-basta buwagin lang yan at masisira. Maraming pamilya ngayon, miyembro ng pamilya, hindi nag-uusap kasi may problema. Problema sa ano? Problema sa utang na loob, problema sa lupa, problema sa pakikitungo, relasyon, problema sa mga hinanakit sa isa't isa. Turuan sila na mahalin at pahalagahan ang pamilyang kinabibilangan nila. Their friends, kailangan din yan. That we need to teach our children about their friends. Piliin nila yung kaibigan nila, magiging kaibigan nila. Sapagkat sabi sa Proverbs chapter 13, ang sabi doon, ang isang wise na tao na i-influensyaan niya na maging wise ang kanyang kapwa. So, pumili ka ng kaibigan mo kung ang kaibigan na yan, ang influensya niya masama, lumayo ka dyan. Pero kung may matututunan kang mabuti dyan, ay maging kaibigan mong tapat yan. Teach them about the world. Ang itong mundong to, talagang ang daming mga factors or contributing factors tong mundo na to. na mamamali ang ating iniisip tungkol sa ibang bagay, mamamali tayo tungkol sa ethics, di ba? Nagkakamali tayo minsan sa mga sinasabi ng tagamundo tungkol sa value system ng mundo, at yun ay ginagaya nila, no? Ituro natin lahat 'yan. And of course, ikalima, not only teach our children about themselves, about their family, about their friends, about the world, and about God. Number one yan. Siyempre, wala naman tayong inaasam na iba na ang ating mga anak ay maging ateista, naniniwala silang walang Diyos paglaki nila. Nakakatakot yun, mga kapatid. So, turuan natin na may isang manlilikhang Diyos tayo, mahal na mahal tayo, nakatunghay sa atin. Pag-usapan ninyo ito ayon sa kasulatan at ayon sa sinasabi ng Biblia about themselves. God sees them as special and precious. No, idikdik nyo sa isipan nila yan, na sila ay special. Ang sarap yung special, eh, di ba? Minsan, natetem ka talaga, ano bang gusto nyo ho? Special na kopya, no? Special na ice cream. Pag sabi yung kasing special, may ibang dating. Ang ating mga anak ay special sila sa atin. Special din sila sa harapan ng Panginoon. At napakahalaga, precious sila sa harapan ng Panginoon. Psalm 139 verse 14. I will give thanks to thee, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are thy works, and my soul knows it very well. Ito ay testimonya ng isang divine architect, divine creator, ang Panginoon, no? Na siya ay nilikha siya ng Panginoong magaling, matalino, at alam niya ang kanyang pag-create sa kanya with beauty and holiness, no? With awesomeness. Kaya nga, sabi niya, I will give thanks to you, O Lord. God made them unique. Huwag mo nang ikumpara sila. Yan ang isa sa mga pagkainis ng ating mga anak. Kinukumpara tayo. Ikumpara tayo sa kanilang kapatid, sa kapwa. Ikumpara tayo sa hayop. Ikumpara tayo sa ibang tao. Nako! No, masahol yun pag kinukumpara mo sila. Sapagkat, hindi worth comparing ang iyong anak. Unique nga sila, eh. Wala, eh. So, ganyan talaga ang anak mo. Mahalin mo yan. Turuan mo yan. Gabayan mo yan. Ano man ang personalidad na binigay ng Diyos dyan, yan na yan. At hubugin mo ang kanyang pagkatao. They are not to compare themselves with others. Iwasan natin yan. Lalo na kung marami magkakapatid. No, ikukumpara siya sa kanyang ate, ikukumpara siya sa kanyang kuya o nakakabatang kapatid, ikukumpara siya sa kapitbahay, no? Ay isang nanay nagalit kay sa anak niya, si Juan. Umuwi si Juan, binigay niya yung card niya sa nanay niya, nagalit tong si nanay ni Juan. Sabi niya, ikaw Juan, anak ko talaga, puro mga grade of 7 ka talaga, no? 74, 75, 76.

Ha? Sumagot si Juan, yung anak niya. Sabi niya, nanay, huwag niyo naman ako ikumpara kay Pedro. Huwag niyo naman ikumpara ako kay Pedro kasi yung nanay ni Pedro, matalino po yun. Matalino yun. Kaya huwag niyo po akong ikumpara sa kanya. Di napahiya pa yung nanay. Napakaitbulaga yung nanay, no, sa statement ng nanay niya. So masakit kasi sa bata ang maikumpara sa iba. No? 2 Corinthians 10:12. For we are not bold to class or compare ourselves with some of those who commend themselves. But when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are without understanding. Ay, so yung pagkukumpara na salita ay iwasan natin. Kahit kanino mo ikumpara. Minsan ikukumpara mo pa sa mga bagay na kahiyahiya sa anak mo. Mabuti pa. No, mabuti pa yung kalabaw, napakasipag niyan. Napaka ikukumpara mo yung anak mo sa hayop, pwede ba 'yun? No, napakasipag niyan, hindi nagrereklamo yang hayop na 'yan, yung kalabaw na 'yan. Ikaw kakantsawan mo pa eh, ang sakit pa sasabihin mo eh. Ikaw, tsaka ka lang pagpapawisan pag kumakain. Naku. Iisipin niya 'yun habang buhay. Na nililibelan mo siyang tamad siya at kinumpara mo siya sa hayop. No? Paul po yun, mga magulang. God has a wonderful plan for them. Oo, kung kayo may higit na magandang plano sa inyong anak, huwag niyong kalimutan na ang Diyos may higit at matayog na plano ng ating mga anak, mga kapatid. Jeremiah 29:11, For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Yun ang banggitin natin, araw-araw yan. Anak, ano mo, may plano ang Diyos. No, may plano, sinabi niya, may plano ko sa iyo, diniklara ng Panginoon, plano ng kapayapaan at hindi disgrasya o kalamidad. Bibigyan ka ng magandang kinabukasan at pag-asa. No, Jeremiah 29:11. Knowing God's purposes gives to life, no? Meaning. Knowing God's purposes gives meaning to life, no? Knowing God's purpose motivates them to excel. Ah, may plano pala ang Panginoong Diyos sa akin, no? Sila, gagalingan nila, mamomotivate sila sa ganda ng plano ng Diyos sa buhay nila. Knowing God's purpose prepares them for eternity. Oy, siyempre, no? Talagang yung kanilang isipan ay nakatuon pansin sa pagdiskubre sa purpose ng God sa kanila, aba, sila ay naghahanda rin sa eternal na mga bagay. God wants them to be thankful. Oh, ano man. Yung bagay na yan, God wants them to be thankful. Ang kasin niyan, ang kapitbahay niyan, mga kapatid, yung anak mo magiging satisfied, magiging contented kung alam niya ang laging magpasalamat sa Panginoon. Malinggit, no? Ng mga bagay, hindi lang naman yung mga malalaking bagay ang pasasalamatan natin sa Diyos. Magiging mga intangible na blessings. Umaga, nagising ka, lakas. Lakas is a gift from God. Kaya pasasalamatan natin siya at tulungan mo ang iyong anak na malaman yon. 1 Thessalonians 5:11, In everything, give thanks, sabi ng Biblia, for this is the will for you in Christ Jesus. So, kalooban ng Diyos na parati at palagi tayong nagpapasalamat sa Diyos, anuman ang ibinigay ng Panginoon sa atin, anuman ang sitwasyon natin, God wants them to be thankful. Thank God for the unchangeables in their lives. Ito yung mga pasasalamatan nila. Yung mga hindi na mababago sa buhay nila, unchangeable. Unang-una, pasalamatan nila ang parents nila. No? Maraming mga bata, ha? Ay sinusumpa ang magulang. Nasusuklam sila sa kanilang magulang. No?
Kung ako'y magbibigyan ng isang magulang pa, hindi na po kayong pipiliin ko.

iba na lang. No? Hindi mo na mapapalitan ng magulang mo, tulungan mo sila na malaman ang mga unchangeable sa buhay nila tulad ng pagkakaroon ng magulang sa kanilang buhay. Gender. Yan. Thank God for the unchangeables in their lives. Yung kasarian nila. Hindi yung ano nga ba kasarian ko? Nangongopya pa eh. Ano mo ang gender, hindi kinokopya. Meron na yan. No? Merong nakatagdang gender. Kaya pasalamatan mo na ikaw ay ginawang lalaki ng Diyos, na ikaw ay ginawang babae ng Diyos. Wala nang ibang gender, wala nang pangatlo, wala nang pang-apat. Kaya maging masaya ka dyan, anak, sa binigay na kasarian sa iyo ng Diyos, sapagkat may magandang plano ng Panginoon sa iyo dyan. Another, mga unchangeable sa buhay nila na dapat nilang pasalamatan, mga kapatid nila. Oh, nandiyan na. Nung pinanganak sila, nandiyan na kayo eh. Hindi na mababago yun. Hindi mo mapipili yun. So, they should thank God for their siblings. For birth order. No? Ano yung birth order? Sana panganay na lang ako. Sana bunso na lang ako para palaging pabor. No? Sana panganay na ako kasi puro pribilehyo. No? Huwag na. Tapos na yun. No? Kung saan ka pinanganak, ikaw may bunso, ikaw man ay gitna, ikaw man ay panganay, pasalamat ka dyan sa Panginoon. Tungkol sa iyong lahi, no? Pambihira. Sana hindi na ako naging Pilipino. Naging ibang lahi na lang ako. Naging Inchik na lang sana ako. Naging Amerikano na lang sana ako. Hindi na mababago yan, kapatid. Pilipino ka. Sa dugo mo na laytaya. Kaya sabihin mo salamat, Panginoon. No? Na ako ay isang Pilipino, no? Yan. Pasalamatan mo yan. Hindi na asamin na sana, bang lahi ka na lang. Hindi. Physical features. Yan, kung ano binigyan ng Panginoon sa'yo, bisa. Minsan isang bata eh, naiinis sa kanyang ilong. Sa kanyang ilong kasi ang lapad na, flat pa, ang laks pa ng butas ng ilong ng bata. Lumapit sa tatay, sabi niya, tatay, nire-reklamo ko itong ilong ko. Ang laki na, flat pa, laki pa ng butas. Sa katunayan, tatay, sabi ng anak na nagre-reklamo, ipasok mo yung piso sa kabila, sa kanan na ilong ko na butas. Ilalabas niya sa kaliwa. At sobra naman talagang laki, ano? Oh, physical features. Sabi ng tatay, no, pasalamat ka, anak. Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa ilong mo. Plastado yan. Malaki. No? Na nakataklob sa iyong mukha. Eh kung ang Panginoon ay binaliktad yan, yung ilong mong yan, wala na. Lunod ka na sa ulan. Sasahurin niya lang ng ulan yan. Nung lumalaglag na tubig sa kalangitan. Kaya anak, magpasalamat ka. Nang ilong mo ay tinaklob sa mukha mo, flat nga at malaki pa ang butas. Eh kung pinabaliktad niya yan, wala, mahirap. Ano? So physical features, no? Pasalamatan natin kasi ikaw ay iba. Ano? Ikaw ay iba. Yung mata mo medyo hindi masyadong maganda. O ano? Yung tenga mo parang tengang kawali, sabi nila. Pasalamatan mong Diyos dyan. Wala ka nang magagawa dyan. Yung iba, hindi kontento eh. Nagpapa-opera, mahal-mahal pa, pupunta sa plastic surgeon. Maya-maya, nagsisisi na siya kasi hindi naging successful yung operation. Hayaan mo nang ganyan yan. No. Ikaw lang ay maging malusog, ayos na yan. Ikaw ay malinis, maganda ang practice mo sa iyong hygiene. Okay na yan. Huwag na magreklamo. No? Time in history, sana pinanganak na lang ako ulit nung panahon ng Hapon, no? Panahon ng mga Amerikano, panahon ng peace time. Hindi na ngayon, ang gulo. Hindi mo na mapipili yan sa panahon ng history na kung sa mga gustong may panganak. Pinanganak ka ngayon, talaga magulo, mataas ang gasolina, matrapik, no? At maraming problema tayo. Pasalamatan mong Panginoon. Ano pa? God wants them to be responsible for their choices. Na important ito na malaman ng ating mga anak, mga kapatid, mga mahal na tagapakinig. Turuan natin ang ating mga anak
na meron silang responsibilidad na pumili. At sa kanilang pagpili, akuin nila ang responsibilidad, hindi magtuturo kung napamali yung kanilang desisyon. Akuin nila yon. Pag ako, kaya nga may mga words tayo na, I'm sorry, may mga words tayo na, I apologize, please forgive me, please understand me. Yan, may mga words na ganoon. Kasi yun ang pantapat sa mga choices na ginawa natin na mali sa buhay natin at natututo tayo sa mga mali natin sa buhay. Galatians 6:7, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, this he will also reap. Yung agricultural metaphor nito sa paggawa ng choices dahil sa may responsibilidad ka, pinakita dyan, no, sa isang magsasaka kung ano yung kanyang itinanim. No? Ayun ang kanyang aanihin. Kung nagtanim siya ng palay, edi palay. Kung nagtanim siya ng gulay, edi gulay. Ang aanihin niya. Na kanya, natural law yan, mga kapatid. Another, the choices they make will impact their future. Kaya, no? Open communication, open the line of communication sa inyong mga anak. Lalong-lalo na sa kanilang mga matitinding mga choices sa buhay nila tungkol sa pagkuha nila ng kurso nila. Kaya bata pa lang yung anak mo, tinatanong mo na, anak, sa palagay mo anong nagtatapong ka ng mga butil sa kanya? Anak, ang galing mo ng mathematics, ah. Napapansin ko, 95 ka. Mga posibleng mga kurso mo na gustong kunin ay accountant. Yan. Nagbibilang ng pera, ganyan. O kaya naman ay engineer, mga nagkukwenta kung paano may patayo ang isang gusali, isang tulay, no? O kaya naman ay marunong siya sa sciences. Aba, mag-suggest ko sa kanya dulot ng kanyang mga responsibility. So tandaan po natin, the choices they make will impact their future. Huwag magkamali. Alam, marami. Minsan yung, kung if I put into observation, ano ho, yung mga bata na quickly lang na-interview ko, halimbawa, 10. 10 yan, ano? 10. Out of 10, no? Mga 6-7 dyan ay nagbabanggit sa akin ng maling choices na ginawa nila patungkol sa kanilang kurso na kinuha sa kolehiyo. Pastor, alam mo, pag yan, kumuha sila ng journalism, di naman na practice, iba naman yung trinabaho. No? Nagpunta sila ng engineering, hindi naman natapos kasi wala eh. Wrong choices eh. Dapat pag isa mong damdamin mo na itong kukunin ko at related sa trabaho ko, ang kurso ko na kukunin ngayon. At nandun yung paggabay ng magulang sa kanila. Hindi yung anak, bahala ka. Hindi ah. Mag-suggest ka. No? Mag-suggest ka sa kanila at mai-inspire sila because they are receiving instruction, they are receiving advice, counsel sa kanilang magulang. Decisions have consequences. Pinag-aralan na natin yan. Hindi mo maihihiwalay ang isang paggawa ng isang desisyon sa resulta o bunga ng kanilang desisyon. At balang araw, huwag naman natin silang makita na nakaupo na lang sa sulok ang ating mga anak at sila ay nagsisisi sa mga desisyong ginawa nila sa buhay. Another, they are free to choose but not to escape the consequences of their choices. O, parang may statement din yan eh sa biblical terminology eh. You can choose to sin or not to sin, but you cannot choose the consequences of your sin. Parang ganun dun yung essence nitong sinasabi natin. They are free to choose, but not free to escape the consequences of their choice. Kaya matindi yan, no?
Yung pagpili, napakahalaga. At kung ano yung pinili nila, may kaakibat. Naway, ang ating mga anak, pag gumawa ng desisyon para sa sarili nila, mga kapatid, ay hindi nila pagsisisihan yon. Friends will leave them, but they will live with their choices and the consequences of their choice. Tandaan natin, no, hindi final ang lahat ng friendships nila sa mga kaibigan nila. May matagal, may nagtatagal, may maiksi lamang. Meron silang iwan ng mga kaibigan, meron namang mag-stay sila through thick and thin. But they will live with their choices and the consequences of their choices. They are to develop God confidence, okay? God confidence, okay? And not self-confidence. Napakaganda to, gusto ko ito. They are to develop God confidence and not self-confidence. Sapagkat if you develop self-confidence, maraming failure yan eh. And when they failed, talagang matindi ang sisi nila sa sarili nila. But when they develop slowly yung confidence nila sa God, alam nila, pag nagkamali sila, they can go back to God and ask for forgiveness, God, and ask God that will give them another set of wisdom. Ano man hilingin natin. Kasi ang kumpiyansa mo, pagtitiwala mo ay nasa Panginoong Diyos. At hindi mawawala yung kumpiyansang yan maski anuman ang mangyari sa iyo. Ah, magkakaroon ka ng still motivation, still confidence, no assurance na all is well. All is well, hindi palaging final. Pag yung self-confidence sa merong isang extreme na mangyayari diyan sa self-confidence, na pag hindi nila makayanan yung outcome niyan, yung mga choices nila, it will result to what? Self-destruction. Yan, yung mga nagsusuicide na mga bata, yan. Yung self-confidence nila, pag nasira yan, no, grabe yan. No, either mag-rebelde sila sa magulang nila o susirain nila ang ibang tao o kaya naman mismo ang sarili nila ang sinisira nila. Kaya they are to be taught to develop God confidence. Sabi ni Paul, I can do all things through Him who strengthens me. Hindi niya sinabing, I can do all things by myself alone. No less, no more. Hindi. Sabi ni Paul, I can do all things. No confidence yun eh. Pero saan nakapokus ang confidence niya? Through Him, through Christ, who strengthens me. Ang ganda pong motivation po yan. Kaya nga, no? Pag sinasabi natin ng ating mga anak, nahirapan sila, ano sinasabi natin magulang? Anak, kaya mo yan sa tulong ng Diyos. Kaya mo yan, anak, sa tulong ng ating Panginoon. Kaya mo yan, anak, may tawid yan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ang ganda, sa pangpandinig pa lang ng bata yun, mai-inspire kasi alam niyang hindi siya iiwanan ng Panginoon. God has given us abilities and talents to accomplish His plan for our lives. Sagana sa pagpapala ang ating Panginoong Diyos. Oh, binibigyan tayo ng talento, ng abilidad para ma-accomplish ang kanyang plano sa buhay natin. Family na natin, no? How basic principles to teach our children. Family naman, kanina, sa sarili nila eh. How we treat family members is the foundation of our character and social development. Family relationships last for life. No? They should treat family members with respect the way they would treat their best friends. No? Yung iba, mas nakakaangat pa ang pagrespeto at pagtatangi nila sa kanilang makaibigan sa labas kaysa sa mismong miyembro ng kanilang tahanan. Hindi po, dapat ang ating una, mga miyembro ng ating pamilya, mga kapatid, mga magulang, sila ang focus muna ng ating respect bago ang ibang tao.
Ito ay mataas na kalibre ng respect ang igawad natin sa kanila. Therefore, however, sabi ng banal na kasulatan, you want people to treat you, so treat them. For this is the law and the prophets. So merong instruction ang Panginoon how to treat other people with respect. Dito sa context natin dito, ang ating focus na i-regard ng mataas na mataas ay ating mga magulang, ating mga kapatid, ating kasambahay. They should forgive each other. Ang ganda nito. May turo sa kanila yan. Kaya ang ganda ng pamilya na may problema, may alitan minsan, may di pagkakaunawaan minsan, may sakitan minsan. Subalit, kung marunong magpatawad ang isa't isa, at isa sa mga marunong magpatawad dyan ay mga anak sapagkat naturuan sila ng tama patungkol sa paghingi ng tawad, napakagandang pamayanan niya, napakagandang tahanan niyan. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Yung pamilya, mga anak na marunong humingi ng tawad at tumanggap ng tawad, ang ganda ng pamilyang ganyan, no? At makikita mo, pagkikitungo nila sa isa't isa, pag may family gathering sila, you feel the authenticity, you feel the genuineness of the relationship. Hindi parang nagpa-plastikan lang, narinig ko yung word na yan eh. Pag may mga reunion, no, ayaw magpakita ng isa, kasi nga parang di naman totoo ang mga relasyon dyan eh, sa loob dyan eh. Kaya absent sila sa reunion. No? Pero, on the first place, kung makita itong genuine forgiveness to each other, accepting one another, regardless of their fault, no? Or even you asking forgiveness to them, napakagandang environment dyan. Masaya. Pag nagre-reunion kayo, may family event kayo, ang hirap maghiwa-hiwalay talaga. Ang hirap talaga eh. Gusto nyo mag-overnight pa kayo dyan sa bahay ng kapatid nyo eh para mapahaba ang inyong fellowship. They should become givers, not takers, to serve and not to be served. Yan. Dyan nagmumula ang generosity sa tahanan. Dyan nagmumula ang humility sa tahanan. Hindi sa labas, hindi nga sa school eh. Tinuturo, what is humility? They live only by definition eh. Pero ang isang pamilya, they live, no? Humility in action. No? They live generosity in action. Hindi nide-define yan eh. In-explain mo, yes, ang generosity ay ganito, ang humility ay ganito. Pero ang talagang pagpapakita ng taus-pusong pagpapakita ng karakter na yan ay ginagawa sa sarili natin. Teach them that they should become givers, not takers, no? No? Ang sarap nito, no? Yung hindi lang yung kabig ng kabig, mga kapatid. Pag yan ng ganyan ang anak mo, napaka siya yung numero unong sa listahan ng madadamot na tao sa mundo. Hindi masang mag-contribute yan. Kasi iniisip niya kabig ng kabig. Ayaw niya magpaluwal. Di ba? Narinig niyo yun? Ayaw niya magbigay. Ayaw magsakripisyo. Gusto niya siya lagi. Kabig ng kabig, kaliwat kanan. Hindi lamang yan. Ayaw niyang magsilbi. Gusto siya ang pagsilbihan. Right there and there pa lang sa bahay, sa tahanan. Parents should become, or children are to be taught to become givers, not takers, to serve and not to be served. Philippians 2:4, ang sabi ng banal na kasulatan, do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Napakaganda yan. Ito ay konteksto si Kristo na siya ay Diyos, nagkatawang tao, naging tao siya at naging alipin, sumunod sa kalooban ng Ama na siya ay maging sakripisyo para sa kasalanan ng mundo. Ito ay konteksto niyan.
Si Kristo pinakita niyang halimbawa na hindi niya inuna ang kanyang personal na interes. Inuna niya ang interes nating mga makasalanan para nang sa gayon mabuhay tayo na pinatawad, mabuhay tayo na may malayang puso dahil sa kasalanan, mamuhay tayo na may kapayapaan. Hindi lamang yan. They should invest in the lives of other families. Ito, ang ganda to. Lalo na sa konteksto ng mga Pilipino, they should invest in the lives of other family members. No? Yung panganay, nakapag-aral, hindi pa makapag-asawa yan. Kasi yung kasunod niya, paaralin niya. So, matetenggan na naman siya ng 4 na taon. No? Kasi malasakit eh sa mga kapatid niya na wala nang kakayanan ang magulang na paaralin o kaya ay o niya, paaralin ang mga anak niya. No? Pero yung panganay, yung sumunod, ay marami akong testimonyo ng pamilya na ganyan, nakapag-aral lahat sila. No, isang damakmak silang magkakapatid, pero gano'n ang style, no? Yung panganay, natapos, o paaralin yung isa. Yung isa pwede mag-asawa. No? O yung isa naman, o paaralin yung isa. O na, nakatapos, nag-asawa, hanggang sa sunod-sunod na. Or, hindi lamang gano'n, no? Educational investment po yan. Maraming investment yan sa family members natin, no? Pwede kang mag-invest sa kanila ng material investment. Gusto mo silang tulungan na, gusto mong tulungan na magpasimula sila ng konting business, investment din yan, mga kapatid, no? Para makaangat sa buhay, no? Pagkakitaan ng pamilya. Mag-i-invest ng konting puhunan. Maganda yan. For where your treasure is, there your heart will also be, your heart will be also there. So, sa atin, kung lang yan, physical na bagay lang yan, financial o pera lang yan, mga kapatid. At pwede mong gamitin yan para ang relasyones ng bawat isa ay nagkakalapit-lapit. No? Friends, ikatlo, dito tayo magwawakas, ano? Yung tatlong basic principles to teach your children, 5 yon, pero hanggang 3 lang tayo dahil sa oras po, ano? Friends, ito yung one basic principle to teach your children at na teaching them about themselves, about their families, and about their friends. Ito. Sapagkat hindi natin maiwasan, ikaw ngang magulang eh, dapat encourage mo yung mga anak, ay marami silang kaibigan. No? Si Shalom, yung aking apo, na face-to-face na siya, itong pasukang ito, sabi ko, sa isa sa mga advices ko sa aking apo, sabi ko, apo, no, gather a lot of friends, ha? O, maging mapagkaibigan ka, ha? Opo, lolo, opo, we'll do that, lolo. Parami mo ang kaibigan mo, ha? Tingnan mo, ano, mamili ka, pero kaibiganin mo lahat hanggat paari, no? So, it is natural to long for relationships. God made us for relationships. Oo nga, because God is a relational being. So, nung create tayo, may desire din tayo to build other relationships, especially relationship natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos mismo. Sorry. Relationship is important to our children. Relationship affects our children. Kung ang relationship nila ay maayos, masaya sila. Pag ang relationship nila sa loob ay hindi maayos, nasasaktan sila. Nalulungkot sila. Our friends will either positively or negatively influence us. Tandaan natin yan. Kaya tayo, meron din tayong
gagawing advice sa kanila sa tungkol sa pagpili ng kanilang mga kaibigan, no? Alamin mo din, no? Know their friends, no? Sabi nga, no? Introduce me your friends and I will tell you who you are. May kasulatan na ganyan. Proverbs 22, 24, 25. Do not associate with a man given to anger or go with a hot-tempered man, lest you learn his ways and find a snare for yourself. Makipagkaibigan sa mga no, stranghero na hindi mo pakilala or mga hot-tempered. Pag sinabi mong hot-tempered, malaswa yung kanyang bibig, no? Lest you learn his ways and find a snare for yourself. So, choose friends, as many as you can, no? Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. So iwasan natin sila sa mga kaibigan na walang maitutulong na magandang relasyon sa inyong mga anak. Number two, they are to choose their friends. He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will suffer harm. Proverbs 13:20. They are to choose friends who will have a positive influence in their lives. Matindi ang impluensya ng friendships sa ating mga anak. Kaya tayo, iscreenin natin ang kanilang mga kaibigan. Ang style dyan, once in a while, invite their friends into your home, no? Handa ka ng konting merienda, konting pagkain. Anak, impitahin mo yung anak mo and you will be on the lookout. Kung obserbaran mo, yung pag sila nagbibiroan, pag sila ay naglalaro, kung ano man, be observant sa kanilang mga kaibigan. Ano? At kaibiganin mo din ang kanilang mga kaibigan mismo. It is impractical to have a boyfriend or girlfriend early high school or college until they are ready to get married. Magandang tanong yan. Sapagkat minsan sa ating society ngayon, maaga pa lang nag-boyfriend at nag-girlfriend na itong mga anak natin, no? Eh, mag-set kayo ng rule. Eh, yung word na impractical na pagganda rito, no? Impractical to have a boyfriend or girlfriend early, high school or college, until they're ready to get married. Sa aking standard bilang sa magulang, sinabihan ko yung dalawang anak kong babae, sabi ko, wala mo ng boyfriend until such time, number one, nakatapos na kayo. Pag nakatapos na kayo, you are praying, preparing for a work, you begin to entertain suitors. No, entertain, di naman yung pipili ka. Na parang, wan lang, di ba? Ibang klaseng ligawan ng Kristiyano, hindi yung collect and select the best, hindi ganyan. No? So, yun ang standard ko. Tapos muna kayo ng pag-aaral bago pumasok sa seryosong relationship. Sapagkat, ang relationship na yan, kapag yan ay natiyak ninyo na kayo'y kalooban ng Panginoon, ang tungo niyan ay bubuo na kayo ng pamilya niyo, magpapakasal na kayo. Hindi lahat ay i-entertainin mo lahat dyan, no? At ipag-pray mo maigi, ipag-pray mo. Sapagkat ang Diyos ay matalino higit sa lahat, mga kapatid, no? At ibibigay niya ang nasain ng iyong puso, no? Protecting the five freedoms, no? Protecting our children, the five freedom. Freedom from destruction. Ingatan mo sila dyan. So for them to focus on the things that they need to do, no? First things first, ay ilayo mo sila sa destruction. Okay? Freedom from unnecessary pain. Kung maiwas sila sa unnecessary pain, ay iwasan, pero there are some pain na hindi mo maiwasan. Bigla sila magkasakit, physical pain, no? Freedom from unnecessary pain, ilayo mo sila dyan, no? Tulungan mo sila, no? Igawad mo ang protection sa kanila. Freedom from isolation. Oo. Ikaw na magulang, turuan mo sila to get exposed with itong exposure nila sa social life nila.
para mas magandang exposure, mas marami silang alam,